gul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm lëndëmuk wax set lëndëmuk wax set limu wax set googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara naousu billahi min annaar doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba bu moromum doomu aadama faatoo bu ab julit faatoo au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg wal iyaasu billaa xol bu gumba fa la mën a yem xol bu gumba moo ñu yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te dañ ko ñemee wax xol bu gumbaanu ko yóbbe dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk dëgg gu weex tàll xol bu gumba bu jëkkoon yaa ngi ko daan séentoo ci ki xamul te nangu wut a déglu ak waare xol bu gumba bu jëkkoon yaa ngi ko daan digg ci waajoo xam ni jàngut amul xam-xam waaye ñaareel ba yit nangu wut a déglu ak waare nangu wut a déglu alquran nangu wut a déglu hadis nangu wut a déglu waxtaan wu jëm ci yàlla ak yonantam kooku ab xolam daan gumba mbaa mu sàggan mbaa xol bi dem ba dee waaye léegi ci ay boromi xam-xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam-xam nga koy gis léegi ñoo xam ni kenn umpaliwut ni jàng nañ kenn umpaliwut ni am nañ xam-xam waaye dañuy noote dëggug yàlla gi di ca jaar di jàll dëggug yàlla gi moom la ñuy jël jënde ko seen intérêt personnel benn ñu jënde ko ndomb ak tànk guñ yaakaar ëllëg mbaa ñu jënde ko benn privilège boo xam ne nii dañ leen koo dig ñu war cee jot ëllëg wala wala ba danañ jël aaya yàlla yi ak hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko falsifie di ko moomale aw nit te nam leen neexee te du tege ci xam-xam waaye ci bakkan lay tege bu doon tege ci xam-xam maa muskila fii ndax alquran yàgg naa misaal nit ci nit yàgg naa misaal mbir ci nit yàgg naa misaal mbir ci mbir loolu du muskila bi waaye muskila bi mooy fekk loo xam ni dëgg gaa ngi nii weex tàll nga xam ne gone gu ndaw sax boo ko woowoon mu wan la ni lii mooy dëgg gi nga bàyyi fa dëgg ga di wax leneen aw ka sulumaatum fi l bahri aw ka sulumaatin fi l bahri lujjiin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun sulumaatum baaduha fawqa bahdin isa axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yadillahu lahu nuuran fama lahu min nuurin fama lahu min nuurin loolu alquran wax xol bu dee xol bu gumba xol bu kamañoo xol bu kamañoo xol bu dee moo yóbbi nit léegi nit yéeneetul moroom ja dara lu baax am na koo xam ne saa bu xëyee bu yewoo yéeneem ci nit sàngam mooy na dem kaso yéeneem ci nit sàngam mooy na dee yéeneem ci nit sàngam mooy na torox ndax lan yaa ngi moom bokku leen opinion ndax lan yaa ngi moom bokku leen fu ngeen far ndax lan yaa ngi moom bokku leen fu ngeen féete moo tax nga yéene ko ko moo tax nga yéene ko ko wallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day bokku tun ak aboo jëhalin fu ñu far waaye mosu koo yéene safara yonent sallallahu alayhi wa sallam bokkul woon ak aboo lahab fu ñu far waaye mosu koo yéene dem kaso mosu ko koo yéene jamono bu ne kay da koy laaye biir rek ngir mu dellu si te bàyyi ci xolam bu dee bi mu nekk ak xol bu kamañoo bi ak xolam bu lëndëm boobu kiiraayi lëndëm yi nga xam ni moo dox diggam ak boromam ba mënta nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gindi dañ Touba nee na borom xol bu gumba ëllëg yowmal xiyaam nee na tawati xol bu gumba bu ko nit xasee am gisul saafaraam xol bu xasee gumba sëñ Touba nee na man gisuma saafaraam xol bu sàggan manees na koo waar borom déllu si mu mel ni yow moo xam ni këriñ li dafa gëmm boo uppaatee rek mu boy booy upp rek muy boy waaye këriñ lu tàkk ba def dóom kenn mënatu ko upp ba mu boy këriñ lu tàkk ba def oom def dóom mooy xol bu gumba
xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de mu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara wax la sa xam ni fontani mag ya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté ak nit xalaat wuté ak nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pensé unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñing la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu moo yóbbe doomu aadama yéenetul moromu doomu aadama dara dara dara dara du alal ju ko yàlla wërsëgal du daraja ju ko yàlla wërsëgal du maqaamu ko yàlla wërsëgal du may yu ko yàlla may yéene woo ko ci dara dara dara boo sañoon rek mu ñàkk ko boo sañoon rek mu ñàkk ko moo tax nga gis ay woroomi xam-xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja ci coobare moom yàlla ci mbaaxam moom yàlla mu añaane ko ko yemul ci añaane ko ko waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex ci ay paralom ci ay paralom loo xam ci lu bon teg ko ci deram ngir lan ngir doomu aadama yi weddi ko rek ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal ak raamal te defaluñ la ko yow kay li nga war def mooy wan mbooloo ma lan mooy alkitaab wan mbooloo ma lan mooy ak sunna te yàlla tax te bàyyi leen ak seen sago la ci des yàlla waxal kitaab ak sunna rek te bàyyi mbooloo ma ak seen sago waaye nag fi nu toll ci jamono xol bu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko lum jot lonk ko léeg-léegi nag nga dégg koo xam ne day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumbaak nangam nangam alquran ko wax loolu aw tagg la alquran jëkk wax gumba gumba du dara lu ngi nit ko ay bëtam muuru du kàddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdoulaye ibnu maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yépp abdoulaye ibnu maktoum mi sëriñu gumba yépp gumba la ko alquran wooye gumba dara niwu ci mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen ñu naan borom ñaari tur du benn borom ñaari tur góor jigéen la tudd ñaari tur yaa gis ko amul ñaari tur koo seen muy dem am na ñaari tur sàmbaak dem ba góor jigéen la tudd koo ci làq-làq la ko wër-wërale si naan ay silma xaag nang déedéet alquran moom himaaya la tudd gumba la wax gumba abdoulaye ibnu maktoum gumba la wax gumba dara nekku ci jërul naqarlu jërul kaas wax njaay nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw waaw ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw aw ka sulumaatun fi lbaxri lu diin yaxsuhu mawjin xol bu muuru ba kamañoo ba bu doom aadama faatoo nga yéene ko safara wala sax doo yem ci yéene ko ko waaye léegi yaa ngi koy manifesté woo sax di ñaan yàlla yàlla na dekkee safara ndax lan ndax bokku leen position mborom nee na tabaraka wa taala ci alquran kàlla bal raana àlla qullu bima kaanu yagsibuun nee na seen xol yi gumba yii seen xol yi tilim yii seen xol yi dand yii man yàlla yóbbiwuma leen ko de yéena ko yóbbi seen bopp kàlla bal raana àlla qullu bima kaanu yagsibuun raynu raynu benn feebaru xol la boo xam ne xol bu mu dal dootoo nangu dëgg
xol bum dal borom dootu nang deug mukk mukk mukk waxtu wo xamé ni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko deggé rek nanguko fu deug bayiko rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xébo xébo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yaron tou misal ko ci muni deug deug deug deug nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa jaamu abasa xébaru reyni nak ko am do nangou deug mukk ak fu deug meuna bayiko do ko nangou talla bal rana allah limma kanu yaksibun febar bobu la seigne touba xni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am ga defena buma djumul ci nim yalla nek al khalb minni mu ngok al khalb minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musul moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangou deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangou deug febar reyna alquran neena talla bal rana alla qul ma kan yaksubun febar buñ wax febar reyna man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal sen bop yeeno ko fagul sen bop reyna yeeno ko fagul sen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni reyni reyni wala ma auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fen kat rek fen kat fen ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fen kat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fen kat fen kat fen kat bu tuddul yalla mo yeufur bu tuddul yalla yam do am jariñ do am jariñ lutax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te wourna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yeufur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit muni ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def muni ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuro ko def de ñaalo nan sangara wuro ko def waji ni ko ma yow fi yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ togé ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fené ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kawmi mu wat ni waji limu wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci beuti rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialiser ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako
xam nga ku sell ni cheikh muntakha boko rabale aw fen way ko amul beuti sax warna meuna xam ni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xam ni ki ki dundam gep gep gep def ci lu nakar yalla dundam gep musse def lu nakar yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ñu yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakke rek nga ni goga buñ ko yakke rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan lako jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yep man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak momu ñam rek yep man nako yé man nako yé xol bu sagan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagan ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ñen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben tur yalla ben tur yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette nan tay faju gaay lol liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiyu Cheikh Mamadou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan
kol bo xamni politique suba politique ngone kol bo xamni politique suba politique ngone ay ñewal tuba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xel ka fay di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar ni moy yor rew mi ay ca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanci ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafe ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci suñu kilifa nan leen suñu Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam lañ ko waxe loolu leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaram gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalb khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalb khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadu umullahu marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj len waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadu umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako ma tax fasadu umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadu umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngene yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun walum asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena
xol bu borom febar te nangu ta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kasté xol bi kasté xol bi kasté xol bi xna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be def ci wul auto yi jël ko mu yob wa lum yo bala xamna ko lim yobale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi ay taxul ma yene ko degi nak lool la tontu koko taxul ma yene koko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yene mo ko de yalla xam nako yalla xam nako waye sama borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillahi ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul benn virus bu meuna dugg sa xol muné al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bopam momako xamal la seigne touba yalla ci bopam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am reynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulida ala al fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu nga guddualé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé ba kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu xam dañoy yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waré da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jangul borom xam xam wax bu nuppi mu wéddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li wax ay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li wax ay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilaat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaadut برم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ندير دي مثال خول غاني nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala bëgg la immobilier ñaar yu rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la
xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadatum imaanan, boo leen waxee, boo leen indilee ay prof, day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu leen, buñ ñooñu foo leen fekk. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer. Seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooya gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñu tane. Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun, ulaika humul mu'minun. Yàlla nee na ñii ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaraka wa taala fi surati al-anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe, ku leen di xool yowmal xiyam da ngay tokkamtiku. Daraja ju kawe kawe kawe laa leen di faye ëllëg yowmal xiyam, waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim yi suñu borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm que wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Mbokk yi, ndomb ak tànk àddina tax na, ndomb ak tànk àddina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na. Ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ciy génne du dara lu diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw. Mbokk yi, subhanallah, la hawla wala quwwata. Waaw, lu tax ngeen koy def? Wasnu wasnu alfulus alfulus, wallahi li ñuy dund yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonente ko wax de sallallahu alayhi wasallam, li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirhu wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wa sallam neena amul benn xeer wu fi ma sa jaar lu ñu ne am na xiram bu ñuy jaamu, xiram xeetu Musa, xeetu Isa, xeetu Ibrahima, xeetu Sayyidina Isa. Mu ni xeer wu fi ma sa jaar am nañ xiram boo xam ni moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ne ah, mu ni gis nga xiramu sama xeet, man sama xeet xam nga ban xiram la ñuy jaamu? Yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wa sallam, nee na sama xeet wi xiram bi ñuy jaamu mooy xiram bu ñuy wax xaalis ak urus, xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xiram boobu la ñuy jaamu, xiramu xaalis ak urus moom la xeetu yonent yàlla Muhammad di jaamu. Akay dëgg, akay dëgg. Mbokk yi, li leen xaalis jaral, jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral, xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite, sens la ñuy wut sens, mais mérite moom jeex na. Ndaw ñu bari
soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens sens motax ngay gis ndawlu jang ba xam warawut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax mum dawal numi def jël di polamam yoyu jëkati dasalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatu bayiko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawiyan dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yamale musawiyan dinar ayni bil madar ben gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del la ñamale musawiyan dinar ay nibil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari oustaz yu bari auto bu rafet donga tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gone yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa seigne moustapha may sa bi ko la sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronata sallallahu alayhi wasallam moma gën té daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko warat ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ni wara immuniko way rusuna daan yonent yalla bi ñet yon nak lolu rusuna ko waral rek te dem waye borom xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui te wax deug taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxoon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu lukki seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé naño jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé naño jaxassok borom calpé yu diisi
ñu dewe leen ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi waaw lu ko waral toolul amal toolul amal nibet rek nibet yu gudd rek moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon nee na ab jaam ab jaam li fee di gudd nibet di dem mu naa muy jëfam diggéen di ñaaw doomu aadama bu bari nibet sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibet yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw ñu ne borom nibet yu gudd mu ne amu ni jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu judduwaale muy alxalbu salim alxalbul mumin alxalbul mumin waaye yenn ñu ca suñu borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli daa bokk ci liy tax maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol ni alquran di dàggee xol te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol moo tax sun borom ni gaa yuy ma lay wax allasina yuqimuna assalata xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat maanaam ruut bi jëm àjjana payaas bi jëm àjjana ruut payaas bi jëm àjjana wala autoroute bi jëm àjjana dafa am juróomi poste yu fa nekk juróomi poste poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne juróomi poste yépp xam nga bu dee duwaañi addina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la ngeen di waxtaan ba yàgg ngeen gindi konte nga dégg mu ni bàjjen Jobbe Ndiaye ah yow da ngaa xam Jobbe Ndiaye mu ni la Jobbe Ndiaye baaye mag sama baay seen baaye bokk nday ak baay mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga ah yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem man moom yow moom duma la jàpp seetal loo jox seef te dem rek waaye gis nga yowmal xiyaam malaaka yooyu nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjent amin taxu jaak sa baaye bokk mu ni man malaaka laa bokkuma ak yow dara dara laa bokkut ak yow ñoom kenn mun leen a ger ñoom kenn bokkuma ak yow dara man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax ba nga naan maag sama bàjjent Jobbe yéen a bokkunu dara moom la Serigne Touba di jindi ca xasiidak mu la yéen defe naa wala mu nawir wali siraati sab'atul arkaan wali siraati sab'atul arkaan rukunu bu njëkk bi rukunu bu njëkk bi te mooy première poste duwaañ bi ngay njëkk a jot boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj soo tontoo laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dugg àjjana yoon waa ngoo continuel boo tontuwut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana sa sago ngay duggee sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg waaye xoolal bu fekkee tontu wa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko on demal dugg ci day lànk xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ca këpp moo tax fee udkhil fil jinan lañ lay wax waaye xoolal fii lu mu lay def usqita fi nnaar dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara sawara koo ni waaxul dem dugg ci day lànk moo tax malaaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ca këpp laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imanu billahi mu ndax ngëm yàlla jaraloon na la ngëm jaraloon na la
baña fen mo ndax seugum jaralon na la baña wor mo ndax seugum jaralon na la baña sosal ab julit dul deug seugum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan adkhul fil jinan seugum yalla jaralon na la do fe muk muk muk waye seugum yalla jaralon na do yak der muk muk muk te diko tay seugum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji ngani waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobul la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulil fil jinan bo tontut usqitu fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mëna aji ji makka mayna la wuru yaram go mënona aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidian pir et dir ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulisi dem makka yow wul jumaaji doyna la wulisi makka bu boba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mahamoudou fadal jamou du falal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla so reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doy lo señ touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo cheikh mahamoudou fadal la gënal doy lo cheikh mahamoudou bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an cheikh mahamoudou fadal mum dafa doy lo señ touba da ko wulu won mom yalla xamna ko da ko wulu won mum bir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sax ba da nako tuddu ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum do ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngaayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccax paccaxi
ga ñu bari dañuy patax patax waye sa nguñ de sa ngaayel sunna dedet sa ngaayel farata dedet patax patax ñu bari jappu ñu dañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari jappu ñu dañuy patax patax doon patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenk loxam foon ko ci bakkat bi daal ni fip fip jinn ci ew way ndaw foon do nga la ko de de foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diw taxna yaramam yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ñap day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi xani bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ da koy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens yi ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci len seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay téba bis ba ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداي اك سباي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñula mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba ñula mat jëkëreñu fi xam nga baatu seigne nata dootuma fay amul problème lolu wolof yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen bi ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek seyna tu dutu matas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu fi yalla tebiko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlë xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek
ak bëgg gëna xej ji rek jëruko jëruko jëruko de yalla xam nako bëgg gëna xej ji rek jëruko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku alku day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow diu xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diu xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci

ñoom borom xol yooyu. Ndax leg jamono yàq ba doo leen xàmme ñoom borom xol yooyu, jamono da yàq ba doo leen xàmme. Ñooñu li fee ñu ngi ci kaw fukk yàlla du alak xeetam yi mukk xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ngeen baal ma gaañooñu al muslihuna fi l ard, li feeg ñi ngi ci kaw suuf yàlla du àlak xeetu yent yàlla muhammad mukk. Moo tax suñ borom ni wa ma kaana rabuka li yuhlika al qura bi zulmi wa ahluha muslihun, wa ahluha muslihun la wax de, wa ahluha muslihun. Man yàlla du ma àlak aw xeet, du ma àlak famille, du ma àlak ab dëkk, li feeg wa ahluha muslihun. Am na ca seen biir gaa ñu baax ñoo xam ni dañoo baax ba nuppi di baaxalaate. Famille boo xam ni am na koo xam ni daa baax ba nuppi di baaxalaate, famille booba yàlla du leen alak mukk. Dëkk boo xam ni am na ca koo xam daa mel ni sëñ Moustapha baax ba nuppi di baaxalaate, dëkk ba yàlla du leen alak mukk. Réew moo xam ni am na ca ko mel ni sëñ Babacar Sy, am na ca ko mel ni Cheikh Modou Fadal, am na ca ko mel ni Seydi Alhaji Malick, am na ca ko mel ni Cheikh Modou Bamba ñoom. Booba dëkk du ma leen alak mukk, li feeg ña nga fa nekk di islaha doomu aadama yi. Buñ demee nag ba doomu aadama yi nangootuñ leen a déglu, nangootuñ leen a déggal, nag ci la yàlla di doog a indi alkandeem. Nga xam ni ñoom ñi ngi fi di wax waaye nanguwuñ leen a déglu, yàlla indi alkande. Mas na maa dégg Baye Sam mu ne, loolu dama koo dégg, mu ne réew yu bari yu alku, réew yu bari yu alku. Mu ne mu ne mas nañu am gaañu baax de, Cheikh Abdou Khadir Jilani ñoom fa lañ tëdd de, Cheikh Abou Yacine Bustani ñoom de, ila akhiri ila akhiri. Mu ne waaye lu tax yàlla alak leen mooy dañoo dem ba war ma jañ joxoon si Abdou Khadir Jilani, joxootuñ ko ko, yàlla alak leen. Mu ne ñu ne nag suñ mag ñi am fii bis buñ demee ba joxatuñ leen war ma la daloon ñooñe dal ñu. Loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko rahimahullah, loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko. Mbaadu day waaji ñëw, mbaadu day waaji ñëw, mag ñi ñu am fii ci Sénégal te kenn war maa la tulin léegi, ñëpp di leen ndagali saaga ba ña ca bokk sax léegi nangoo doon ay jeeg di sa yi. Mbaadu mag ñooñu, mag ñooñu ñu war maa leen seen kaaraange, suñu kaaraange nekk ci seen biir kaaraange. Mag ñooñu lañ sàggane léegi ba yëmatuñ ci ñàkk leen war maal, waaye léegi sax nag am na ñu fa bokk sax ñoo xam ne ñoom ñee nañ léegi ay jeeg lañ, te dañoo fas yéene sa yi. Waaw mag ñooñu wa ma rabuka li yuhlika al qura bi zulmi wa ahluha muslihun. Gis nga de bi zulmi nee na man yàlla ab dëkk danañu ma tooñ, waaye seen tooñaange jooju du tax mukk ma alak leen, li feeg am na fa ay muslihuna yu mel ni sëñ Moustapha ñoom. Bi zulmi la wax de, nga xam ne tooñaangee fa, tooñ nañ ma gaa, waaye nag ku mel ni sëñ Moustapha nga fa di islaha xoli nit ñi. Mu ne du tax ma alak leen man yàlla, danaa leen xoole jëmm jooja, danaa leen xoole kooka. Famille lam tooñ ma, ma man leen a alak, waaye am na fa koo xam ni ma ngay islaha, danaa leen xoole jëmm ja. Yàlla baax, yàlla baax, yàlla nañu yàlla fayal yàlla, yàlla baax, yàlla nañu yàlla fayal yàlla. Dëkk yooyu nga xam ne dañoo dem ba amatuñ islaha, kuy islaha xeet wa, yàlla alak leen. Te boo demee ca suuf sa fekk fa Cheikh Abdou Khadir Jilani ma nga fa tëdd, ca Abou Yacine Bustani tëtt yonent ba nga fa tëdd, ila akhiri ila akhiri. Nañ leen wàññiku balaa bépp a wees, leen bàll ma nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp a wees, nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp a wees. Doomu aadama waxtu toppee xolam te du ko defar, xolam da koy sànq. Lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp. Sëñ Touba junji na ko ci xasiidëk mu nawir, wala bokk xasiidëk mu layin. Dani alxalbu kal maliki fi l ahdaayi ma maa yemil tamil ma aqtidaayi. Yennan ba mu ni ma maa yemil tamil bilam tiraayi. Nee na xol mooy commandé cër yi,
tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolal len di commandé tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolal len di commandé xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn duko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo duko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamine du dingat mom xol kal maliki fi ada mune fuñ jim rek ciir yépp top ko ca bu dawé deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom señ touba néna bo bëggé sa xol défaru bo bëggé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci défar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xollu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil qalbi ma yena bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba ne na ni graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil du ben fan du ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoro ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu du defar nit yaq nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi yalla xamnako ba dina soso ba tay at serigne dara bu geraw ka toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi at serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran waye ni len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje
ca derba lañ koy faje lune massa naqari ca derba lañ koy faje ca derba lañ koy faje rax seigne touba ni laccene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol manam muni saqil dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu mu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi non yoonu bax ngi non ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xéti tay tay yi xéti naccio di ko xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad waria wasu wal kib maal bot ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexé ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko ngistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobé moy asho nay ba dëkk nayobé ñene dindi ko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggu la nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis
al kibru ri da nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisee borom xam xam muna mu qum lil muallim jugal war mal ko jugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shahr shahr man shahr gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor bande seigne modou waxtaanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko ata tura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ni koy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétti li fum tollu di wét mukk walli yépp diko wétti li walli yi diko wétti li ata tura billahi sa tahnisi kon señ moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañante gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musu ne mel ak sénégalais am jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp lire sa portable rek lolu nga ne ko rel len wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ge yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ moudou ñu yamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy dilat diko jëfëndiko na naan est ce que bu ngeen mën di dagg téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ moudou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan yi moom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yéne ci dess gona yaang ci jéma kurku yi diko duggal ci site daara bi xuma site la xuma
tontu daara ji yépp ñoom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen cheikhuna bi ci des waaw insha allahu taala day bëgg nit ñi njëkte rek ak jariñoo ko boo ko defee kon ñun ñu wax yàlla rek tax ñu di ko wax di jëm yàlla di xam naa man la nit ñi yëngutu ma ca jëw ma ca kon defe naa duma ca añaane kenn dara mbaa ma di ca safara kenn dara waaye dëgg nag moom laa fasug yéene di ko gis te duma ko wax ku dëgg féete day war-waral ka war-waral déedéet loolu moom fasuma ko yéene maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxama ko gënal wax dëgg yàlla ndax bugguma doon seytaane te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga ginnaaw kii wax ci pénc mi lay waxee te xeet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay kon dee sa war a wax dee sa war a wax ndax ñu bari biñ ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëy si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagi nu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor ji subhanallah loolu ak maam mu dëgg la boo ko mënee rectifié bay boo nga rectifié ko ni jubluwuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci Sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci Sëñ Touba loolu la ñu tuddee borom menn xel borom menn xel nga xam ne boo ko joxoon da nga ko suuf ni ko ca Sëñ Touba la jógee attan na koo Cheikh lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maanaam daal loo ko naxee ci Sëñ Touba nangu na loolu la ñu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modoul Fadal dafa am masa am ku ñëw ci Sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modoul Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal Sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo ji ñëwee di sàkku ndimbal ci Sëñ Touba Sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon kooku jógee njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko Sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu ëmmut ak yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmiku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala déggandéem rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu njëriñam ngir leerlu ji mbir ma ba xam Sëñ Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal Sëñ Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modoul Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modoul Fadal ñu Cheikh Modoul Fadal ñëwee mu ni ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si jure na nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal donte moo ko fa yebal Sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci Sëñ Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci Sëñ Touba rek nangu naa loolu la ñuy tuddee borom menn xel bokkut ak Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw loolu parce que gars yi moom ñu mel ni góore Ndiaye ak ñoom Mbaye Ndiaye dañoo bari lool léegi dañoo bari lool kon nag mu ngoog kon daal Sëñ Modou ñu ngi wax ne alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك اوديتيري راديو خسيد اون لاين ديلو سي نيو نان يون سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي جن كو ديفال دي ماش دي نيك بو نينت وقت جاتي في تي سينغال بوك مي نيك تي تكنيك بي موي سين مودو مبي تيام غيناو بي نين جيغلو ñu gi nga xamné retar nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabarak wa taala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mili ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mere bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte suñu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën ñu wax ni fardul ayn la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yanan alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari met alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yanantu sallallahu alayhi wa sallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu nuna me indi adina daf no xamal mbolem xeti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni dakoy lor ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko détaillel لَكِنَّ الْقُرْآنَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ نُغَ سُورَةُ التَّوْبَةِ يَكْنَا جَادُنَا وَرْنَا مْبَالُو مُ نِيكْ أَمْ كُرِيل بُو چَ بَايِيكُو دِيم سَاكُو جِي خَمْ خَمْ نُو دِيلُو سُوَاتِي دِي خَمَال نِي نُو بَايِي دِي لِينْ يِيَ دِي لِينْ وَار borom ni lolou mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñoom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la allahum yahsurun la allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waruko wona appliquer waruko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulma wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bim ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep dal di conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni doom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci doom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bombo atomique bombo nucléaire yoyep bi doom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul doom adama bim ko jange bu nupi daf ko jefandiko defar bomb ni clair nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni atlubul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eusel motax bu wax mukk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa distingue di al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yepp bokon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alaihi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek ko gëm yalla rek ak noko mëna gëmé wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabaarak wa ta'ala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama ahmalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxawal dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama ahmalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa lula tax ben sa'ir waxna ci téré bi ñi tuddé ta'limul muta'allim muné wayan bakhi an yanwiya al muta'allim bi talab al ilmi rida Allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa iyya ay din wa iyya ay din bari me ci tere bi ñu tuddé ta'lim al muta'allim lool la way kat bi wax lool la sayyid bi wax lool la borom xam xam bi wax muni yalla na jaadu na rafet na di jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti la jimi yalla tax nga xamni wutiwul xam xam ngir occuper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serign luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaaraku ta'ala bu fekke ni pratique niko nilako sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil la ci wut samanan khalil as koppar mom koppara ko taxona jangi xamna ni ku jangul jesul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir ami talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lo lepp samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam wax xani bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati waroko gem waroko nangu dang ko wara fa tek fe bu fekke ragal nga yalla wax de bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñi xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara warul ko luddul samanan khalil waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolou moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggey moy fu mu fekk lu bax yakko borom xam xamit da war fum fekk deug wax ko ngir yalla mu nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané su lu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim mu ni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak bëgg sëgeeruk al akhirah jak ëlëk ndax bu fatani xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yobbu aljana man na la yobbu safara xam xam bi man na la yobbu aljana man na la yobbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na don lijeenti sa keuruk euleuk al akhirah mi lijeenti sa keuruk euleuk di al akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatul ja'al nga detacé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul jahli an nafsi moy loy def lune nga set lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay ay di bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
sama nan khalil bi mo waxon day daldi ñew ay su borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci djema collaborer ak niti adina yi ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñoddi xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa ko ki defé ka nekkon ko ki ka nekkon ko ki ma saxirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga señ ma saxirlo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci sefo ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu agne joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku ne agne ti bu gerte kenn ku ne agne ti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew ba yalla ñew légui lañuy agne kon mu ngo kon mu ngo bu fekke da nga jangi ba ñew nak ah dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SRP plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa fami ak sa ben auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sal la sa soldu nga delu ci wat waye cionay njangalé mom xalaatoko cionay njangalé xalaatoko bu baba defo ihya uddin baba dund lo xam xam yow da nga ray xam xam tax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waru lu ko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek moy leen té samp dara waye bu daara nexe won ni ak imama nexe bu daara nexe won ni ndom ak tank ñu fal la ko nexe kenn du len jitu ci daara kenn wërante wul ñom ay borom xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñu wote collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem ciewé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dañ fay ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentants ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa bit bit wala sa 4-4 ñibbi lolo la taxone jangi xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi recherché ay collaborateurs yo xamni ñanga ci bitim rew noy fexé ba ñu del jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak yi
10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ngui koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoon ñoñu nga xamni luñ fonk fonk sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonk la yow té xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokut ak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal moy ku bokk fami sangam fami bobu ay sëriñ lañ seen baye xéxalon na seen baye ñu xéxal seen mam xéxal sé loolu lañ japp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du sëriñ sëriñ pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye loolu bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu sëriñ la am moy doomi sëriñ la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mi moy doomi sëriñ sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñak la fonku loolu bu mu lay indil rénk ñe bo xamné da ngay jël ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le nga diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di leen jangale bu yagge ñu def lu sëriñ ñom ñi nga xamni xam xamaleen itel bu yagge ñu def lepp serigne ñom da xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aada yi Sénégal bo ñëwé sa xam xam da nga fi bëgg jëlé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critique gi ne critique seen serigne te ñom seen serigne soso lañ xam seeni mamak yépp mom lañu xam nga ñew wañ ñuko waat bëgg critiquer seen serigne soso dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nek ci li nga wara nek li sa wërsek yalla dana la ko jox ay bu añane serigne si da bu faté ni serigne soso nga xam ni tay ño jur serigne si fi nek serigne soso ci xam xam lañ doone won ab serigne ci xam xam lañ ko doone won yaakar na ay firil na len ba tay liñu tudde alim moy borom xam xam toujours yalla day rocc fi rofé dina batu liñu tudde ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy giir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba jur na bandi ba walli ge sam ba jurat borom xam xam ba jurat walli wa jurat bandi ba
li la yalla tege adina bi ñun neew ci rëcc xam nga li kulli say in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ñu neew ci mucc ma sa na koy lim dama ni ma sa na koy wax dama ni wallahi li yalla defal señ touba ak neew lu mu am li yalla defal señ touba man fuko señ touba fa go xawmako yalla xam nako dafa neew lu mu am da neew lu mu am yalla xam nako moy cheikh ahmed bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamanom bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ng koy fekk ci wali bari wut wali wo xamna njabotam gep arjulu salih lañ al mar'atu salih wali yu mel non mo bari wut ñata wali nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi malako wax billahi la ilaha ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilay ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may frère wax ni amul ben yonent la tambale ci yonent ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliyaahi ba bëngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent yi ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ño ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ño fi joge seeni dom don len nga xamni ni seen baye nekk arjulu salih non lañ nekk arjulu salih ñent yonent la ñent amatu juromel yenen yonent yi yeb ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitamin non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadou tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadou tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg ci awone gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadou tidiane mu don cheikh ahmadou tidiane arfan bi arfin demal ci awone legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadou tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal gor ñek jigen ñepp ay nit yalla lañ ñepp ay waliw lañ ñepp ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñi seigne touba baye ku ci ni lolu khas la xuma fum ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken mu sufa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla don kuñ meuna nax da nga nax nako naxatiko ya bu yalla don kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñu ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mu ne kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla parce ci yene am al-akhirah te xe parce ci yene dañ ci reer waye dundal ci l'islam it nak
dundal ci diine ji lotax ali sallatu salam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déggelo diinem yalla da koy déggelo diinem ku yalla nam ci

ndaw si muru ndaw si nga xamne day muru nga xamne dafa dem deg ñu ni jigen bopam awra la ay noppam awra la batam bi moy li tambalé fi sikimam bi ba fi yari wagami loolu ñu tudde bat ci wolof bokku ta kaddu awra la mu jang loolu fas ko yene pratique koku mi ngi dund diine donte demul daara ja bokku deg na diine ndax mi ngi def liko diine ndax deg diine du dar lu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam tere nga bayyi lepp li moy deg diine di faqo fi diin de nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fass yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alaihi wasallam ni man arada allah bi khairan yufaqo fi din ko yalla nam taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratiquer dinem ndax deg gi te pratiquer woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratiquer amul njariñ bokk na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas foko pou mu fay la waye dajje ak bopum neen lay def de wala mu mien su mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolu mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye te xol mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday na legui bo jappé ni mouray aday na ra defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da daan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muuro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat mouray limuy tang bambelo ko gëna tang de mouray limuy tang bammelo ko gëna tang te diñ ci jaar ding ci jaar bammelo ko gëna tang te ding ci jaar kan man arada allah bi khairan yufaq fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé ëlëk yowmal khiyam lay déglu ci diiné bim fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ni ko lool lan la mu ni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhira la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekal australie nekal amerique nekal fofu meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sank way yow do ci bok yow do ma sa sank yow nan tadilu do ma sa sank mu motax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen l'islam yaqoti riwma dara lalu len ci tankuti riwma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwma xani neen riwum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonk waxtu din la gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci Sénégal ah xowa buñ né ci réew ma waye fi ci Sénégal mom wax dëgg yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di leen sétlu ba xam danañ ni waxtu yu jot nak danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi

0: daf koy jural taxek adina ak bu alakhirah taxek adina ak bu alakhirah dañal gi ngay dañal sa bop ci rir ak dañal gi ngay dañal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienté bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xani ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alim muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire legi nak mom degg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safara jep jangoro ngeen bal day safara jep jangoro muy lire di lire xam nga xam xam bu ñurul rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak baam mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara yi di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogu di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw ba liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jang ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jang ju ñuul day safara jep jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek dug all bi di wër jang ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam mako ray waye xam xam bu ñurut ñak xamé noko ray mom ñak xamé ko alaw ñak xamé ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjé judd yaay yi sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjé am xam xam ñi mujjé am xam xam ñepp ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolé worom xam xam yi mujjii ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yiss nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yiss moy niwe yi niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof moy premier niwa ak deuxième niwa lolou lañ wax yees bi ci fessu suuf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yaati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben génération buy ñew lolou ni moy yees génération bu bako jitu ba yawmal khiyam nak génération bu ñew moy yees génération bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lur ni moy yes bako jitu won tax wala fi nyaay ni mu jëj judd gëna bon yeen bal ma ku mu jëj judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamana sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajone li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek ñu len lajone li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacci bo gisse sallallahu alaihi wasallam ni ku mu jëñu gëna bon moy yoyu dañuy sacci sa jikko yu baax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satiante nit ñi ñepp tiktok satti na suñu jikko yu baax ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yépp TikTok sacc nako ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun té kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on sacc suñu jikko way amon nañ ko TikTok ko sacc TikTok ko sacc way amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la dié xarsu dugg ci légui nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben djumtu kay la pour am xam xam ben djumtu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekke ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xarsu pemé fajar karot mo taxone ñu wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñu wut paaka legi paaka mom ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxone bu ko kenn rendi nit mom la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect nek amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisse comme paka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paka ñaari bor wala yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamine ray na len bu yag ñu suli len rek baxte mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngon moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngon moy sa liggey yow yow ben metti rek nga am moy plateau sito sit loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi lu ay waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakir mi nga xamni amul ben jam buy faatu lulul ni dañ la dikkel lulul ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakir malaka yow fognatul adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de ros gor li ma ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay na sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarr minhu mu ngok xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom néna yeen doom adama yi man yalla ma leen bind mom leen yeen leen ci seen biir nday xamu leen dara ma wutal len ay wasail yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la'allakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamo tous da nga judd di nilar nga judd di nilar mun waye ma defal la ay wasail yo xamni fa nilar gi man na deñ defal la ay wasayil yo xani boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu mëna distingue ba ak fiin nop bo xani bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne siin mo xamni siin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax assam ben ci wasayil ya ngok ma jox la ben wasayil bo xamni ben juntu kay bo xamni dalay distinguel kalimat yi bad yi son yi def la koy distinguel wal absar ma jox la benen juntu kay bo xamni mo lay wan li da ñun li da wex li da xonk li da son wal absar ben wasayil ngok mo lay xamal couleur yi couleur yi al absar ci asam amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol beti xol bu yalla fatte beuti bop rek daldi ubbi beuti xol bo gisee tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beuti bop yi lañuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubbi ko ñu jakarlok lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasayil wal aqida ñettel wasayil bango mom mole taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mole koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel mole wax haqaiqi li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mole ko meuna distinguel xol ñetti wasayil yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit mëna jariñ bopam mëna jariñ ñeneen mëna taxé waye nit momu wañiko di lor moromu nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromu nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromu nitam nit dong la ci xam xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromu nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch am moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam satchim xelam mbam mu satch alalam mbam mu satch waye nit rek nit ay way nit deugar bok nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ mandu tegu tolni kagn bokalu xeet biñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xeetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla jox na la ko wol yek nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alquran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadantan ta ci len mourir fuma la mbëk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek lay utiliser bayyi négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ko meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadra allah wala samin yalla ni man ma len genn ci sen biri nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meena genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meena genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasaili moy ci eussel da nga nekké ruuhu kessé nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am xamo amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wala ma adam al asma kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruuh gogou duggal ko ci sa bir yaram yaram wo wuna mu defal ko ay wasaili yo xamni ci lay mëna distinguer li li ni la ko xamé won ni la ko xamé won ni na ko xamé won man la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonent waxon sallallahu alayhi wasallam ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga daara yi am nañ audience tal daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jange fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fu muy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko durutal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa beureu bu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dug fi ci daara Mustafa Mbaye Sall bëgg fe def lu joodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song ba ñoo xam lu muy lijeenté lu muy dug da na ñett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koko difu ko donga ye bu ma ñewé dama nan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétan mu def ko yeena du mom yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di hud lo lepp tabaxal nañ ko daara ba nopi muy sétan ñi tal daara ji jamm jëk ci mujj ci jam jekk ci mujj ci ji muy l'islam dine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam dine xam xam la du dine lambatu du dine portatu motax sar yum jekk jangale mom yalla wala bok sar yum jekk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi ni ko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal ma professeur bobu bi mu ñëwé lim jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñuko jox donga yi ñuko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga leen di jangal ni ñi wedde seeni waju ma nga leen di jangal ni ñi wedde seeni waju ni ñi leen di ñak respecter té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk waye mer li ngay dund bi daala quoi waye mer xey tour ndox fi bi daala waye mer yow do ñoddi sa muso non mais mer la hawla wala quwwata té pourtant manan nga ko jangal jar ko bo mu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom njub gis ci mom xam xam ba nopi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew ma wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacce ne bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi fé ni ba légui ndayam da fé ñew andi fi bopum neen andak te grafas bi ñewé sét domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbéd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko señ mustafa mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayit nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati nga mur boy ñewati ci daara nday ji awa muy ag seen kër teggina grafas bu mu teggol bam démé simbo rangoñam ni borom kërëm grafas ci fini muné ko muné lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom kërëm ni ko pourtant mala ko jikko na téré de da nga bañoon mune ko waye da ak lu meuna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kéro lu mudde te grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak muray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam hani kero kero dejj ba lañ may soga netti histoire bobu nekay jaar na ak fofu ak doono kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juuram ci ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko may libre waaw ma ngi jéggul bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañ del wat ci ubbi émission yi sinon ma dégloko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du CNE waaw ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam lu mëna nekk la ñu yalla def na tawfiq
0: wa baana seug mud legi man nga duggal bokk yi man ma jëm ko deglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi don tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski
1: wa ke baana seug mud ma ngi lay deg legi man nga duggal bokk mo bëgg duggal inshallah taala benen tabaski la won ma don def khutba di wax ni
0: bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena Seigne Diou sangam mënta defar Seigne Diou sangam mënta defar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé ya Seigne Diou momé lañ doon sante Seigne Diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañu bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtane dunduk Seigne Diou sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya néwon ca bas ba daw dogalé ma ni ma li nga xone mom la Seigne Diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la néwon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi duma ko digël mu def duma ko téré mu ba mané ha mané waw ma ñibisi wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli moko mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len do nga ma taxañu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg ma bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay mu ni waaw man luma def bay tuubal sama bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Diou ci sa bay ndax sa bay bam lay jox Seigne Diou da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi mu ni yeket joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gui moma dogalé wat ni ma sama dom ji dey ni ma diw mu na mëna sama dom ji dey sant na bu baax légui dé wacce ni ma kër gui moy joxé des passes li ya taxone ñu di len jox Seigne Diou bañ leen di jox Seigne Diou dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré Seigne Diou ba nopi yow fo toll yaangi gungeet ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mané baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna Seigne Nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokko ak Seigne Modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moment de retour légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légué ma xol ba xamna may def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa nga ngi waji jott ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé dinañu continuer waxtan wi te moy warok sak xam xam wajib la ala kulli muslim niko yonnata sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko de nguti xam xam boyam kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek rew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga buñu delu ci waté xam xam bobu mom lañu tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali ju na mbokk mu ne ci ligne bi waaw
2: assalamu alaykum
0: okay amna mbokk mu ne ci ligne bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum tamel de ak Seigne Moustapha wa ko mbay mbay yara mbay
0: wa alaykum salam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek mang lay deg
2: wa ñoo ngi lay ziar mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum Seigne bi mbay mana dam gay
0: Seigne dam wa kay gay
2: mbay yara mbay ñoo ngi sant Seigne Touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki Touba yi ba ñepp ngi ci jamm alhamdullah bokki Sénégal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokk talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bax
1: inna nako faalé ko ñu ngi lay délo ziar bi inshallah
2: alhamdullah du rafet lu bax ba waxtan wi
1: yalla boone duwa
2: ah di ñaal bax bax serigne touba serigne muntaha mu yag fi lol te wër
1: tay ci du jottu
2: ak serigne am di fall ñi jité keur maam cheikh ibrahima fall ak kilifa diina yépp rek awa le de rafet lu bax ba waxtan wi ci wax deug yalla di ci yokko bax bax rek sa su nek
1: tabarakallah alhamdulillah
2: way lolé nga wax non dey yalla xamna né man mi dey gis na ko xamni kimako wax sama ra ko serigne te it ku ñak tiaxan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel na ko motat ndax top ko xamni waru ko top dekk bañu fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon daka ja fa nekkon sax moko don jide kilbu gako joxon daka ja buñ ko waxon fiñ dool ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mo def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamné mo fa doon jité té ka ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
1: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekki lo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko té man dégg na kiko def lo non dégg na mi ngi dëkk Touba fofu ci boru ko Serigne Niane reen gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dëkk Touba
1: ndeysa
2: waaw té néna koku non ki nga xamné ni moko soppi non ba yobbu ko moko wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool dégg na kiko def lo mi ngi dëkk fofu ci boru ko Serigne Niane
1: ndeysa
2: ñu Serigne bi nga xamné lool muy mbir mu doy war dal waaw waye nak man dal lima ci xam moy maam ñun ñi nga xamni ñoy wajur gone yi wara ñoo xamni jox sonni dom waaw ndax daara yu baax bari nañ fi lol ma sha Allah wa ñi nga xamni ci njangalem serigne bi ak njangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont waaw te diko def rek ngir yalla nak rek
1: tubarkal alhamdulillah
2: wa beug ci peggu yalla rek nak muy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xam nañ leen wax deug yalla
1: tubarkal alhamdulillah ndax
2: yaa waye bar ñu xam dal ñi ngi ferewlu nit ñi nga xamni amuñu kilifa lool nak man limako mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax deug yalla man yaakar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ne ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak njangalem Serigne bi wala waakar Serigne bi yaw yaw di soñ nit ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom yaw
1: barakallahu fiki
2: jeureu ñi ngi lay sante baax baax di ñaan yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu ma dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te yaam ko def rek fi sabilillah
1: barakallahu
2: taw ñogi ziaré mbokk auteur yépp di ziaré Serigne Mamad Dand ak Baye Ibrahima Ndjay ak Magi Talbe yi déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: barkala
2: jerejef mbay
1: jerejef jissakallah xey jissay jerejef serigne dam ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen bok rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko sunu waxe joxe sa participation jerejef serigne dam ñu nuyu mbolé bokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi comme ni serigne dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jikki ba legi da nga xamna mbokk mu nga tabbi rek mën na wote wat inshallah taala di nuyu ci ñi wax cheikh binan gi ñu na ba fi ci daara ji dina def isaak na waxe ji say yi serigne modou bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni serigne
3: Daoudi Bey momit kessalika ñom ñaar ay doy bay lañ ci Modou Bey lu tuddu ci Daoudi Bey jazakum la khair jisa ñom ñep suñu wolere la ñu di wolere daara ñi mon bokku mu bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ Modou wax muy nié bi waaw nak lu bess la ci man motax waaw ba bo muy nité ki ba am casque inshallah taala ñi ñi mbolam diaspora bi yépp nak goor jigen ak ndaw waaw woon da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yagg mbokk yo xamni deysaan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla yalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn kilifa gu fi ñew barki demb ni ma man de amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor daara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga luma la japp woon man dama fawone ni benn conférencier nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam daan def ni ko waaw mum de motaxit jot dara waaw motaxit jot dara jot dara yalla xamna leg legi ngone bi bumay jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay chené wo manam duma mu ngok dal mo lay ma tollu fo xamni kay mom mu ngok lay lab do nga koy fuk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy faté laj ko doon wat baye yep yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiru yaram rek ak mën ko taxawé mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sans rek la dina xii ci ba ngone wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nane dit ba fi muy waxe yi ni ab añ dougul sama gemign bi aw ñam donc yépp nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim and ak wir gi yaram ndax ñu wax mom wir rek tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ñu demone jamono ci bourou la doon ni yo ci bourou ba dem taxaw dem joxe garab ñu wallu mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi jappano ba ñu ma def émission wala kuli hal ñu sakku ñaan rek ci di len ñaanal su ko def xamna seigne modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi loolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk am na leneen lay xaar loolu mo tax da fekk amul ku ne ci ligne bi xamna seigne modou damay taggo ba dimanche prochain légi fa defé ñu organiser ko suma waxati ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ñu arrêté ñu bëgg participer tax ñom tamit da bokku ci li leen di wét ni ñuy bëgg di participer ci émission ni ñu donte nak waxtaan ni mom lu am am solo la té waxtaan ñeneen dañ koy topa diko diglu wat loolu muy tax bo gisé diaspora bi toujours ma di leen sante di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay gis xone day top waxtaanu diglu ko bam jeex tak wala yalla xam nako ak mi temps ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni ma doon tuddi légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënt ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fi ne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xawma lu xew rek man dal xawma lu xew yalla xam nako manam dugg fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamna amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew deglu ay waxtan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay ma tete ci yalla ñu yalla dimbalel bopam yalla ñu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtan wa ngok yalla ñu yalla defal tawfiqi ñu fekke wat jenen dimanche continuer mawdou bi tambalé ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insan min 'alaq inshallah taala ak la ci nek lepp jere jef ji sak mu la waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh suñu ko xamna ba dimanche prochain inshallah taala gërem na nak jespara yeb goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yi bari dama koy fatte waye yalla metti xamna ni sa bu ma toge wite ak sama borom yeen ñep sama xel min ci yeen bu ma toll ma ngi leen di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan jërëngëjëf yaaka mu la waxe li jëssay fi

في ساعة ابن القيم، في ساعة ابن القيم waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai, bu ëllégé ma nga Hong Kong, bu ëllégé ma nga Chine, bu ëllégé ma nga Australie, bu ëllégé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na liss la wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci soura la ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan la gën loolu yaram sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'i li maliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sa'ati din taribat yada aw kama qala alayhi salatu wasalam yaram sallallahu alayhi wasallam ni ma ngi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gën ni ngeen tan bu ci gën ndax bu ngeen ko fa bayé door ngeen seen loxo ci ko ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal bax na dé bu fekente ni alal di dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla bax na dé fekkene deggal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga man ko jappale conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbaha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok ciir ciiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax loolu sande pa ci rew mum dëkk rek rew mu ni ak sécurité amna rew mo xamni bo fa demon ñu dina fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demon duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takk soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew ma nga ne sécurité ru rew ñoo ñu dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexe nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xole dina beglo so bakkan waye taruf batti nako gën moy jikko ji rafet al khulq al hasana taru ba ci demo gënon bu sayil bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonheur la bu la nexé man nga tan taru sayil bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nak muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna conséquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mu jox gisoo ab wolof go wolof la ko mën wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déss ci adina bëretul mu doog wax liko ñor deug nak ni buma fi jogé nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mu jox xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom dine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na bok fa baye nak taribat yadaka ma nga suuf taribat yadaka door nga so loxo ci ëkk door nga so loxo ci ëkk bo fi baye borom dine ji door nga so loxo ci ëkk dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique la de lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu jëkkeeram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koko amul diine bu amon diine bu jëkkeeram ne da xongu da nan ci ru
bu ne da wex mu ne ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ki top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye bu ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba ki doon kilifa am du ko waye fa lu tol ni dedew we ki doon kilifa am du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifa am ki doon kilifa am kokoy jigen gi am diine te hadis bo wax na bo sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan mu ni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngor borom diiné ngor waaw masnama dégg serigne mustapha si ak soula wala bu cheikh ahmed tidiane si le wow ci mom la ko djegge muni ñaari way dencent te niki da rafet rafet ba bok rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna li jëkër gi di ñaaw ñaaw téewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréem né ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustapha Sy la ko déggé ci Mustapha Sy Professeur Allah yagna bo ma ngi Dakar ben sou la rom isin ben te la xoon isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toob ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bu ne ko moy lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi mu ne ko loy ré nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu jëm ma yow mi kenn mu ñu wota dem aljana mu ne ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal musant mu ne waaw mu ne ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yépp ko bëgg mu ñu fay jox yalla wër sëgalel ko ngay sant rek dëkke sant te ko sant ci aljana nga jëm jëkël ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñepp buñu di aljana lañu jëm loolu la ko ndam ci wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la legi ay ci jeexna dootu xolatu benn sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def benn sikki ku gor ki dootu ko concerné bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xass na len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diine non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fa ko yalla yamale ngeen bal ma xawu so jigen bi bax kon ñent jigen ñooñu la yonnante sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki geene ñu ni moy borom diine may borom diine sallallahu alaihi wasallam masna tok ak aw gay ba yag mu ni waw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli aljanna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljana lañu jëm yeen julit ni kay len wax len amna ci seen soxna yo xali buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahata ya rasulullah ñoo ñan la wax nako ñu deg mu ñu al wadud
alwalut jigen ju jonge tay am njabot neena jox jigen buy faatu dem aljana jigen ju jonge tay am njabot te kiul nak ni ki yalla natto amul njabot bu dem aljana man na jonge jonge mom ci am njabot ak amul njabot ku neeku man waye lan moy jonge lan moy jonge senegalais niñ dege jonge ñom senegalais xam nga niñ dege jonge ñom senegalais niñ dege jonge ñen ci ñom niñ dege jonge moy tak ay xoti butel yu xereng xereng ni bari go buru ci ñom non lañ dege jonge ci yenn senegalais tak ay xoti butel yu tak di xereng xereng ñen ñi niñ dege jonge moy waddo sir bu melni mbalug napkat ba lol du joge de lolou mom fuma sagal la ko meuna tudde fuma sadikhina la ko meuna tudde fuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa pench mu woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu daqlem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yekk ci sa kaddu mu melni sa kaddu da ko agressé ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yegge bu yekati siditu jëm na don kaddu go xamni bu yegge ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmb ba nga tolo ci nampal na nga moytu di yekati siditu jëm waxu waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féministe yi dedet femme féministe yi li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité de kon ci ngeen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyidou sina khadija moy melni sayyiduna khadija say nopp nima yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha man de jangouma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidditu jeum te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ñiko gënal na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonnentou sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wu ko yonnentou bi bayam lako tontu yonnentou bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tuubal muhammad muniko deet ban kay bu tuub de am demal nga geureum yonnentou yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga ba mu dello keur yonnentou yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonnentou yalla muhammad and ak lo lepp ay sa mustaqbal butu yonnentou bi ni merewon nga ba yub ma sama keur bay rus ko ko xole lu tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jeul moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom keur te sa bu amé ngeureumul borom kërëm yonent wax nako ali sallatu wasalam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ñu gëreum na tamuy dëgg aljana la jëm direct benn ngoo benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar leen tegg leen ci diine bo dé aljana nga jëm kon ñaar yoyu la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bokk ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu nit ahlil janna waye nak senegalais mom nim dege jonge mom pour mom moy bat bo xamni wa mbedd ma koy deg ak moromam yu andal dem marché ak
grand place ba fa lay waxe ak jongem lolou du jongé lolou mo xaw ni ñu tuddé way du jongé xana ñu laaj gaay ba xam na lañ ko wara tuddé wa lolou du jongé dé lolou du jongé lolou du jongé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent ñena baxna waye nak fitna la gëna jégué fitna fitna ndax bis bu ni mu won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci ben téré bu ñu tuddé defena taskirul askar démé nonu ben téré wax na ko lire ma gis ci ben hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddol sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax légui ci kanam bu muy waxtane digënté doomu bagenu yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bodé ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wi ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wi dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp dox yom ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yom ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denci ji yow mu bëgg denci soxna alquran neena moytul jigen ña nga xamni danaka ñok sobe ño xawa yam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñagay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbikuna rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouvernement bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu takko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa gina goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen du mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba équité ak égalité mo am buñu demé ba légui loi yi loi adina yi moy loi laïcité légui ñoo ñoo coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu digit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstances yoy dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xamné légui légi mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku len diine
té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja légui nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yeen donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diiné ñaara mana am nga convaincre ko mu dugg ci diiné ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diiné bu nopp dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak koka lolou ñekul ci diiné ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokku lu diiné bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokku lu diiné bam jaral la top ci amna ko bokkal diiné ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diiné isa mi ngi ci diiné musa gëm na yalla ga waye gëmul sab yonent gëmul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna dé nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi mën na baña metti borom kër bi mën na baña metti ci mom wala sa borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna pétat yoyu mën na bañ waye xolal ki nga bokkul diiné nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit légui seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal gi ngir l'islam ndax l'islam neena la waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena len sen nday ji waru len ko donu ginaaw du ab julit te yeen ay julit ngeen jëkkeer ji wërta donu naka nonu bu fekkone jëkkeer ji faatu jabar ji non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yem ci ndaw si lula ci meuna yem ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dugg ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dugg ci l'islam rek bayil mu dem ndax dé dafa bété dé dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo duggon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam leela gis ndaw su ko dak su nango so yek yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokkulul diine ki nga bokkulul diine ci ngiru malik sax mom dañuy wax ni bu fekkonteni jaxassone ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekkenta ne la man mag yow bokku ñu diine loolu duma ko jang fokay jangale ca ngaayel set loolu ngiru malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñuy bare ci aju legi nak ginaaw yu bare yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni legi loi yi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom neena ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmat min yalla rasulatu rum min yalla bokk na ci sunu kimtal bokk na ci sunu kimtal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay deñ min anfusikum so soxna si ngay denc min am physique ci yow la bayiko min am physique
ci yow la bayiko ci yow la xare lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kim tan la lolu sama kim tan la min anfusikum lolu sama kim tan la mu ni way nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yermande mbeugël gu and ak yermande bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha bo demé kër kër yi ba ñew bo demé kër kër yi ba ñew delu ci wa ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberse wa légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënd lo la loyé sansé na vice versa légui lool deñ na delu ci wa ci li mo xone légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penku mu dem sow en ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss lo xana nan ko dama sonu mu la mala gëna sonu bo démé sax la muy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bok ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bok ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la dal daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskunu ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis ne biñ fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi jop ginaaw li taskunu ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi duggu ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture baangi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mi jox nun la ayja dis waaw dis da ngay xey may xey acci dis ñaata la 50000 ku ne 25 wa dis ana mawadda ana rahma yeena fi jele li taskunu ilayha yalla jele fi mawadda ak rahma bi ngeen fi jele li taskunu ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak rahma ngeen bal ñu ko fi jëlé rek yalla jëlé ci kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amul ben culture bu fi amone culture bob moy lan moy bokkon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam doon wax bam bëggé may Zainab bintu Jahsh ka ñi wax Zayd ibn Harith réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la sénégalais di wax diw guer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit l'islam lool la xam
l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugrayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digënté ak say bokk sa digënté ak bokk ndaw ci sa digënté ak ndaw ci bopam respecter culture le nako waral ñaka respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappanté moy am muskila bu dox sen digënté ñaka respecter culture dana tax ndaw ci bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw sa bokk ndaw ci bejo ak say sa soxna ciowla ni kur ñak respecte culture dañ ko waral men tambalé ci xissatu Seyna bintu Jahs Seyna bintu Jahs doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt lem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Seyd ibn Muhammad Seyd ibn Muhammad Seyd doomi yentu yalla Muhammad bi Seyd doomi Muhammad Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolou amé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem keur mu ñew diko labat Seyna bintu Jahs contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax bobu da defé won ni sallallahu alayhi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jégué ni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam labatalu ko ko bopam waye seydi ma ca keur ga la koy labatal te seydi diko xamne kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak suñu fi moy digënté ñeño ak geer légui biko Seyna yégué da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ñu yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegaté xalem bi lamay labatal da di ñew ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem ba mu koy labatal duma nawlem yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ni ko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal di jël Seyna bintu Jahs may ko Seyd ibn Haris bim ko ko maye lima xon legi ci boromum juddu ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom damba tank la borom yah bu dijile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom kërëm bi di seyd bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ngone jall sa gannaaw yelentou be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu nuko mu ñu ñu yelentou bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna am koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seyna de nang ko tiyé te ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba
amna lum yek ci yaramam yek na ci yaramam ni sayyid ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad ak sayyid ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba sayyid mi wacce sayna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko denc lo for for tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ha muhammad takna jabari dom ja muhammad takna jabari soxnam ok soxnas domam muhammad takna soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu sayyid ñi réclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiir sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñewé niko seynab dal dama ko wacc wax deug yalla lim may wax munu mako support ñi nekk fi naan ay mala gën di do duma sa nawlé lol dal dama bëgg mu arrêté dama ko wacc rek dama ko wacc yonent bi niko bu ko wacc tiir sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam alayhi salatu wassalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa tahsa an-nasa wallahu ahaqqu an tahsa'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax sayyidi ñew ni la damay wacc saynab tax mi ngi may jaay guddu bu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo sayyidi wacc saynab amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo sayyidi wacc sayna bu idam jot jeexay nga takko ba nit ñi mbamba la rek mune ko mbamba mel nit ñi mbamba ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbamba mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahaq an tahshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ni moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbam la wala fnjay neena wala fnjay neena mbambu mbambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mbambu du ray wer nit ñi yar réseaux sociaux nan ah muhammad takna soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko doko fi wacc sa bu lo xere nga ni ko am sik allah ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di plosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad wacc na seyna wacc na ko ha legui li yent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim rangalon bok buñu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah muhammad mi wote ak yonenté ndegete wo mom mi ngi ni di tak soxna su domam ko xani domam ko yoron bo ci ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wote seyna ba idam mat yalla ni ko tak ko nak legi yalla ne ko ay ci takko nak legi sa soxna lay don sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wataran sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab li nga xamene dal sayd waccina saynab ba idam mat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc saynab muy ndax dama bëgg ëlëk julit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg julit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yoy ay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli di nga ci déggeli sa bo také jigen té bi ngui koy tak ala la tax mba juddu lu né man la ca fekk lu né man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lu né man la ca fekk
jinak lay jaay judd man nga gis kenen ku ko gënal judd fuuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab judd taxul legi nak mu dess li ñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bay amna alal mbandayam amna alal nawlante nawlante ko sénégal gisé moy ki teug la ki teug la ki guer la ki guer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khasin wal khasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al aya mu xam lañu mom borom bi fiñi wax égalité ak équité ci ngëm yalla ñoo ci bokk yam waye man dama koy ab ci contexte bi nga xamni ci lay waxe lé mi ngi doon wax ci équité ak égalité waye ma ab ko ci contexte bi may waxe moy contexte su sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bu moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diné koku ki nga xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa bu amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemin wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy kan moy julit bu goor bi man na yor soxnam di ca loru sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko noto soxna si waye momina bu jigen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko noto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara tok moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé goor gu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko goor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko ko nangul wala ndax ci kom ju rafet yegg na ci dotu topante ak borom kërëm ci lum ko meuna def ci lu ñaal dotu ko ci top koku moy muhsinatu mané nak bu fekke ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mané bo duggon ci bir julit ni te koku du ab julit wala bokku len sax ngeum wala sax bokku len l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen diko gëna rafet ba nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko
bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina yu ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih ilahi bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñu bëgge tek ay loi ci kawam yu l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñep ay taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ñu bëgg ko fukkati ci loxam for force day taxaw revendiquer ko même bu faju wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six juge bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokkati lenn ci ak jigen ni jigen na jox taxaw talal loxom niko umar na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tal ni Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan la wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko amat muy ko ñoo lank ba tedd ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neexnu rek suñ tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu Omar ne a ndax adina bëgg tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga wax foko tek muné ko yow da nga fekk luñ yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fekk luñ yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foko tek muné ko fi len ko yalla joxe muné ko suñu borom waxul ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen len jox tan lu toll ni qintar muné ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma jomul nga suratul nisa muné ko ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200 000 wala 300 000 wala c'est muné khintar mom kenn xamul num toll muné ko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no Omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non Omar daf ni ah vraiment nak vraiment dossier bi ma tim Omar Adjoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Adjoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu wor la ni dossier bi ay tiaxana ci tapale dong la nga fatañ ko def ci beuri go mbalit ba nga fatañ ko tek ci beuri go mbalit ba Omar ngi ni taxaw bu mu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw ni ko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñi tuddi seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiquer ñom luñu rewandiquer ñom degg guma ci ko rewandiquer mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiquer suñ ndaw yi ñu yaq ak suñ gane yi lan lañu rewandiquer moy liberté totale équité égalité
yoy di la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci til bi noyé ensemble yé penc mi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ruti buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gis nga fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momi ben juge ci juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momi da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dan ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lexy ak yoy pour apta li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yaw ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisuma ko ci jigeena taxaw de ak juge bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisuma ko ci han gisuma ko ci fenn fuk alquran waxe Abdullah ibn Mas'ud ni ko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek way amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett sey bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak njottu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minal jinsu wanas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax nan wama ataakumur rasul fa khusuh wama na'akum an fantah mun ahakay taqulla inna lasul iqab man rasul tasir wama ataakumur rasul fa khusuh wama na'akum an fantah mun ko yalla du moni ma fi yabal yon ci yalla muhammad mun waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen ba mun ko waw mune ko yont yalla muhammad momi nak mo téré jigen bi yett ay bañum kon mi ngi ci alquran yont yalla muhammad momu mo téré jigen bi njottu kon mi ngi ci alquran yont yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alquran mune ko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khuluq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل سوف بندب يا الله بليس جبل ما نمدل ضرور تقول بفكر إني بندب ضرور موتاخ ضرور ضرور من كي وقتي تتوب ماي لو خمدي دال بو نسيت له من تنياك دال من تنياك بس كده فلي لور ضرور لا دال فلي لور سبب الإسلام مين لا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou wone tan do nga tax ci la ko l'islam aramale yonte yalla moni yonte yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar
ñetti bañ ak ndioccok xéssal ak yéci aju waye gis nga jigen joju mom num def samina wa tahna dafa dal di d'accord dafa d'accord légui suñu jigen intellectuel yi bis bu nek mi ngi leen goor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni équité égalité

di len ci gërem di len ñaanal yalla yalla sam len ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana len tuddi fi waye ñom ñep kadalika goor nit nit naka non seigne modou amna ku ñi wax soxna sodo xuma tan jité julli ke magalu geej gi fete fete yof mom tamit mang koy sant bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni doxkati gudi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momu man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la judd ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone woma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal ba mako yitt sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kax rayab gi mu delu ma yonné addé yëmu ca bimu ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fakk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man mala gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegété mom kax rayab magalu kax rayab bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofa manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmé yalla wallé ko mu diko nat par kilo dédé kenn koñ da nga ñëw rek mu jox la saab wallahi loolu mom kenn ne tiluma ko ma ci yam ak saab ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyé xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttuma waye lima bëtt dëgg daal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sédélé ciép loolu mom moma bét loolu mom togné nako sax buñu duggé ci biir way ko man yaakar na ko mu xom mom meuna joxé lu ne xamna la way ciép mom yaakar won nin ku sant xuma meuna ko joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa bu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih mouma lay lay ñu jullu so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxanu juk moy jullu ñi jari ñoko rek luñ ci waxtami lu am jari rek jullu ñi jari ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw ma seen pay sun borom am seenu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen a ñi leen wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy dugg luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la songu la ñu déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq na ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mu melni rek melantane wu keppo xottu gertem japp sama jambul lu lool rek la yalla xam deena waye lool lepp nak ah du dara lu l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay mëna xamé nit ñi ñu bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xamnako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñu mako di ñak bañ wax xeyna limu koy def bari wu waye li mu mën tu ñak buñ leen di wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jazakumullahu khairu jazaihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wote wo ak diine diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine nga fekk borom daani nga borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wufa da nga njar da nga njar motax mu ni khat kana ayban bi khat kana ayban khat kana ayba li dini defena buma djumul aw khat kana ayba dini mom dal ayib ji gila waji di neub ci dinem la nek ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñuk adina moy lima don wax legi da ngay jay aw fas fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd nga xamné bu aggé kërëm té la wax goné ni é bu kenn djégé fas fas day maté ngay jay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéxé waye mbam mi day mo gëna lawet xaram yalla aram séko aram séko aram séko aram séko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedou fadal won defena buma djumul ma nga dekkone boré ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom ku koy jaay do am dara ni mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gisul ku bëgg rek dañu cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netali ni wa dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay ma sa jotté sey am bobu neñu mu gas ñambeem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñewé di jaay ñambi ji jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diw su ñambi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasé dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diw nak wax deug yow na roso jammi ji ñar yow man nga ko lox nga ni ñam bi ñu ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñam bi ji du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay de dama duma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mukk ba nga xamé ni dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay diw jaay ma ñam bi ji way mu ne ka ñam bi ji day da melni boko toggé du ñor mu ne ko waw kay nak ñambi ju mel ni la bëgg ndax man sa gudd do nga la koy jox jaay mako dal di ramasse ñambi di lepp dal di ramasse ñambi di lepp yum yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhliful mi'ad yalla du jox randu kenn di fossé mon kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey ayib rek lu cey ayib soko ci nebbe rek def nga liñu tuddé alqis alqis lepp luy ayib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon bu dé wiq né ko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mit la ci né ci ayib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo dé né ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandise am daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandise mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram séko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm bokk na ci xilaaba moy nga jël marchandise mi diko tag
te fekk li nga ci wax dara amu ci. Naka noonu it bokk na ci xilaaba mooy Serigne Modou Mbaye Thiam yoram magasinam di jaay ay telemba portable. Am benn waay bu ñëw nag dal di waxaale benn portable iPhone kasaawa kasa moom lay waxaale. Léegi mu am benn waay bu kompuloo Serigne Modou Mbaye Thiam dal di ñëw dal ni man marki bi laa doon wër. Serigne Modou ni ko lee marki bi daa manki. Ah waa marki bi loo koy jaay? Mu ne ah marki bi ni waa ji moo koy waxaale xaaral ba xam dana jëndam déet. Mu ni kii kay su ko jëndul ma jënd ko, kii kay loo ma ko jaay ma jënd ko, marki bi rek laay wër. Su ko defee Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne ab kaw kaw la moom danaan lee ginnaaw daa manki de ba lu ma ko waa ji jaay ma jënd ko. Su ko defee waa ji dal di double prix bi dal di ko koy jaay. Yéen ñaar ñëpp am bakkaar. Yow mi tax marchandise mi seer te waru woon a seer ak yow mi ci kompolo ak moom yéen ñëpp woy luñ leen mutafifiin. Bokk na ci li ñuy tuddee alqadiba maanaam alqadiatu. Alqadia mooy lan? Mooy ba tey rek li ma waxoon léegi junj naa ko, mooy waa ji jënd marchandise ci fukki dërëm ñëw ni la ñaar fukk ak juróom laa ko jëndee, boo ma tegalee juróom ma jaay la, te fekk aramse ko. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na woon albay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyina burika lahuma fi bayhima wa in kasaba wa katama muyha barakatuhu bayhima aw kama qala alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam nee na aji jaay ak aji jënd lépp loo xam ni juboo nañ ca ñoo yore seen tëggal guy luñ d'accord. Nit ki boo ko doon jaay marchandise mu baaxut sax, waaye leeralal nga ko ni lii mooy sikk si ak lii mu bëgg ko, amatoo ca daani yàlla, amatoo ca daani yàlla. Kon albay'an bil xiyaar aji jaay ak aji jënd ñoo yore seen tëggal guy. Waaye yonent bi lim ci yokk mooy maalam yatafarraqa, mooy li fiyeeg tëqalikoo wuñu, mooy ñu d'accord ba dem ku ne dem, d'accord nañ ci dara ba ku ne dem. Waaye nag bu fekkee ni kenn demagul xàcc weesagul maalam yatafarraqa, buñ xasee teqalikoo nag d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ci ay ñaari mag yi jëmm ba xas teqalikoo nag ay ca. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni waaye nag cay buñu fexee ba dëggal ca njaay ma, buñ fexee ba ñoom ñaar ñëpp ñu dëggu, kenn ku nekk la ngay wax di dëgg ci yow, ñu leeral lépp lu nekk ca njaay ma ci lu waroon a lënd. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na njaay moomee buriki lahuma, yàlla da leen di barkeelal ñoom ñaar ñëpp, ki jaay yàlla da koy barkeelal, ki jënd yàlla da koy barkeelal. Buriki lahuma fi bayihima, ñoom ñaar seen njaayanti moomu yàlla da cay def barke. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de nee na yàlla da cay def barke. Maay waaye nag wa in kasaba wa katama muy xa baraka bayihima, waxtu woo xamee ni fen nañ ca nëbbu ca luñu war woon a nëbbu, nee na yàlla rocci barke ba newan ci seen njaayante moomee ak seen njëndante moomee barke ba ca ne yàlla da koy rocci. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax alayhi salatu wasalaam. Abdoulaye Ibn Omar moo solo hadis bi nettali na ko. Abdoulaye Ibn Omar ñu ne saa buñ te fenee làq ca loo xam ne lu war a na feeñ la léeraluñ ca dara, ñu ne yàlla rocci barke ba ca war a na am, yàlla rocci barke ba ca war a na am. Bokk na ci njaay mu araam mooy li ñuy tuddee bay'ul muhafalaat dafa araam. Bay'ul muhafalaat dafa mel ni li ñuy tuddee alqilaabatu te walaa taxilul qilaabatu li muslimin. Yonent sallallahu alayhi wa sallam daf ni walaa taxilul qilaabatu li muslimin, daganut nit ki di nax mbokkum jullitam ci diggante jaay ak jënd. Bay'ul muhafalaat mooy lan? Moo di ku ñuy wax Ibra Jaxate
da am ab gatt mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ñi wax mor ci se bëgg gatt bu bari soow gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwe na ni gatt bi bari na soow legi mom mu jël ab gatt ci doom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow degata gatt bi amna ñetti fan nampo nit legi nak yibra jaxate dal ni mor ci se akay gatt bi mom gis nga wéni ni toll gatt bu bari soow la te fekk tiye nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan doom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat deugnu deugnu deugnu xam nga ni auto bi lay soffé xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak muna ju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lu kay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna li ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise haram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa wa kassa nga ni amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am manam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale bu jubo nga dem fa nga fang ko daan jëlé ñew waaji ni la jeexam ba mu la légui da manki yokku na fekk yaangi waxale won mom jooni nga ñew ñu la légui yokku na ba mi ngi jooné juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marchandise ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ci depo ba waye bama xolé dep fekk dara tous li wax dara amu ci dara amu ci ya def lolu l'islam téré rek ya def lolu l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dëkk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiya ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré ñoñu nga dogale leen jënd marchandise mo ci buntu dëkk ba ñew duggu ci dëkk bi jaay sallallahu alaihi wasallam neena ñoñu nañ leen bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gisal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngay ñu dogale jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ni deganu de bayyi leen ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena yanan sallallahu alaihi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way dal ñu yanan sallallahu alaihi wasallam diw sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñuy tuddi al qilabatu daf ma nax فقال علي صلى الله عليه وسلم نكو ينن صلى الله عليه وسلم نكو اذا بيحت فقل لا خلاب ونيكو ياو دال لو مانا خيو ياو بول لا نخي با جاي لا ماسندي ياو بول نخ كين لو مانا خيو دال ياو بول نخ كين يلا واخا وون ينن صلى الله عليه وسلم اديسم بوبي له نينا التجار يحشرون يوم القيامه فجارا الى من اتقى وبر وصدق او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت صلى الله عليه وسلم نين كوميرسان اي ولغي يوم القيام ملائكه دي نلين دي فنگ بولين نيغا خامني نيوم لا يالا تودي اهل فجار موي ني گنا بون تي نيت ني
neena commerçant yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal bu len yalla dekkele bay dal di malaaka yi dañ len di fang ñu duggal len ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënon na bandi ci kaw suuf mu ne bam dess commerçant yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenu njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole len ak bandi fang len jëme safara mu ni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu djub yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenté ñoy and ci bir yonenté lay nek amé dara ji yonenté alayhi salatu wassalam commerçant bu sincère lool la yonenté sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhim wassalam alayhim wassalam commerçant bu sincère ëlëk yow mel xiyam buy dekki moo ak yonent yi ñooy nekk ay compagnon ñoom ñooy ànd jëm àjjana waaye yemuñu sax nag wa siddiqiina wa suada nee na ba tey ñi nga xam ni ñooy siddiqoon yeeg suadaaw yi commerçant bu seeser ëllëg ñooy doon seen i wettal ngir jëm ak ñoom àlaxira wala jëm ak ñoom àjjana sadiqina yi wala siddiquna yak su adaw yi ak commerçant yak anbiya yi ëlëk ñoy bokku ben groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yonnou sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abou bakkar hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari waye yonnou sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abou bakkar commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abou bakkar kullu tajir fajir ila abou bakkar commerçant bo gis mëna am laq nak chay chay ci suuf bam dess abou bakkar lenn ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadis bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non lenn ci ulama yi wax nañ ko wax nañ ko kon señ moudou fi jamono tollu moy bop sa bop bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal way niou doole yi nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñeenti jundi ñu la faaw nga tekki ñeen fu wa ñeen fukki fuñ ko bind kenn xamul kenn xamul ñeen fukki yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu leen mutafi fi na fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton natuko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xam kenn xam bop sa bop bop sa bop bop sa bop ma ngi gis barki demb ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé cher légui ñu ne ci marché ndif ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be nagi ni ngeen di dara marché par parlo bi ci réew mi bop sa bop misma misma misma waaw alquran ñeen won ak buñu aggé ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa njambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sun jamm ya ayyul ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla
istahtadaytum wa fofu lañ tollu fofu lañ tollu fofu lañ tollu so waxe deug mu khas la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu laaj ma sa wax touti dong laaj wax commerçant yi dañu reey bu tuddi ci suuf ndax xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ñi may jox ay addé ñi di ma nangam waye du té nak bu dëgg ñi ñu wax ko rek wax ko te yalla tax wax ko te yalla tax wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna ci ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am rëcc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am rëcc la waye du tayef xamna ci ñu bari xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu lin mutafifina xolal nit ki yow am ak jaaxle ñew tayle la kërëm tayle la kërëm kër go xamni woor na la nit man na jar ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha taniko dat sangam buñ ca yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million waylun lil mutaffifin këru ñaar fukki million nga nar ko wello ci juroomi million juroomi million kenn musuko dégg té amna ño xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër kër ga wel rek ci lañ am alal wala ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna ci majalis ba may xaar kon yaa ñu ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamalé fofu waxtaan yu inshallah ta'ala benen yoon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay yi di participer waaye ngok leg legi bala gaay yi participer day fekk man suma temps wara jot pour ma wara dem ci leneen ko defee ngeen jéggal bu rek inshallah taala noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci diaspora bi nekk xariti xariti daara ihya ulumu diin di cof ca li leen yàlla jox lu mu tuuti tuuti def ca donte bariwuñ ay gaa yu néew lañ ay gaa yu néew waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi leen di sant di leen gërëm dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye nekk fële ca Banjul bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu murit waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar jasa ko mu la waxe la jasa am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekku ñu ci daara ji seeni dom nekku ñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jëf jasa ko mu la waxe la jasa yi ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seen dom jang gamu gi wessu rek ben kamaraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo ni ma man daara ju melni dong mu la doon wër dama fi bëgg indi sama dom man leen nak at ñuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi mané ko dit xaral ma def benen audio wan leen ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alcorane moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñ jappalé won serigne daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañ dem bu ñu ñepp ñu jàng alcorane waye nak wala jay neena daanu dejul suuf daan dejul suuf ndox deug yalla li fi ma ngoy man ci non la fas yene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamni nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran
ak bëgg jëm ju OFG ju jaamu boromam bu suufé bi bëgg buñ ko bëgg taxna lam nekk ñu and ci ak mom diko ci jappalé seen kemtu lay katam loolu lamay tut tut xébumako wallahi bo doon lim sa juroom yu baram yi du mat waye xébumako nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may dégg té kenn ci ñom ko doomam nekk ci daara ji amul té wër wu dé mu yëkëti alalam mu tuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jassaka mu la waxé jassay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gënaaw lég lég wër dé ñu yonné la dara ba tok ñaari wër ñett wër yonné la dara ana kay naam way amna ño xamni seen loxo jot na seen gënaaw waye aram sé ko nak aram sé ko waaw mom bañ la joxé goné gi lañ ci paré dara ana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sanko sopp la mëna jax xébu mako nak ndax man waxuma na ma kenn li jox comme ma jël engagement ni dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé jëglélumako doomi donga bi donc manam bayyi donga bi ma yaayi donga bi bayyi ñi ci dess ñidit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñimit xamnañ lool julit ñi xamnañ lool amul ben parent dong fi ci sama daara ji ñi fi nek ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek la yand amul ben parent dong bu la mëna wax ni la mustapha mbay sa masna ma wo ni ma sa dom febar na dong febar ta xam ngeen ni dong yi fu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lol nak ni ci duggal sen loxo wax deug yalla faaw ma sant len faaw ma sant len dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gamu waye buma bo bul won gamu gi bama am jot damay tok gennel la liste mo da wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nunu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jallalah man lol la gem kon ñi ngi len di wax jassaka mu la wax xeri jassayhi yeen bok yoyu xam ngeen seen bok jere ngeen jëf muy daaray goor ñi muy daaray jigeen ñi seen loxo nga ca jassaka mu la wax xeri jassayhi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna jeyna ba sar ak borom kërëm señ wali fay non lañu nuyo señ ko safal suñu wëlëre suñu xarit señ cheikh jonne mom tammi nek fofu ci amerique ak soxna maymouna amar non lañuy nuyo ku ci melni suñu jigen ba nek fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina njabot di ngi len di nuyu ñu ma de lim ñu ma jéxal fatima soxna njoba tune

0: ñom ñu bëgg no gëm li ñun ñoo yaq réew mi dédé ñom ñi ñoo yaq réew mi ñom ñom ñi nga xamni sa buñ méré tej tal lak ñom ñoo yaq réew mi waaye sëriñ ci yaqku ñu réew mi sëriñ ci mësu ñoo tej mësu ñoo tal mësu ñoo lak ñu bëgg gëm lo ni ñun sëriñ ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci naajo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko meuna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq réew mi man sa wall lank na man dama défar réew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jàngé alquran wato ko fi jàngé fi xam xam wato ko fi nekk ci alal kitab sunna nekk ci njub ngeen nan tok muy dox ke do dajek fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajek ben coup de téléphone bi nga wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajek mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon faidatul khidma li awliya ila salihin ndariñal liggeel nitu yalla ndariñal sonnal nitu yalla ndariñam borom tabaarak wa ta'ala neena ya ayyuhal ladhina aamanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj borom neena yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel sëriñ bi gëm yalla ay jitu arka'u jaamu leen yalla dam leen seeni ndig ruko len wasjudo sujota len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lolou nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banu pi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waqalul khayra seigne touba amna ci ben mafhum bo xamni bu kawela mafhum bu kawela mom waqalul khayra cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waqalul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waqalul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol muni batu wafhalu xol len ko jurom ñaari araf la lay jox wafhalu jurom ñaari araf la muni alkhayra juromi araf la muni xam ngeen lu yalla jublu ci wafhalul khayra ñi bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa jurom ñaari cër yi na sax ci jurom ñaari ponk l'islam ci juromi ponk l'islam astaghfirullah sa jurom ñaari cër yi na sax ci juromi ponk l'islam nit ku ne jurom ñaari ciir nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunk juromi ñaari ciir yoyu señ touba ni sa juromi ñaari ciir yi na sax ci juromi ponk l'islam yi muni wax alul khayra ngok sun borom ni la alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci bir waxtaan wi insha allah taala borom neena ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim musammin rikway yeen doomu adama yi na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu lan fusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len allak yawmal qiyam bu ngeen deme di ngeen ko fa fek du maxe du reer du rap te man yalla duma jaawale samba ak demba man yalla duma jaawale samba ak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawale mukk tajiduhu inna la khayrun tajidu inna la wa huwa khayran da ngeen ko fa fek mu nek yi wu tedd bu mag bu bax muni tay wo wala mala tay faye man yalla wa ahsamu ajra yol bu mag la ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsamu ajra pay bu mag la def lu bax mu jitu la muni pay gu mag la def aw yiw mu jitu la muni pay gu mag la al haji ibnu sa'khur rahimahullah yalna yalla doli ko ngeegal ak yermane dana wax ni bagage yawmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagage yawmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jind sa materiel bi tim rew say meuble ba ko indi senegal muni mun leena and ci avion bi nim koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko muni nak yowmal khiamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa huwa khairan sun borom ni duma yam ci yol bu mag bi malay fay waye dana ca bok dama lay mbaa yalla dama lay jéggal jëf ju bax day far bakkar innal hasanat yusibna sayiat alquran la di yalla ko wax yalla neena jëf ju bax day far bakkar jëf ju bax day far bakkar mo ndax jëf man na gëna bax jëfal waju bax tontu la moy wallahi man taab jëf man na gëna bax jëfal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bokk ak mom jëfam ji wa jëf ju bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jëf ju bax day fari bakkar jëf ju bax day fari bakkar ndax inna la ghafur rahim muni man yalla dama meuna jéggelalé te meuna yéremé te meuna jéggelé man yalla dama meuna jéllelé meuna jéggelé te meuna yéremé yalla day jéllelé di jéggelé di yéremé rabbi sitti wa jalla jalaluhu yalla nañu jéggel yalla nañu jéllelél wa yalla nañu yérem yalla nañu yérem bari waana wa jo xamni ma nga ci leugal safara ma nga ci leugal safara jeufal waju bax jeufal waju bax motax yalla fekk ko te leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waju bax bakki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia dé yalé wo ngëm yalla dé yalé wo ngëm la ngëm yalla waye defal yentu yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko ar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dajje buñ ko nare tuj kasso moy taxaw jël ay avocat défendre ko ba dugg bu wat waxal mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko défendre té du julit dé du julit ak yéfer la bi yalla dogalé mu faat xam ngeen ni wolof njaay néna nit ñi duñ bayyi wër ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibé yi leen bi defal lu bax dara yowmal xiyab ama ng lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci défendre la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yalé wut l'islam té yeen né ngeen ku dé wut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko mune gis nga bim faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy te nittal safara muna mune fala ko fek seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi mune gis nga fi may wax ak yow muna mune kati tanki dong moy yek tangay safara yaramu ci dess lepp soyena ko ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ mune yaramu li ci dess lepp soyena ko ci safara bob moy ben nañ dem ci Abu Talib Abu Lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam yalla may basira ño gis Abu Lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo Abu Lahab li seen bir mune xawade rek bañ gima bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw mune bañ gima bañon muhammad yobbenama yalla samañ ma ci safara mune ben bis dong lama yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis mune bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppulu ci safara ben bis bobu yenen bi ci yeb ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba buy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci buy ñu door ni ay lay yewen ñeta yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di sétan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ko yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk beutu wali bu xonku nga wéxal ko muné yakun lahu nasibun minha ndaw daraja ju rey ëlëk yowmal khiyam beutu wali bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal guñu wéxal beutu wali waxon na len amna waaj yo xamni wéxal beutu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobbe wéxal batu wali amna ko xamni wéxal batu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal batu wali bu xonga nga wéxal ko bu la yalla maye ngay pemti pemti ba dajé wali bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mëni ndaw dara juri ëlëk yowmal khiyam waye man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business te bu defon business mo lay upp alal dakla business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillah ta'ala sun borom neena nga koppati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy waman yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ci kaw podium ba nan tatu len mourir yo lol le mbadantan sun borom neena nga ñew ni ko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lol le mbadantan lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ming ci kaw podium bi yo lol le mbadantan tatu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamni day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom néna sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñun ko firé ay bi mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal na ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne daara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalu lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax amu ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu ciir bisun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la xade lele nga deg walaf diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal waxna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mune waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mana muni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu bax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena وسر خيار العلماء وسالهين وقدم waqdimhum lillahi jalla kulli hin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mune al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wa salihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne señ touba neena del tok ba yag nga sol saw dal séti leen siyaré ji leen ngir yalla mune bu te yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggeel fo toll ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo toll kullahin la señ touba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggeel fo toll bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan par ci par la serigne ci dañu tok muy dox señ touba neena bu leen deglu serigne ci yaq rew mi señ touba neena bu leen deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am jariñ nak waqdimhum lillahi am jariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lolen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lolen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lolen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolu ma ngi lay digal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek faxasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cene gënatu leen jëratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cene gënatu leen di reeyreelu amna ño xane fimne yaakar nañ alquran ci seen dënd bi taxna keen gënatu leen ew waya ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta don waliw di waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab walli wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sore la walli bu borom faggu ak walli wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu juddu walé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bok ci ñi mëna xettale waye mom ci bofu mom mucc na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom walli wi xam dafa juddu walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak ndax man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku legi mo fagu ak wilayatum waye lim don def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim don def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dutu ko amati wilaya gi day delu fam neewon mom la dan misale ni ni melni waju ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi légui kon amna khabul amna ijaba bu bëggé nan tank nan bu bëggé foot kenen ko mar man la may nan nga nan kenen ko bëgg foot man la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wut suuf si naw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sorti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut nak ki nga xam dafa jiddualé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wañiko fim nek rek lay ne du yok du wañiko dex gi du yok du wañiko fim nek rek lay ne koku moy ci jiddualé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaa bi mu jiddualé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alcorane watuko jang sharia pekko sobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biram mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal buma la ko don misal kamis li seigne touba mom ken meunu tu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la fi Moussa kenene walli day walle sang day sangé Moussa ka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé Seigne Touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukit nak kun sa tabaruki min bul deñ muk nak di barkelu ci ñom bul deñ muk di barkelu ci ñom nit yalla yoy walli yalla yoy xarit yalla yoy bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbar xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay ya xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barké lu ci ñom fo toll buñu nané ba déssal barké lu ca buñu lekké ba déssal barké lu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajak barke barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarrikin barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarrikin
1: waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew ganesi ku ñi wax soxna nday wad ab jigenam la fele ci dakar nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xani ceebu jeena ci nek ceebu jeen legi xalé yi wax ceebu jeen penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeene ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yeneen bol yi bakane yi liñ suk ma gis baye sam wacce ci lal bi suk ci bolu ceeb bi man ma joge fa neewon ñew suk fi mom muni ma yet mustafa de man fete ki ye mo gëna ki maniko man bokk ak yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi mu ñu ma lutax maniko imam khasali neena man akala ma al maghfuri ghufira allah ku bokk ku ñu jéggal yalla jéggal la wabil qur'an al hasib xam nga num def dank dank ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bok ak mom bam jog ma reddu sama loxo mu weur ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xew fa la xewé won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad
0: waaw bal nit ñi wax rek
1: kep ku len deglu jox len sa nop wallahi gisuma la mbaw rawati na sun jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xani gemunu dara yakal la rek ñu nan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu serigne touba neena kun sa tabaruki bul deñ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nit yalla yi lan lay jur mone fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxe fa tasdadul huda day taxa jup day taxa taxe barkelu ci waju bax day taxa jup day taxa jot ba xam ngeen ni nit yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñe tuddu kenn bokkaliko ak sa morom kenn mën nako baña bokkal ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilaahiril aakhiri kon al barakatu lil mutabarikin sayidina imam shafi radiyallahu ta'ala kera bimu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam niko ahmad anbal nang mako gissal neko xam nga yonent bi manana feñu ahmad anbal wax ko waye dedet imam shafi la yonent bi feñu niko waxal ma imam ahmad anbal neko dana ñu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yowmal khiyam dana ñu ko ci yëkëti daraaje ju reere yowmal khiyamat akbar sayyidina imam shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji li ñew dana ñu ko nat nat ba nak bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraaje ju ëlëg yowmal khiyam jox ni kenn xamul fu mu yam imam ahmad anbal biko talib bi waxe lol dafa contane ci liko imam shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel imam shafi talib bi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bim ñewen imam shafi waxnako imam ahmad anbal de muniko lu mu wax mun mom kay jigna lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yow lako may di bëggumako nangu di la lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñu jox mako ma sol ko bam fendi ci sama yaram ma door la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fendi ci yaramam imam shafi door ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni shafi imam ahmad anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la nga ni waaw tour ba nga tek ko fofa ba weñe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa anta yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami turu yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jeex day ndox soti watte kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna meuna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé na la baynal kaahu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaaraku ta'ala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinjila. شيخ بام نينا فانما اجلال عالم العمل اجلال رب العرش فيما قد نقل سيغن توبا نينا بو غيسه من لا ديال سيار دي بروم خم خم يجي في سين خم خم سن بروم لوخ القران انما يخصلا من عباد العلماء سن بروم نينا سن بروم نينا ورم خم خم يجي في سين خم خم نوي ني راغال يالا دغ دغ راغال يالا wo borom xam xam bu jeewul xam xamam de waye borom xam xam yi jeffe seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña señ touba ni nak ni magal borom xam xam bu jeffe xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ca man ngi leena taqaleti mëno leena taqaleti inna ma yakhsala min ibadihi al-ulama العلماء والعاملون العلماء والعاملون سيغن توبا ني فانما اجلال عالم العمل اجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بوروم خام خام بو جيفه خام خامم ياغي ملني كوي ماغال سون بوروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا لو تخ غاي غيس mat mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam si mi mahanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam ngani nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerci lendem serigne bu mar serigne sa boko joxe alal xamena kerci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xalé yu daan jang ci xam xam fele ci man ci Dakar seen kilifa ga nga xamne mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal len nako suñu bi neko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko neko mang koy sant diko gëreem waye jéggal nako bam dene mom ngorse ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañu ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ak ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngorse delo xaas bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xede ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko temeri jinni mu delo ko dana u bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko te ma bayyi non rek bal nonu bu ma dedet dama bëgg nga dimbali ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da cour ci geureumuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 sharia da cour ci deugnu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama serigne at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dako xamewul nima ko xamé waye bu ko xamé won ni mako xamé dana la ko wax xeyna minima jere jeuf liggéeyal nitu yalla bu beutam xonxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom bu xonx ñu fa jambat soxlaam xam nga yenen sallallahu alaihi wasallam di wax isfahu tuhjaru ويقضي الله على لسان نبيه خولال من لي رك خولال من لي رك تي مثال يونت بي صلى الله عليه وسلم مسا ام توك تي جتاي بن بروم ادي نيو ف دي 10 اديوم غير بتم دا فا خون يونت داي واخني صلى الله عليه وسلم كوي ويخال بتم اي كوي ويخال بتم يالا دا نا فاج سا اديو تي لامينو ساب يونت ولا تي لامينو يونت بي صلى الله عليه وسلم بمعنى moy kokku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala ma tax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum julit ba aajo ja fajj mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana fa ci sa aajo yow mom sa mbokum julit mo am aajo nga solo dal and ci ak mom ba aajo ja faju ba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokum julit mais neena yalla solo na dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo gi mu dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo gi mu dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mi ak adi jigen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do la mi ñawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko olié ka nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko mo ne boko defon rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nagn ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom jinni bi eppelewul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci dedeu wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alaihi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jamba ngi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siara yi nitu yalla yoy nga xamni ñangay jëfé seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man ko wax barki diëm rek ci benn radio di nakarlu événement yi ndaw ndawani am ci biir dekk bi bu ñëwé li xew jumaay touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabarujna tabarujel ja'iliyatul ula la alcorane waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi legi ci biir jumaay serigne bamba ja fa lañ koy defé tabaruj ci biir jumaay touba lañuy tabaruj leji événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu serigne moudou mustapha mbacké ak barabu serigne saliw ak digënté barabu serigne moudou mustapha mbacké ak barabu serigne fallu digënté barabu serigne moudou mustapha mbacké ak barabu serigne touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol kenn muru ko sétane di sinab nak bolé ci di sinab di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko nit ji bop seigne touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu seigne touba yow même bo gisul seigne touba war nga gëm ni ñi yalla may batine ñep xam nañ ni sa boné tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fekk seigne touba nefa wallahi wa rabbul kaaba boné assalamu alaykum da nga dégg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekkul ndax du bis yépp la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len lu sa borom keur même bu don sa borom keur sax da teggini wul waji même bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal budé sa borom keur du ay teggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajada di sinap nak Seigne Touba ci njariim bimu defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe aten dañi goor go xamni dem na ci teenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ci teenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar leen Seigne Touba wagar leen Seigne Touba duy teggin de duy teggin de nek ci bir jumaay Touba di sina baka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok balay nek di warange ko ko weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanu Seigne Touba di ko fa defe na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek rot ci sama xel dug ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xamna mu toll motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga fajj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeyel dima indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: رضي الله تعالى عنه كون داني اسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمال مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري وايي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري Baye Sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Baye Touré moko ko netti li Seigne Baye Touré ni ko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré neñu talibé Seigne Touba la won bu Seigne Touba bolé won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggéey lo nang ko ko wax mu wax ko talibé neñu Mam Cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talibé ñu bayali ma sama tolé neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salihina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko Mam Cheikh fekk Mam Cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron buy gi la togon ko Mam Cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay junjii fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu ñi ngay junjii fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw Mam Cheikh limu wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nitu yalla benn bis dong ëpp tuyaaba waaye dégg li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamuñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji néewul moo ko gën waxut liggeel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom ben fukki ak dedet waxut lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lu mu wax bo da ngay jaamu yalla bu nopi dogal liggeel nitu yalla bi kon bu ne moko upp tiyaba la wax tiyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la beug may 1 million ci misal legui 1 million buma ko don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal legui yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yaw nga ñew mu yéena lako am ci yawuk tap ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yek ni jëfoon nga ko mbalu bax lu yek ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki ak ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax si ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yalla mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba ni yow suñu borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci biir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khitma lil muslimina abadan war rahma bokku na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara dara dara dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina rajulun yas'a khala ya khawmi attabi al mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun dafa amone ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall jamonante yent yalla musa yent yalla musa nit ñi umpule ko xamuñu ko te mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamal kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Musa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xam le yent yalla Musa luma ci fekk baxna ci asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi

ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu baax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la présenté yent yalla Moussa waye neeku fa nan Moussa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xar ya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xar yi ñu fanano ko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñariñ wala ñariñ la bari wu donal diw rek a donal diw rek wala laal niin ko laal mun niin donal diw motax waji bi ñu ñeeku fi nan Moussa ay domi diw ak Moussa ay domi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waji djubji top len waji djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter mba mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence ba nif nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñu ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa embargo ko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycé ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous a yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexon lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexon ngeen xam ko xila adkhul al janna dama bëgguna tejbit baye na ko ñeen bal ma dengit fani dama doon tejbital goni ma tax fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhul al janna qala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal dima gundu xatal di nangum mikroba ngir dama bëgg xam le diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangum mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycé ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama wali wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla na la topatuma la dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis ni ki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat go xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di fayé moy khafara li rabbi.

yalla dalay mbaa yalla dut la topp dara waye wa ja'alni minal mukarramin yawmal qiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju man cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek nikuy set waja wajangi sallallahu alayhi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolla yanan sallallahu alayhi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yanan sallallahu alayhi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax na mu ne gis nga wajoje lepp lu mu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyama ju ni toll mu ne yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom min gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu rokk di liggéeyal yalla ko yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw naam na ah daara joju de manes na fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam dank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab foras wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajoju yeukati alalam tabax ci lu toll noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni toll yow mi ko joxuñ daara ji yow a giso ñi kutse gaay lañuy waxa kuma kutse lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fee nag do am 10% 100% la moom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ se moom mooy wuti fu muy tëggee fu muy nangamee manam daal mooy nekk bras droit am di ko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ha lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier bi yow na ngay courtier ci yalla ngay courtier yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi def na ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defar rek mu yobbu fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako cey jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay vidéo waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom té lamuy yëngutu té lamuy def loom ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll di nga am lu ñu toll
mané kon rawatina budé nitu yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don walli kun ma allahi fexela don walli ya walli yombul de walli yombut kat yow yonnante sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don walli walli waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayri iktisab yonnante sallallahu alayhi wasallam neena fexela don walli fexela am yalla ngani ko ah am yalla yombut de yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allahi kon andal ak am yalla bo mën ta doon walli andal ak walli bo mën ta doon nitu yalla andal ak nitu yalla yanam sallallahu alaihi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu ndem yaangi and ak mom tout mama tous les mama ngeen bal boore and ak mom fo tol muna muni bis dina ñu mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma'ahu bo taxo ak mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokay jox dara dara dara loy tek ci loxom bi luddul balako jefandiko da nga la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala wala wala waye bala jefandiko li ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax luddul lolu yowmal xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu la joxe addiya te faglu ko ci addiya ji dara dara dara dara du ñaan gu koy jariñ du len bala nga dugg aljana ding ko dello lolu la nit yalla yi xam motax ñom bo len di jox da nga len di xatal jox gi nga len di jox ñom ciona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom neur sa fay bor bi neur sa fay bor bi neur sa fay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairu jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande buñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko deful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko mënul fexela andak ko am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibim mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibin nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lolla sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyahun bamba neena wa man ta'allaqa bi wasilin wasal dafni fa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal ko andak walli wu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak walli wu yegul ci yalla munu la yeggale ko andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak nit ku yegul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andal ko am yalla
ginaaw yow amo yalla andal ak ko xam yalla ginaaw yow xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtaan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekkul waji lool nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg legi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu la ñu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran annama suyukhu asa samanu jullu umfuqo señ touba neena bari na señ sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex mu na mune ay firi tacc lañ firu tacc firu tacc xam ngeen ko ñun dongay xam nañ firu tacc wa firu tacc ñu daan fir ay jina ne fir gu mag bo xane bo beugé japp lepp mom nga yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jina señ touba neena bari na ci señ ci ño xani mbolo mu bari mañ andal mu na mune du lenn lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la seytane ko ko mbolo la anatullahi alayhi seytane ko ko mbolo isbana jahran annama suyuq hadha zaman jullu unfuqo lol la seigne waxe masarikul jinan jamono yenen sallallahu alayhi wasallam du dengon degon ngene ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngene ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yenen sallallahu alayhi wasallam ni yenen la man may ku senki man may ku selki di jema dewe yonent bi sallallahu alaihi wasallam di jema akrasé yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu sëriñ ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi dinako jërul ma ci sori jamono fi dinako moy li xew suñu jamono bi mini suñu sëriñ ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di na faaji seen jegi ngeen bal ma ci kaddu gi par ci par la subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoral ni soxna comme ñepp te ñoo gën serigne ci yonanti ali mo salam dañu leen daan jox adiya comme ni ñu joxe serigne ci ñu di ko dello ci yalla ko yonanta mono serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugut way bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mok musaylamatul kasab ño bok yam mok ki serigne touba dal ak fir la ño bok yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendel la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk tañu ragné ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci danañ ko galankor mu bolé li ak seytane faral na koy wax walli leg legi mu xeexal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni walli leg leg mu wakil nit dara lum koy wakil walli bi day xamni mbolo mi koy deggmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi na la taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo ligé yowul xiyam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolou walli dakoy def lélég walli mbolo daw deugmal ko mu xamni ñi nañu ñoo taxé ci loxom mu wakil ko keneen genn ci mbolo mom nga xamni dañu narana taxé di ba top musaylamatul kasab yonenti bi wakil ko musaylamatul kasab yonenti bi wakil ko fan lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yonu mourid di doga débuter ni ni yonu mourid tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bex bexi de sa bu xey day gëna bex bexi ba legi day gëna bex bexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def luka waral al asadu añan
añaan señ tuba firil lañu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi señ tuba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ku arrogant ki nit ku arrogant foko fek señ tuba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xañ nit ku arrogant neena du meuna jariñu ci niti wa jamono mukk niti yalla wa jamono du ci meuna jariñu ñu ne ko lutax muni añaan ga ko koy xagn day japp ni lum ñak serigne sa ko ko xagn lum ñak rek serigne sa ko ko xagn muni motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ca jariñu añana ko ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikel nitu yalla bi te dikelu len lool lañ koy añane ba duñ ko nango top bokku na ci ñariñal leggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala hu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci boole yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousmane ben milliardaire la won bu la nexe man la Seyna Ousmane ci yow mi ne Senegal dima deggu da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inone yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak kene amul lo lek ken amul lo nan jamono yi bekkor la tangor wu ken meunta misal ta sallallahu alaihi wasallam kaddom rawna ko ba nopi ta dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak junni dinar ni yonanti bi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alaihi wasallam yimu ci jeffi usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yekuti milliard jox yonanti bi sallallahu alaihi wasallam ni sallallahu alaihi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jeufandiko alali usman gi day ñaanal yalla usman motax muni nitu yalla soko joxe sa wursuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wursuk ba sa ngum yalla ba sa ragal yalla ba eul nga taxe waye dula neenal mukk yanantu bi sallallahu alaihi wasallam selmal ge rek commencé yalla jegalal usman yalla bul topati usman dara yalla l'Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonentibi ni beurep jog taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi usman yalla xamal na mani bis ni tay munu to ko def lu ko nakari usman yalla neena
mënato ko def lu ko nakari ci kaw suuf yow Ousmane yalla neena mënato def lu lay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'd al-yawm doto ko def mu Allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekkulu mu fi Seigne Touba man mi nga xamne nekkulu mu fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenter ak yonent bi mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwi kera buma déggé ni espace bobu nga xamni bu doon suñu jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bobu buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seki mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té buma ko mësé gis ñaari yoon la kat ñaari yoon la ko mësé gis ñaari yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci keuruk tiwawan ga lama waxon ci keuruk tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg raay ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magalu Touba benn mouride du laaj sériñam bass wallahi sayyidallah ma tété ci ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërug gan wallahi dina dem tiwawan tabakh fa kru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yagna de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limay wax dafa yag bu ma joomul jamono Ablaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabakh kru gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak kuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xawma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni su suba koy dak la kula gasalum pax mo lay tay jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma dégg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako dégg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé té yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok sehun bamba neena wa khila in adra yawmal bari wa durriba sirata fawkha an-nari wa kabadal warral jawwa والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبا نينا مو بيس بين تي تي وي با يالا جيل سيرات غاتي كو تي كو جهنم بن كيسيون لا يالا دي تي كو واخ بن كيسيون day yabal men malaka niko woral ma bis pinc lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol
aina ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñu jaxlé ñu jog taxaw nañ ma leen wol ñu wolen bañ dajé bi an yukhalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa ghairi fitna neena ba mala ko mo woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla mi def ben groupe yalla neen acci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am jaxlé kèn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tiba ni kon nak faqdimhum turan li wajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhila fexela gor gor lu ci liggéeyal julit ñi ngir yalla li wacc lay faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wacc lay faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel bul tayel min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañu tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak bu dé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la naan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indi naan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi djublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ñoo gën loxoy yonent bi loolu lañ bëgg wax ah sahaba yi ñoo daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibé Seigne Touba yi ñoo gën loxop Seigne Touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadis sufla bako yonent di wax nit yalla bi taxu يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يني گم ني يالا يالا لا بو نين ديمي باي نيو دي سياره سي يونت بي نكو اديي جيتو نا اديي جيتو جوخيل اديي بو نوبي دوغا جام سانتي كا واخ سا سوخلا ليلك صاح دينا كاي فارال دي تري اي خاله مانام nga ñew سياره سيرين بي توك دي وقتان اك موم باي ديم doga lamb sa poos jox ko adiyé dedet na adiyé ji jitu loolu alcorane santane da ngay joxe adiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serign bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li lañ ma ñaari xisa ñi ni lañ cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assid dabakhi la du ci waawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo bi ko waji jox mu ne gees ni ko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi mëna naw adiyé lool amna ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxé defé ni joxé nañ lu ri munilla sëriñ bi dey sëriñ bi yow xana xamoo amulo bi li ci né na nga yu min yo la sëriñ bi ni ko soxal wuur ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekké mo tax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajé dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa
wallahi yalla xamna ko yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara koy di soxla ñun nga koy di koy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señ tiani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox diñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax ma len ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faq nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah may ma def ni yonent doon def rek buma gisé kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna ku ñu wax baye jeng diop nek dakar mas na ko wo benn bis niko amna fuñ mëna amé yalla fi dé ño xamni dañoo soxla ndox ndox ma sorin leen ma bëggoon bu fekké ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacké mu yonné lako señ mbacké dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacké mi wax jangal nako sama xarité danaka gamu gu né dana ñëw fi ci man ñu wara jégué xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saxa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addi ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delowat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ah ci deug deug seigne mourou waxtani jeexut te da melni amna ay bok yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel ni fi yalla tuyaaba ju reey ngi ci taxe ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al bustami abou yusuf al bustami ñeen ñu bari ci yeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxanto ba naaju tang mo ñeeku di ñibbi ci yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeer ni waaw garal ma sama yere bi mu ñaaji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko lu may fay mu niko def na ko hadiya mu niko ay mu niko def na ko hadiya amoy ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyeer ba faatu ñuy denc teyeer bi biñuy denc teyeer bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyeer bi bimu juddo ba bimu faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem biko malaka yi naree mbugal munkir ak nakir ñew ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abo yusidil bustani moy sama borom malaka yi ni ko tay nga deede yow ndeke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abou yusuf momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abou yusuf ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abou yusuf tew malaka yi ni abou yusuf mun ki rek nakki ni ko abou yusuf ki dañ ko laaj fi sa yalla mun yow abou yusuf mom dal di tit ba xam ndax mom xam na yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko gëdd waaji nako yow fan la nekk sa yalla man mi nga xamni weñ sax mënumako bind nga nan waaji momit tak fi do rek niko wa abou yusuf sangu mi kulako garal ci yor yor yow tamit abou yusuf dal di niraan mumi xelam dem ci waaji muni ah sun borom niko mbaadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi ni ma defal na la ko hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abou yusuf nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmane gi ma la geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tuyabam fune la meuna joge yalla ni yalla xir ci liggeel yalla
ak yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu saint la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba wan len gem lo len ni lola selatu lenena sel lenena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na génération bi nga xamni barki dembu dong lañ juddu jangunu histoire xamunu dara dara dara dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñëndi tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabaraku taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak nit ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñattal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gelo ci len seen xel bu baxa bax lolu dal mo doon waxtanu tay wi di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ñu ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñu ma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun ñu ma leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñepp ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñepp ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jëpp bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay seyul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salika non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu señ mohammed gall momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñing nuyu walé madame gall moy ñu ne ba sénégal woma téléphone bëggone ñu ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréw rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé bay jeng jom mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam parce que lu jégué juroomiat mom tamit bi nit ko xamni lolu mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi leen yalla denké wërse bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye dara bamako woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel ni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi mënes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu delu ci wat ci man dal la ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man ci sa bop mom mom rafet waye pos dara kon jere ngeen jeuf jazakum allah khairu jazai sama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé do nga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri di leen ko indil yow dooma xotil mané ko man luma am jox nak alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korité yi wéso tubus ki wéso yépp da ngay gis dalé lék mu amando ñaari ñew ké day ñawé fele andil ko ké ñawé fe indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yonnabi sallallahu alaihi wasallam waxon rek
kama tudinu tudana wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: nga dem ci ab dekk ga sa leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa bit bit wala sa kat kat ñibbi lola la taxone jang xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey yaangi recherché ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu déll jox ay financement seen sadaxa jaar yi yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak 10% ya xam wala 20% sans état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ng koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni sénégal ñi ëpp ci ñom fonk ñu borom xam xam serigne lañu gëna fonk ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané serigne si ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoom ñoñu nga xamni luñ fonk fonk serigne danañ wagn ñuko waat yow fonk la yow te xam ngeen ni serigne ci senegal bokut ak serigne ci l'islam serigne ci senegal moy ku bok fami sangam fami boba ay serigne lañ seen bay xexalon na seen bay ñu xexal seen mam xexal loolu lañ japp serigne ci senegal fekk serigne ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du serigne serigne pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye lo lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu serigne la am moy doomi serigne la waye jangul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi serigne serigne la ñu fal ko comme serigne fonk ko comme serigne yow ñu ñak la fonku lolu bu mu lay indil renk ñe bo xamne da ngay jur ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le nga diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di len jangale bu yagge ñu def lepp serigne ñom ñi nga xamni xam xama len itel bu yagge ñu def lepp serigne ñom da xam nañ ni xam xam ak ciriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aaday senegal bo ñewé sa xam xam dang fay bëgg jëlé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiquer gi ne critiquer seen serigne te ñom seen serigne soosu lañ xam seeni mam ak seeni mamad yépp mom lañu xam nga ñew wañ ñuko waat bëgg critiquer seen serigne soosu dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nek ci li nga wara ne li sa wërsek yalla dana la ko jox ay bu añane serigne si ndax bu fatani serigne soosé nga xamni tay ño jur serigne si fi nek serigne soosa ci xam xam lañ doone won ab serigne ci xam xam lañ ko doone won yaakar na ay firil na len ba tay liñu tudde alim alim muy borom xam xam tousul yalla day rocc fi rofé zinga batu liñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy giir borom xam xam ab sam té c'est sal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajul borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajul amuñu won xam xam waye dañ ñu ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliwé jur bandi waliwé jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba waliw ba jur na bandi ba ba ligé sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba waliw jurat bandi ba ni la yalla teggé adina bi min neew ci rëcc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni neew ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak neew lu mu am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xam nako dafa neew lu mu am da neew lu mu am yalla xam nako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamono bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ngui koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel nonu mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi bayyi ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha illahu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural ne len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may frère wax ni amul ben yonent la tambalé ci yonent ya la wax ba bëgg ñew ci kumulul awliya yi ba ngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent yi ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom don leen nga xamne ni seen baye nekk arjulu salih non lañ nekk arjulu salih ñent yonent la ñent amatu juromel yenen yonent yi yeb ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitamin non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadi tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawone gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu donu cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal tiawone legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñu seigne touba bayyi ku ci ne lolu khas la xuma fum ko faggo nak mu señtu amam fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken musu fa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla don kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko ya bu yalla don kuñ meuna nax da nga señ ci ba nax nako naxatiko yalla nñ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu señ Touba mu ne kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene deñ ci riir waye dundal ci l'islam it nak dundal ci diine ji lotax ali sallatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara texé yalla dana ko déggelo dinem yalla da koy déggelo dinem ku yalla nam ci mom nara texé sun borom dalay déggelo sa diné man nga dégg diné te fekk bi mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xamne dafa dem deg ñu ni jigen bopam awra la ay noppam awra la batam bi moy li tambalé fi sikimam bi ba fi yari wagami loolu ñu tudde bat ci wolof ko ta kaddu awra la mu jang loolu fas ko yene pratique koku mi ngi dund diine donte demul dara ja boku deg na diine ndax mi ngi def liko diine ndax deg diine du dar lu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam tere nga bayyi lepp li moy deg diine di faqo fi din de nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fas yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alaihi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam taxel adina taxel ko al-akhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata du ko pratiquer amul njariñ amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas foko kup mu fay la foko kup mu fay la waye daj ak bopum neen lay def de wala mu mesu mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday nar legi bo jappé ni mouray aday nar la defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muuro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay muray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nak muray limuy tang tang bambel ko gëna tang de muray limuy tang tang bammel ko gëna tang te diñ ci jaar diñ ci jaar bamelako gëna tang te diñ ci jaar kan man arada allah bi khayran yufaqqu fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé ëlëk yowul xiyam lay déggulo ci diiné bimu fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasattum bi lan tadillo ñu ni ko lool lan la mu ni kitabullah wa sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi leen fi al-akhirah la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana al-quran ak sama sunna al-quran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sam riw te ngoy ci al-quran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekal Australie, nekal Amerique, nekal fofu meuna ne té moy ci alquran ak sunna sallallahu alayhi wasallam néna xuma kuy sank way yow do ci bok yow yow do ma sa sank yow lan tadilu do ma sa sank mukk motax jigéen yi né ci diaspora bi tay dundu seen diiné gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñing ci diaspora bi waye ñi ngay dundu seen islam yaqoti riwma dara lalu len ci tankuti riwma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwma xani neen riwum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci Sénégal ah xowa buñ né ci réew ma waye fi ci Sénégal mom wax deug yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jotna ak danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi daf koy jural tax ak adina ak bu alakhir taxe adina ak gu alakhir deñal gi ngay deñal sa bop ci rir ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabarak wa taala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta alimul mutaallim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal mën na lire legi nak mom degg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safara jep jangoro ngeen bal day safara jep jangoro ah muy lire xam nga xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca bëñ ba ñun ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy bëñ ba gogu di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu bëñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw liyek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jaan ju ñuul day safara ñepp jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xama mako ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé noko ray mom ñaka xamé ko alam ñaka xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yees sa morom xam xamit non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yees ci wolof moy premier niveau ak deuxième niveau lolu lañ wax yees bi ci fessu suuf lolu lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolu ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lur ni moy yees bako jitu won tax wala fi ñay ni ku mujjé juddu gëna bon
1: yeen bal ma
0: ku mujjé juddu gëna bon
1: ku mujjé juddu gëna bon
0: lutax
1: jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñ leen lajoon li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek ñu lajoon li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhiri
0: te yoyu dañuy sacci
1: bo gisse sallallahu alayhi wasallam ku mujjé ñew gëna bon moy
0: yoyu dañuy sacci sa jikko yu bax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day sacciante jikko day sacciante bo amone sa dom wala ko xalé bu ndaw bu tam jël liñ ko joxul
1: wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom
0: attiba tasriqu tiba jikko day satianti nit ñi ñepp tiktok satti na suñu jikko yu bax yi ñu bari ci ñun suñu jikko yu bax yop tiktok satti nako ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni témiri tiktok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon tiktok on satti sun jikko way amon nañ ko tiktok ko satti tiktok ko satti way amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la dia xarsu dubbu ci légi nak dang koy wax té du def ben jéxital ci yow ci walu kersa ben té pourtant tiktok ben djumtu kay la pour am xam xam ben djumtu kay la pour jari ñoo xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yep non la mel wasail mbolam jumtukaay ci gis yep non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekke ni borom jariñu li ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar karot mo taxon ñuy wut paaka rendi ci gatt bi defandi koko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxon ñuy wut paaka legi paaka mo ñu wuton pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxani bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect nek ndax amna lamiñ waxani xam nga lamiñ boko gisee comme paaka ñaari bor amna lamiñ wo xamni mo raw paaka ñaari bor wala yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fekk lamiñ ray na len bu yagg ñu suuli len rek baqiyé mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngon moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngon moy sa liggéey yow yow ben métier rek nga am moy plateau sito sit loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakir mi nga xamne amul ben jamm buy faatu lool ni dañ la dikkel lool ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakir malaka yow fognatum adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de rus gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay nak sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay
1: ana xam xam ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu mu ngok xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yenn len ci seen biir nday xamulen dara ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mo jumul ma nga suratu nal la'allakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamoo tous da nga judd di nilar da nga judd di nilar ñu waye ma defal la ay wasail yo xamni fa nilar gi mën na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu mëna distingué ba ak fiin no bo xamni boone ba mo xamni ba nga wax boone sin mo xamni sin nga wax boone mim mo xamni mim nga wax boone a mo xamni a nga wax boone b mo xamni b nga wax boone c mo xamni c nga wax asam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntukaay bo xamni dalay distinguer kalimat yi baat yi son yi def la koy distinguer wal absar ma jox la benen jumtukaay bo xamni mo lay wan li da ñuul li da wex li da xonk li da son wal absar ben wasaayila ngok mo lay xamal couleur yi couleur yi al absar ci asamu amna bu saahir am bu batin al absar amna bu saahir amna bu batin motax bu saahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi ubbi beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beti bop yi liñuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beti xol ubbiku ñu jakarlo ak lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettel wasail bango mom mo lay taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mo la koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bula nexe nga ni moy xol xel mo lay wax haqaiqi li li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mo la ko meuna distinguer xol ñetti wasail yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy sacc ak moromum xaram nit dong la gis muy sacc moromum nitam saccim xelam mba mu sacc alalam mba mu sacc waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu te gu tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xetam diko lor
0: te pourtant yalla jox na la wasa'il yep
1: as-sam wal absar wal afida
0: yep yalla jox na la ko wal yek nga jeul jeufandiko ko ci côté positif bi waye nga jeufandiko ci côté négatif as-sam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jeul amna ko xamni as-sam mom al-quran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni as-sam e yo lol le mbadan tan tatu len mourir fuma le mbuk gañ la ndaw rabbin al-absar amna ko xamni al-absaram muy jumtukay biñuy tuddé beut jumtukay biñuy tuddé beut mom positif bi rek un côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positif al-absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al-quran dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadrallah wala sami yalla ni man ma len genn ci sen biri nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay milar ngeen ma dox len jumtukay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel bi nga nekké ruuhu kessé nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am xamo amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wala ma adam asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruuh gogou duggal ko ci sa pir yaram yaram wowo nak mu defal ko ay wasa'il yo xamni ci lay mëna distinguer li li ni la ko xamé won ni li la ko xamé won ni la ko xamé won man la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene ma seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonent waxon sallallahu alayhi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal dara je muy jange ñoñu duñ ko gem ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga dara yi am nañ audience tal dara yi ñi jange ñoñu duñ ko gem ndax liñ xamone ci donga dara kay day taxan di tabax dara ji muy jange fori ji tax tabax dara yatim ñax tabax dara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko durutal tan yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa beureu bu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fe def lu jodi wul dong nga yépp koy songando yett lu bonam dong nga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeent ak lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu dong nga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difu ko dong nga ye bu mu ñewé dama naan yeen dong nga yeen ko def yeen ñi ko sétan mu def ko yeena du mom yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax dara di yatti ñax ngir tabax dara di yatti gi tax ngir tabax dara di ko lol lepp tabaxal nañ ko dara ba nopi muy setan ñi tal dara ji jamm jekk ci mujj ci ji muy l'islam diine xam xam la al islam huwa dinul ilm wa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diine xam xam la du diine lambatu du diine portatu motax sar yum jëk jangalé mom yalla wala bok sar yum jëk wacc ci muhammad sallallahu alayhi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alayhi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bi mu ñëwé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbik loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gona yi moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xane fa lañu jangé politique lañu dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xane politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jang nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñuko jox donga yi ñuko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wéddé ab serigne ni ñi wéddé ab serigne yamu ci dé ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni waju ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni waju ni ñi leen di ñak respecté té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xong waye mère li ngay dund bi daala quoi waye mère xey tour ndox fi bi daala waye mère yow do ñoddi sa muso non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant manan lu xoo jangal jar ko bo bu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom njub gis ci mom xam xam ba nopi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan lako ku ñew man la ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi féni ba légui ndayam dafé ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé sét domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbéd mané ko yaay manam mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji manam mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayyi nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati nga muru boy ñewati ci daara nday ji awa muy ag seen kër tegg na grafas bu mu teggol bam démé simbo rangoñam ni borom kërëm grafas ci fini mune ko mune lima di wax dootuma tegg grafas ci sama dundi borom kërëm ni ko pourtant mala ko jikko na téré de da nga bañu mune ko waye da ak lu mané xew lima sama dom ji wax tay ji mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kérok la mudde te grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak mouray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam hani kero dejj ba lañ may soga netti histoire bobu nek jaar nak fofu ak doom kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mais libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu delwat ci ubbi émission yi sinon ma dégloko direct ci ki bi émission bi xeyna peut-être bu fekké du séné ñi xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la yalla def na tawfiq wa baana suñu mud légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi doon tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski wa ke baax na seigne mourou ma ngi lay deg legi man nga duggal mbokam bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma doon def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñoo gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena seigne diou sangam mën ta defar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé seigne diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk seigne diou ma waxtane dunduk seigne diou sangam momé doomi seigne touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca parents ya néwon ca bass ba daw dogalema ni ma li nga xamné mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw mi dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok mané ko man day fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre mané ko man day len dongo ma taxa ñu bëgguma xam bul nima diwo ma net li xam nga luma bëgg ma bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubalé sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma seigne diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox seigne diw da defoon bo fa joggé yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuyu dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul ka'ba ci dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gi moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mëna sama dom ji dey sant na bu baax légui dé waccé nima kër gi moy joxé dé pass li taxon ñu di len jox seen diw bañ len di jox seen diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré seen diw ba nopi yow fo toll ya ngi gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak ko la mëna yor baaxa go kon xamna seigne nour inshallah kon ñi baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxe amna benn lien bo xamne bu ngeen jokk ak seigne modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme aw mo wandé tout légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légué ma xol ba xam nu may def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jott ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé ah dinañu continuer waxtan wi te moy waruk sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ni fa bayiko dem wuti xam xam mbolem kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñañ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu ci xam xam ba tay
0: waye gis nga biñu delu ci waté xam xam bobu mom lañ tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali djub na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum
0: ok amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum tamen de ak sey mustafa wa ko mbay mbay yaara mbay
0: wa alaykum assalam wa kay xamna nak damay am indifference bu bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek ma ngi lay deg
2: wa wa ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum señ bi mbay mana dam gay
0: señ dam wa kay gay
2: mbay mbay yaara mbay ñoo ngi sant señ tuba bu baax mbay alhamdullah naka bokki tuba yi ba ñepp ngi ci jamm bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bu baax
0: innahnu ko sare ko ñu lay delo siar bi inshallah
2: alhamdulillah di rafet lu baax ba waxtan wi
0: Allah bon duwa
2: aw di ñaal bu baax baax serigne touba serigne muntaxa mu yag fi lol te wer
0: tay ci du jitu
2: ak serigne amdi fall ni jité keur maam cheikh ibrahima fall ak kilifa yi dina yépp rek aw di rafet lu baax ba waxtan wi ci xol yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
0: tabarak allah
2: alhamdulillah lolé nga wax non de yalla xamna ne man mi de gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku nak tiaxan la ki nga xamni ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel na ko motat ndax top ko xamni waru ko top dekk bañu fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon daka ja fa nekkon sax moko don jide kilbe ga ko joxon daka ja buñ ko waxon fiñ doon ñepp xam ko ñi deg lu rajab ñepp ko xam waye soñ moko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekki lo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu mu takkon bam koko tekki lo lum ko def lo mu def ko da mujju sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa doon jité tekko do jité lo doomi serigne touba la
0: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekki lo gala ñam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na kiko def lo non deg na mi ngi dekk touba fofu ci boru ko señ ñaan ren gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk touba
0: ndeysan
2: waaw te neena koku non ki nga xamni ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool deg na kiko def lo mi ngi dekk fofu ci boru ko señ ñaan
0: ndeysan
2: señ bi nga xamne lool muy mbir mu doy war la waaw waye dak man dal dima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñu xam ni jox son ni dom waaw ndax daara yu baaxi bari nañ fi lool ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont
0: wallahi ndeysan
2: waaw te diko def rek ngir yalla nak
0: tuarkal ñu di
2: wa bëgg ci pegu yalla rek nak moy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xam nañ leen wax deug yalla
0: tuarkal alhamdullilah ndax
2: yalla waye bar na ñu xam dal ñi ngi féréwlu ñi nga xamni amuñu kilifa lool nak man limako mëna japp moy ñak kilifa rek waaw wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ne ki ci waakar señ touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak jangalem señ bi wala waakar señ bi waaw di soñi nit ñi dal ñu gëna taxawal ci ko ne xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk xawma xawma dal luñ jor way amna ñu leen di fëkk mom waaw
3: barakallahu fiik
2: jeñu ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yalla yalla fayla yiw ci barke serigne touba ak cheikh ibra sa buñu ma dégg rek ñoo ngi ci jarign ko wax deug yalla lum tuti tuti wax deug yalla ñoo ngi ci jarignu te yaang ko def rek fi sabilillah
3: barakallahu
2: aw ñoo ngi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré señ Momad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magui Dal Bey déglu radio bi yépp ñi ngi leen di ziaré ak señ Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré bax di ziaré mbokk yépp rek
3: barkallah
2: jërëjëf jërëjëf may jërëjëf
3: jërëjëf jissakallah xey jissay jërëjëf señ Dam Ngay jissakallah xey jissay hi ay wo meneen mbokk rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko señ Modou waxé da joxé sa participation jërëjëf señ Dam ñu ñuy mbolé bokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ku melni señ Dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jëk ba légui ko dañu xamna mbokk mu bëgga tabbi rek mën na woté wat inshallah taala di nuyu ce ñuy wax cheikh Biran gi ñoo na ba fi ci daara ji jëgë jëf isaak na waxi ji say yi señ Modou Bey mu gën nañ ko dégg ñu ko nuyu ci melni señ Daoudi Bey momit ka salika ñun ñaar ay doy bay lañ ci Modou Bey lu tuddu ci Daoudi Bey jissakum la xir ji say ñun ñep suñu wolé la ñu di wolé ri daara ji on bokk mu bëgg tabbi rek mën na jaar fofu señ Modou wax muy lien bi waaw nak lu bëss la ci man motax waaw ba bo muy nit ki ba am casque inshallah inshallah taala ñi ngi nuyu mbolem diaspora bi yépp nak goor jigéen ak ndaw waaw danaka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yagg mbokk yo xamni ndeysaan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lég mu am ab diir inshallah yalla ñalla may tawfiix yi ñu gën ko jekko rek te gën ko man na yenn kilifa gu fi ñew burki demb ni ma man de am na tuuti luma bet betel ci yow man yaa ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga boole ni ma boole yor daara di jàngale di def ay émission di def ay conférence mu ne man xam nga luma la japp man dama fa woni benn conférence yi nga rek buy def ay conférence comme ni Baye Sam daan def ñi ko waaw mum de motaxit jot dara waaw motaxit jot dara jot dara yalla xamna leg legi mbon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mu lay ma toll fo xamni kay mom mu ngok lay la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy fatte laj ko do nu wat waye yep yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiro ak yaram rek ak mën ko taxawé mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa bayyi adina ki faletul kenn rek wallahi sir sans rek la dina xii ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nan di ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donc yépp nak niko señ Dam waxe ngeen ñaal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax mom wir rek kay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ñu jamono ci buru la doon yu ci buru dëen taxaw dëen joxi garab ñu walu mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp ñu ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñu ndax ci dëen ñaanal su ko def xamna señ Modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisé ma bayyi woon téléphone yi loolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk am na leneen lay xaar loolu mo tax bu fekk amul ku nekk ci ligne bi xamna señ Modou damay taggo ba dimanche prochain légi ko defé ñu organiser ko suma waxati ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ma arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokku ci li leen di wétt ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu dont nak waxtani mom lu am am solo té waxtani ñeneen dañ koy topat diko diglu wat lolu muy tax bo gisé diaspora bi toujours ma di len sante di len ñaanal di sakku ñun ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam né ay gis ñu diko diglu parce que waxtanu temps bi muy jël lay lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay xone day top waxtanu diglu ko bam jeex tak wala yalla xam nako ak ni ta ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé li ma dañ tuddi légui

mané umma nak moy ummatu sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam way wéru barké wéru yërmandé wéru taxé wér wo xamni ni ko señ tuba waxé jamono bu nek day takrar miraran di dem ak ñew rek ci ñun sa bu ñu andil ñu sëri ci taxé bi dem yibalal ñu dara di ñëkëti ko ëlëk yowmal khiyamat akbar bu fekke ni jox nga ko xaqam insha allah taala lool da ñu yëbbe kon ñu takrar sahr ramadan al mubarak ci waxtane ko am ngeen ni jangale kat ci waabi dañuy wax ni répéter ci pédagogie la bok ana bi di wax ni man taraka takrar fala budda an yansa lool mo ñu yebbu ci ñu wara takrar yema def ay dirasat ci sahr ramadan al mubarak li nga xamni mi ngi ci sunu kanam di ñew li nga xamni al qur'an melokanu lem la am du sappé mukk te do ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ni la lem mo la jabat dedet lem je tax nga jabat do ko ma sa deg te mo gëna sax suukar kay na sax suukar au contraire sax day safara al qur'an non la mel al qur'an du sappé nepp lu al qur'an laal lola du sappi motax wéru koor bi sappi mukk mukk mukk mukk ñen ñi sant jaxate ak ñi sant sila dal ni bu wéru koor dañ mëlé ñom ñepp yaan ko nekk melni fitam dafa dem waye du tax mukk wéru koor sappi ko xif ba rek ak marwa motax fitam dem waye xam na ni santem ci wéru koor la nekk wir gi yaramam xam na loolu wéru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqama mooy waxi yàlla ji ci wàcc nga xam ne moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñu borom nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala alquran melo la ci meloy suñu borom yi rabbi si tuwa jàlla moo tax alquran moom kum laal di yem ak kum laalut kum tudd di yem ak kum tuddul وراس برم سحر رمضان الذي أنزل في القرآن حبا للناس وبينات من الهدى والفرقان يا رجلون وحمني من يالا يلون واتي سن واحد مغ جريجي من واحد جيغا خمني دافا نيو غير اورينتي دوم ادم حبا للناس واي واخ جوجي موي واخ جيغا خمني دافا نيو غير tekkaleel doomu aadama dëgg ak neen njariñ ak lor texe ak texee di moom la ñëw ngir leeral ko moom alquran tekkaleel ko doomu aadama wa bayinaati min alhuda walfurqaan alfarq bayna alxaq walbaatil moom alquran moo ko tax a ñëw weeru tedd wu màgg woowu mu ñëw nag yàlla subhanahu wa taala ni ñu képp kenn ci yéen ko yàlla may ngay dund ba weeru koor fekk la ci kaw suuf nga ànd ak sa sante na nga ko woor man saida minkum sahra falyasumhu bu yàlla dogal ngay dund weeru koor fekk la ci kaw suuf ngay jayi jayi di doxi say soxla àndak sa sante àndak sa xel na nga woor weer wi fa man saida minkum sahra falyasumhu wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin oxar képp ko xam nag yàlla dogal na di weeru koor wi di teru fa mu loo sante te wérgi yaram mayu la ko wala sax am nga sante am nga wérgi yaram waaye da ngaa nekk ci voyage woo xam ni voyage wi dagan na
ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te mën ta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar nako fay ci yeneeni fan bu fekke nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor ndaram ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki bu dagan bayyi koor gi mo man yalla binduma len ngir fitna len binduma len ngir tek len autis yuridu allah bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen sahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna len ñun yalla bindu ñu len ngir di len fitnal koor gi fitna taxul ñu tag len ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax bo wëré de dula te wor waye suñu borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a général koor sa bu ñëw fi ci réewum sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bopp ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam ni sax ñoom nekku ñu sénégal waye ñi ngi ci ab tukki ci yeneen réew danañ leen fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor nga xam ni sa kàttan sax duko ko mané duko maté ba da ngay mujj di woote ndimbal di woote ndimbal fekk yàlla nëmmul woon ci ñun coono boobu nëmmul woon ci ñun coono boobu dafa nammoon ci ñun al yusru ku daan lekk ñetti waxtu ñun la léegi del lekk wenn wax wax dëgg yàlla al yusru waroon na faa am mais safaan bi la léegi nekk na aada ba yow boo ko deful sax ñu limaale la ci ñu nay ñi limaale la ci ñu fonkul koor ñi limaale la ci te fekk booba warutuna deme noonu ndax yàlla duñ ñu sant koor daf ci jublu mu nekk al yusru ci ñun weer wi nga xam ni moom la ñu dëgmal muy sahru ramadan al mubarak sahru xayr anbiyaaw yi ak mursaloona yi dañ ko daan teeru di ko tatagal lépp luñ am ci lu baax ñu génne ko ngir teeroo ko gan googu ci sahru ramadan al khair sahru al mubarak sahru sahada dañ ko daan fuglu di def li ñu tuddee muraxaba ñu muus di def dinax ngir bañ mu raw ko ci genn wet mooy ñëw ba tiim paxam dinax ñi concentré wu jox regaaram ci pax mi ngir bañ dinax di rëcc ñu ci yàlla yi bu weeru koor masaana dëgmal noonu la ñuy def dañ koy préparé ci jaamu yàlla di ko muraxaba di ko tundu ñu ci gënoon a jafee gis naqaree gis bu weeru koor masaana teru dañuy yomba gis kamis li si ahmadul bamba radiallahu taala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan googu di sahru ramadan al mubarak nit yàlla yi ñu ñu fonk alquran bu jël alquran def ko muy seen ndoxum naan di seen ñamu lekk noonu lañu fonke sahru ramadan bi nga xam ni alquran
ma wacc ci mom ci melni señ Touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko saddal ay way won ko ni ko man xamni wu malaak jinni dom adama ji ñew bayu ko xosun borom ñew di ma ganes wadax mu daan wax ya khayra dhayfi ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarraman bi qiratahati wa sadadi muhassiman inda rabbin la sharika lah wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi aw kama qala radiyallahu ta'ala anhu wa naf'an lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi shaykh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu ni yow ngeen gi gan go xamni ta bo dikke ndek nga ni indil ñu tibani ko man day bokku ma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fu ma jëm muni man bokku ma ci ñooñu muni ko ndax yow ndegum kasse nga kon nak ma nglay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kere ni yaatuna yaatal na la fi amu fi dayo manam fo wara yam amu limit yow amulo limit sama keur man señ Touba yow gan gi ni wax wéru koor mune ko ndax yow moto dañ di ma ganesi yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngeen gi xewal lol tax na man señ Touba dana la téral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon mba ay naga lolay téralé mu ne ko xana top yalla gu mat sekk ci sahir ak ci batin bi qiraatahat top yalla gu mat sekk ci sahir ak ci batin man señ Touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu mat sekk ci sahir ak ci batin dib xot ci siratal mustaqim mu ne ko nak yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran rajo ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacc ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man bëgguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla la lay gënalé dé mu ñu ko gis nga ni nga maggé fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yépp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku ruy ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor lu ruy ci xolam la fa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa ruy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi lama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seen xam xam ta ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoomi da nga ruy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñom ak nga ri fi ñom lu ma wala amilul amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la seeni conférence di multiplier wu té conférence bu nek dañuy waxale conférence bu nek seen clan di wé sax lég lég day fess amna conférencier bo xamni biryanke yi mom lañ tamu
ak bu ñëwé du tuddu seenu xéssal du tuddu seeni mess ak mune mom lañ taamu mom dir yanké conférencier bobu rek lañ taamu ndax du ñëw mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñëw mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédé ñu borom xam xam bo xani mom conférencier bobu lañ soxla ñom jigen ñen ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé dana tak lam aram na bayi leen jaara nopi musique aram na bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo len don jox adina ak li ci bir dañ la wax li aram lepp jeffe nga ya xam jeffe wo ya xam bo len don bayyi bañati leena xam faale wuñu lolu dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam auto bu rafet di len tax sansé seeni wax keur gu rafet du tax ñu sansé wax pos bu dis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm adedet ñom dara mun leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënum noppi subhanahu wa ta'ala mune ko ñoo nak nga xamne dañoo ragal yalla ba ñoom buñ wax yalla lañuy waxal o lieu ko ñu wax ngir li ci poos yi ñooñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamah akbar wéro ko war dana leen sédel fa kanu musul borom rabbi su jalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamah akbar wa rasad ورسد المرسدون ميكو اك نيغا خامني ني جوب لاني غا ني جوب ني يا ويرو كور داغا ماغ فا نيوم فام انتلكتيال ليغا خامني دانيو دين تي سين الاسلام ورسد ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen al-akhirah warasad ñoña wéru koor day reuf fi ñom mag fi ñom ñoni mom yakam ci nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo leen ci yalla akum yonantam nga xamni difa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlu qur'an dedet day ñu wax leen li leen di jariñ seen adina ak seen al-akhirah wax leen li leen di lor rasad wa xambaane ya xali goor yi nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla sopp yalla ñoomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñoomit bu ñi wo dañuy wo ko xamni bu dikké da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal al-akhirah lutax njub mo leen saf ndox mu neex ak njubal leen saf ndox mu neex bu yo mukk conférencier bo xamni bu ñëwé ay xiss rek lay def ay xiss rek lay tek melni digeunte lepp bukki ak kewal wala lepp bukki ak lepp waaw lepp bukki ak lepp bu meuna nax sa morom rek nax sa morom bu meuna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa lepp bam dajé ak bukki te bëgg lek ndawal ga bayiko nani ko nañu lekkante bukki ñuko ay ca ñuko may jëkke lepp bukki dal di lepp lepp lepp yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki soge lepp diko lepp lan la lepp doon wax baram baram fasta rak daqar ga baram baram fasta daqar ga yeen letti bukki yep fasta daqar ga ndawal gu ñoree mu ne ko ak ñu ndekante leg ni wadde ni ñoy yi ci ndab la mom bukki ni belet ay lettam tiye ko ñu conférencier yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo te seen adina yépp mooy kiris koros
ay ndaw wolé ci conférence seen adina yépp moy takilam ay ndaw wolé ci conférence seen adina yépp moy lamb ja moy football ba moy yak alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seun touba neena ñoñu la wéru ko reufi seen xol gañu jup ñu waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nitu yalla yi nga xam ni dañu ragal yalla bu muñu toge ci nen du toj seun touba neena ñoñu la wéru koor reuy ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne sayyidina abi urayra moko solo damu wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de charte bi moy gemal yalla wa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayyi lu bon seigne touba wax nako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan seigne touba neena ragal yalla du sante du fami du yeru yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayyi li fi yalla tere rek bayyi li yalla tere rek moy ragal yalla alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wax hisaban dina duga gëne ba nopi nak deug tiyaba deug taxé mom nga ci fagu yeru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser une conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diine ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam musani parole ak dag conférence yi di jox maire bi ci rukbe ak yoyu rek parce que yalla taxut sédélé biyey makka tax ñu woté conférence bi sédélé biyey makka ñu ndaw ñoo xamni ñu ngay woté conférence yalla taxul lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passar passaré ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom delu bu leen wax lu leen jariñ yalla taxul nga xamni bu tambalé conférence bi conférence mon conférence bu tambalé conférence rek listeti meru gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay monu may fi fini foyé sax monu ko tabaxal foko dem député ba ñew foko dem businessman bi ko man xali ko xane moy commerçant bi ci kon bi ñew ba kañ yalla taxut de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñakk jot sax nak ngeen war na gëna ñakk jot kon ci yaronte sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def dibbe yi bayyi téré yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi tere yi motax fuqaa yi dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih dima koy jangal xale yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngum ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinni ngum yalla ngok am nga jinni nga dal dikoy duggal ci sa poche taaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemoote mom ngëm di jinn bobu nga duggal ko ci sa poche taaya yemoote nga gung ko ba fa poche taaya ja yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngëm yalla ngok al iman bil qalb
legi wonu tabi lisan moy nga wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinn lay jar nga ne man de amna jinn lolou moy nga wax ko ci saw lamine ñu xamni kon legi yow am nga jinn bu ñi jaay lu jar jinn manes na la ko jaay waye batay bu yidde al amal bil jawari legi nak fas nga jinn ci sa posa caaya wax nga ko bu nit ñi dekkone am nga jinn légi balé ñuko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay gënë jinn bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinn moy wal amalu bil jawari motax ñu ñu gëm yalla dang koy fas te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko légi nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def da lañ ñuko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man sama ramadan imanun wahtisaba dañuy gëm yalla bu mat gëm yalla mandar gay moy lolu mo wax wahtisaba nak moy nga fasiyene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yawmutin ndab di ca soti ndab lu set nga di ca soti aw ñam wala am ndox conférence bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali nan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndam li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu ñu toll kenn mënu la ko wax kenn mënu la ko wax ci len mayen biya makka ñew ñu na di mënu te ñaka bañu sadi grain de salam kat ndax moonu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférence bi dañ ko warna tudde rek conférencier sédélé biye makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor conférence wéru koor dedet tudde gën ko conférence sédélé biye makka yi rek sédélé biye makka yi wa tax sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin sootu Ahqaf man yalla buma dañ mukk di len exminer di len exminer ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installer ben logiciel bu ñu tuddé as-sabru ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol as-sabru ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax nga man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba di la ko té mëna mëñ dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na grippé sa logiciel mëñ logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni man nañu entasser sa logiciel mun logiciel yoyu bu fekente ni amu lo antivirus sen virus day yak sa logiciel sabru am manam mun faaw nga am antivirus rek antivirus ma tax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna mun ba def ndigal yi meuna mun ba bayyi tere yi ata na'lamu mujahidin minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jefe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek
logiciel sabru dal di mané installé wu du am ben virus bu ko écraser du am ben virus bu ko écraser asabru asabru asabru ata na'lamul mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus antivirus ba sa bu virus yi bëggé ñëw ngir écraser lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom génné ko génné ko wa atakh ali salatu wassalam neena wala amalin ibn adam la ila sawm innahu li wa ana ajisi bi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lamini sun borom baraka wa halal wa khair borom moni rom adama lepp lu jeuf jeufuma lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adama len rek la jeuf jeufal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jamu yalla yi ngay def yow julit bi la wax defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën ta mësta defal ku dul yalla moy koor koor rek lañ mësta defal ku dul yalla waye budé sujjo moy julli di sujjo da nañ sujjotal ku dul yalla way jaamu da nañ jaamu ku dul yalla lata ak usa ak manata ak salisatu ukhra jaamu nga len way saraxe saraxel nañ ku dul yalla saraxel nañ ku dul yalla len kep lañu mësta defal yalla moy asawm koor koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu tok sam ñeul bal ne a ne kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa anna ajsubi dam adam lu mu def bopam la ñeel ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ca ñu waye koor mom kuko def te wor na nga wara woré kenn taxul ko dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax nak makoy fayal sama bop makoy fayal sama bop ñu fa mar ñu sant jaxata xam nañ ko ñu metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ñu fa mar lenen lu ñu ci fa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ki fek mar mom yalla kep lañ ko massa defal min tulo isamsi ila khurub isams yalla rek tabarak wa taala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa taala da bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi yaangi ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa taala ñu ngi def sallallahu alayhi wasallam neena asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital alayhi salatu wasalam neena koor protection la koor protection la ci julit bi te digënté ak safara koor safar pompier la bo xamni dalay fayal safara wëra wala ëlëk na'uz billahi minan nar koor safar pompier la muy dox sa digënté ak safara wuy tak koor défense la muy dox sa digënté ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xarekat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum kong moy mbub mu muy defandare
jasi ak fetti ak misili ni kor anti misil la mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kor anti misil la sa bu la iblis sané misil bi la yobu safara rek anti misilam moy kor lolou yonnati sallallahu alayhi wasallam wax kor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla kor anti misil la wala tax sallallahu alayhi wasallam li nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñi tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñi tuddu alquran yalla da ko xeexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñuy def ci doom adam même effet mom koor yalla da ko xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabarak wa taala am daraja ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi subhanahu wa taala waye xol alquran li daraja am ri yalla xeexale nako koor balé alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fekk wara dem safara nga ram ko tinu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yaronte sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam walquran yasfa'an lil abdi yawm alqiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam walquran yasfa'an lil abdi yawm alqiyamah musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax ñena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yawm alqiyam duggal ko aljana yaa sun serigne bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demel nga wagn arafi wéru koor ni sahru ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf ni alquran bo konté ay arafam ñu lay jox 7 araf juroom ñaari araf muni ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la sun tuba neena bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñu la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran sun tuba neena yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubbil juroom ñetti buntu aljana ñu la sétal fu la neex jaar dem aljana dañ ni rak te juroom ñaari buntu safara ñu fi mom do fi jaar sétil fenen ci mom yow bokko ci fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi sun tuba ne sahru ramadan wal qur'an yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp alquran juroom ñaari araf la nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jangalé motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax daal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañ bëgg ñu nit animateur lañ bëgg bëggu ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañ bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñom ño xamni dañuy ñëw rek naan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni nan wa sopp khadija te kat khadija la jëm tenku ñu jëm soow ñu ñoo xamni wax ak ñun ñoy wa keur khadija wala ñoo sopp khadija waye khadija da jëm tenku ñu jëm soow la khadija di def defuñ ca dara lamuy wax waxuñ ca dara
conférence bi ñeu mom tamit dal leen di rammati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan khadija moy aaw bu musta am wujji khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci ci balma yow ki ngay netti istiwaru khadija mom da pregout mom pregout doko wax fi khadija jaar ba toll ba melni mu ñal yow jamono bu ngi ko nan khadija masna tok ci yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko khadija jamono bi ngay netti li ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso jenn walu manam intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina khadija la jibril masal nuyu nan yenente bi nuyu subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni khadija day kérok ba muy tester expérience pour xam ndax muhammad ay jinné ko sadd wala bok malaika la gis expérience bu mu jëkke exploiter moy def bopum neen tass mu soorom ni yonent ndax yaa ngi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ya lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma dedu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy du ko tay def liggeem nak bu da raqim ak atit du tay ñuy bind say bakkar de waye dañ lay du moy defu ñu la defandar ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la defandar e jigen bi mel ni wara mel malaika yi koy garder dañ koy defandar ci jinni yi diko defandar ci shaytané yi diko defandar ci musiba yi jigen bi mel ni wara mel la wax malaika yi dañ koy ar dañ koy defandar amna ay malaka spécial yo xamni sun borom de na sak ngir lan ngir ar jigen bi eum do ngay seen liggey ñom jigen bi eum rek legi bo mbé ba nopi ni dajak bopum neen fessal ba melni tubab malaka yi dañ lay du moy malaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am doom mutati nan sasraqum sasrayan lakum ni ngeen koy tuddé ba muytu sax bo muytu far jaara fa dem rewuma waliyas billah ñu malaka yo xamni lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lool do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek am nak wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun ko lu sahri nak yépp wër waye da ci rawati wëru koor bu ñu bare ka da ngay dégg xalé yi jigéen yi bu wëru koor téro ñu naan dañuy sélal muy sollu jot é waye ndaw samba ñi sélal sollu jot ñu ñi wëru koor dong la yalla wax ni di leen sollu jot mang leen di laaj fan ngeen gisagul jigéen ju faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw tooy taar dess na la ma sa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur tooy taar dess na la ma sa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gis ñu ñew kenn mën ta tay ñu mur la kenn te ñu ñi nekk aduna buñu gor gor lo ba mur la ba yab la ci mpax am nañ ma ñaari malaka yo xamni bu ñewé dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri sa ramadan al mubarak
borom ko faratal ci Mustafa Ali Sattou Salam bi gaday gi amé ñaari at ci Madinatu Munawwara ci wër yu ñu nek ñu wëru sahaban baba koora gi deggmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gaday makka ñu Madina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahaban te la sun borom faratalé wëru koor ci Muhammad alayhi salatu wassalam ak sahabam mu dajé bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci Muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci makkatul mukarrama waye bisub altini bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altini bi nga xamni ci lañ mi dégg ci sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ramadan al mubarak yalla ngi ko faratal faratal ci bisu altine yaru sahaban bi gaday ji amé ñaari at ci nabi munawara alayhi salatu wassalam wala ay alquran bi wacc ndax ayatul quran yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu masani ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek ñu xamni ñepp ñu ci biir yéfer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu yaay wa nas yaay wa nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé Madinatu Munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nek bi sifatul amma day am ñun ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëm bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek ni gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir nabi mu na wara doot wax ya ayyuhan nas way lu ñu wax amanu walay wax ya ayyuhal lisina amanu ya ayyuhal lisina amanu nga xamni ci misal doon won yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral doon won yeen wa Dar Ihya Ulumuddin kon amna ñoy xal kon ci misal bu jekkon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut ñu gis tengé leen di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmu bokku lu alquran non la doon wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek yaay wa nas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñi baax la wax yeen ñi baax yeen ñi baax te bëgg lu baax te nango baax kutiba alaykum siyam man yalla faratal na ci yeen koor motax ñu bax ñu te bëgg lu bax rek ko koy def ya ayyuha allazina amanu ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam yeen ñi nga xamni bax ngeen jaar ñeen fi ngeen wara jaar ba bax legi faratal na ci yeen koor lutax ñu yene ci koor man yalla ñu bax ñi dong la ko yene ñu yene ci koor man yalla ñu bax ñi dong la ko yene lan lay tek ñu bi nek ci koor ñu bax ñi rek la ko yene ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam tayen ñi bax fala talna ci yeen koor kama kutiba alal ladhina min qablikum kon ñu nako faratala ñi bax ñi fi nekkon ci jitu woon leen fi la'alakum tattaqun la'alakum tattaqun idaar ci yoonu mbax te waccu ko muna mu ne xam nga lu cay top ragal yalla ragal yalla ndax bu deug ragal yalla rek lay muju jural borom la alakum tatakhul ndax bu deug resultat bu moy ragal yalla ndax bu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ayo sun borom yeru koor yi nga faratal ci ñun
wa mom ñaata fan la yemi fan lam jurom fukam jurom ben fuk borom ni ayaman ma'dudat ah wër ko ard ay fan yu niou dong la ayaman ma'dudat ay fan yu niou kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxul rek motax ma sant leen ko ndax fan yu niou dong la ayaman ma'dudat ay fan yu limu rek la mom koor ayaman ma'dudat borom mëna jàngalé tabistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu war koor occasion la da bokk ci ay man fi atam ay man fahiyatam mom war koor da ca bokk moy day tax nga mëna diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bokk ci man fahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokko ak yalla jokko ak yalla comme ngay jokko ak mudu mbay ci am telephone nga jokko ak sa borom mon wéru koor da bok ci wér yi nga xamni balay may occasion nga meuna jokko ak sa borom bokku ni alu muni la alu rabbi suba jall motax señ touba ni najaytu rabbi fi shahr ramadan سحر الأمان والمنى والفيضان رضي الله تعالى عنه لمن كنت با غير كور ترو داماي جوكوك سما بروم بار تليفون داماي ديالك موم مي ديك ما اب نوبام ما ديكو دي سماي سوخلا مي نخ غير كور موي غير امان غير سيكوريتي لول لا سيني توبا واخ بوكناتي man fahiyati shahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé waye sécurité ci bindu moy wéru koor bok na ci ay man fahiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bindu wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru teranga la xam nga bo xolé julit ñi ñi dépasse ci wéru koor at mu ya at mu sak ak mu yalla sak suñu borom multiplier wat ko kon sahrul munala bok na ci ay man fahiyatam mom wéru koor moy wéru xewal la wéru teranga la wal fayd waye wéru koor bok na ci ay man fahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyati wéru koor faydu rahman moy lan moy yalla di sotti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bokk na ci ay ndariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di sotti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré fay rek yalla xamal la lo xamni boko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diko sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga diko orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkon tane yalla bayina la benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikko na deggi ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamonom day set ci wa jamonom tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen delo ci lolu lukay maye luko meuna may nit ki moy faydu rahman faydu rahman faydu rahman manes nako amé ci wéru koor la señ touba wax najaytu rabbi fi shahr ramadan shahr al amana wal muna wa fayadan
li man Serigne Touba damay diyalé ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru fayyur rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya nuru diraya moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni

bo gisé xalal yi légui xalal yi ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni doom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo deme ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang ca fek mu indi wat meme hadith bi nahju qada'il aaj yunus sallallahu alayhi wasallam daf ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image image bobu attirer xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mun ak fu meuna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def num meuna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bimu gise image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam muni bi nga gise lolou na muni legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriro ko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako ney day jema def metaphor muni legi yow doto meuna tiye sa bop te mom lim la jox dula amo manam muno ko jariño jenn jigen ju sol bu ñakite gene ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage yi duggu jël baaramam te ci sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci meuna jëlé njariñ dara mënu la ci jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé muna mu ne mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi sotti ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yankhalu al-adim fi dibaqi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula meuna jariñ pratique rek nga ki dal di beug kon wax ju ñaaw la wax ju ñak warmala waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal la ci waxi bandi kula defandal la ci waxi bandi buñu xolé métaphore yoy té mu bok ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image bu lu sété ci aada yi
سالم سالم.

0: bu ab seet masaan di sey si dañ koy xaxar li ñuy tudde xaxar paral yu ñàkk teggin lañ daan wax waaye mag ñi dañ daan dàq xale yi kenn du ko fekke xale yi dañ leen di dàq kenn du fekke wax jooju nga gis seet bi sëy si ñi di ko misaale comme ab surga bu nawetaan si ab surga buy nawetaan si lu muy yor ñaari saak maanaam ñaari wëlis daal wëlis bu mag ak bu ndaw ñuy misaale seet bi noonu naan ko wenn wëlis wala ñaari wëlis aku nangam taan mbeke nawetaan kat wenn wëlis aku nangam taan mbete nawetaan kat muy dàq gone yi biñ ko fekke léegi loolu boo ko defoon image rey nga gone yi yàq nga seen addina moo tax mag ñi rek ñoo daan fekke xeyti xaxar yooyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñëwee la ko fi jëlee bi l'islam ñëwee la ko fi jëlee loolu tax sayyidatuna aïssa radiallahu taala anha bi mu amee benn jànxam bu war a sëy mu waajal ko ba mu jekk mu war a dem kër borom këram yonente salaalahu alayhi wa sallam daf ko posé question ni ko yow sayyidatuna aïssa ndax sa xale bi di sëy waajal nga ko ay way yuñ ko war a defal sayyidatuna aïssa ni ko déedéet mu ne ko ah fa muy sëyi de ñoom dañoo bëgg aada mooy al ansaari yu nii ñoom dañoo bëgg li ñu tuddee xësal xësal mooy way yooyu nga xam ni mag ñi baaxoo nañ koo wayantoo mu ne ko ñoom dañoo baaxoo xësal mooy wayi aada yooyu dañ koo baaxoo te seen wayi aada yooyu day ànd ak métaphore maanaam mu ne ko kon nag demal nga orienté leen wutal leen way woo xam ni moom la ñuy wax ba wax ju ñaaw du ca tab bi sayyidatuna aïssa ñëw daal di jàngal topp yi war a topp siit bi lan lañ war a way bu ñuy dem di yóbbu siit bi sayyidatuna aïssa ni leen ayca bu ngeen di yóbbu siit bi na ngeen wax naan ataynaakum ataynaakum fahyana fahyakum loolu leen sayyidatuna aïssa jàngal ni bu ngeen di sëyi bu siit bi sëyi bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynaakum ah ñun day dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu ne waaw mu ne yàlla na leen yàlla may fa nu gudd te may na ko ñu nit yàlla na leen yàlla may fa nu gudd te may na ko ñu nit yàlla nañu yàlla may fay fa nu gudd te may leen ko yee nit sayyidatuna aïssa lii la leen jàngal waaw li wax lii wax kay wax dëgg lu ñaaw amu ci ataynaakum fahyana fahyakum loolu leen sayyidatuna aïssa jàngal ni na ngeen koy wax ba ndaw sëy sëy ñuy wax loolu bu dee fii ci Touba biñ royogul tubaab yi bu jigéen masaan di sëy lu ñuy jàng lu mel ni ma waay bu naafihu wala jaawartu man moom laa daan gis jigéen ñi di sëyi di yóbbu seen séet yi daan ko jàng léegi nag bi jamono yàqoo ci lëkkaloo ba nga xam ne léegi lu xew penku balaa mat ñaari minute mu xew sowu ci lañ sensé wax yu bon yi wax yu baax yi remplacé ko wax yu bon nga gis fii ci Touba kuy toggub seetam muy sëyi seet bi ñëw looy dégg toppee di ko wax bul dóor bul saaga américain laa la indil xam nga bul dóor bul saaga lu rafet la dara nekku ci waaye pourquoi pas mu xeeb boppam ba transformé boppam nekk ab américain muy ñàkk a nawloo sa bopp ñàkk a xam sa bopp fa lay sa yuujibu sa waadul jismi sa faatul fata wa suul fahm la sëñ Touba wax bul xeeb sa bopp pourquoi pas nga transformé sa bopp def sa bopp ab américain bul dóor bul saaga américain laa la dikkal te manoon ni jaawartulaaha bi kitaabihi ila duxuli janna loolu la say maam daan wax buñ masaan di sëyi nga sensé ko kon nag yenn parole yi parole yi bandi rek la parole yi wëyu rek la ni ma ko waxe woon ca Ndaga Ndiaye moom laa koy waxe ci na bagage yi dugg waxi wëyu la kenn waru koo wax ci fi jamono toll xale yi di ko déglu waxoon naa ni bu njëkk buñ masaan di wax wax yu mel ni dañ daan dàq xale yi léegi amna ben mbedd muñ wax mbeddum TikTok ku ne fay ñew sa bo daqé sa doom niko acci jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu TikTok di defa day and ak mom sangok mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acci xam nga nu mi defa mok TikTok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucc kon ana mucc kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage yi dugg dong te juxuño sa sawukay ma muskila fihi kenn man na baña xam lo bëgg wax waye li nga wax mom da melni midi da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamni day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari awma ta wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni aram na bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddum pitch mi ngay deg lu dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ko salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xertal nit ñi ci wax ju bon du xertal nit ñi ci ñu def lu aram comme niko ndaw ci defe moy xertal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage yi dugg bu nopi joxon fa bagage yi wara dugg bu fekkon tay da nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkon da nga joxon ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khasali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xecc nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi muy waye bu dé bayiko ci batu jigeen ak nu mëna démé haram nak tifaxan imam khasali ak detaay yam ci indi yépp bari na mani lolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc jele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mi ne sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak al akhirah xamuko kaddu aram la adina ak al akhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mu ne mismar li ñi tudde tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neex ba melni tukhura amna sax ñu wax naan tukhura ak dawo dega tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tuddé wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib may way kat bi di way amna lu mi cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inda nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o li ko jamam joju ak salamam joju mu jeexal ko ci top yalla waye mu dem jeexal ko ci o li ko ni'matun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy warannati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé mba dafa lakalé mba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci souf di xos karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebb na kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé lu ko metti mu delo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lool lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko taggé ko dé mo xam dañ ko taggé jur gu reer mo xam dañ ko taggé larangé lu mëna doon rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ne kon ñaar yoy yalla rebb na len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou Ibn Mas'ud neena radiyallahu anhu al-qinaa'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-maa' ash-shar'i Ibn Mas'ud neena misik misik day jebbi garabu nafiq ci xol borom misik day jebbi garabu nafiq ci xol borom manam musicien bu nekul am nafiq Abdoulaye ibn Mas'ud neena lolou mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol Ibn Mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale gantax non la musique di saxale gantaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina Ibn Mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi القلب كما ينبت الماء الشرعي لول ابن مسعود واخ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بو نيوي تي ني ني تودي مصائب الاربعه موي بروم نينتي غيري مالك ابو انيفا شافعي احمد نينتي ني كين كو نيك اك لوم واخ تي ميوزيك اك نوم كو ديغي ci l'islam Sayyidina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko Malik hal yajuz al-qina wa Malik ndax musique dagan na ba yow no gisee musique rahul musique sarahu ci musique moy lan muni innama yaf'aluhu innana al-fisaq mune Malik ni man day sama gissine ci musique dal ni ma gissé musique moy am nafiq koy def Imam Malik lool la wax neena mom nim gissé musique neena am nafiq do nga koy def innama yaf'aluhu innana al-fisaq Imam Malik ko wax de bu len wax Mustafa Mbay Sam lam wax dedet waxuma dama netti Imam Malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Abu Anifa radiyallahu ta'ala moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena ak abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ne ab say say la neena diglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say say koy def Abu Anifa neena diglu musique mom ab say say do nga koy def deg musique nak bokut ak diglu musique Mustafa Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy wëlëx ndiku diglu mako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseigne wu ca ngir ye ci sama ñeñ wa jamono bañ xamni lolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax abu anifa ni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam abu anifa neena deglu musique ab say say akoy def nafiq akoy def muni waye nak banexu ca contane ca bay kad kad di nan wuy sama nday musique neex muni lolou mom ab yefeur akoy def yefeur abu anifa allah ñen ab yefeur kep moy contant ci musique bay kad kad di nan wuy sama nday musique ga neex lama waji waxon dañ ma sama rak ji muni ma da dan diglu musique bay kad kad di nan barke serigne saliou mbake misi ga neex munima way yow lay top dila deglu ba deglu misi legi ak ko faray la yamale wallahi mi ngi fi touba gi le dekk ci jamonaay radio ba ci jamonaay radio ba radio bobé ba ma fay def waxtani ci jamonaay yoy la dan top emission bi doxé fa bayyi misi fekk ben mawdu buma defon ci misi mu doxé fa bayyi misi faaw faaw faaw legi foko fekk alquran lay diglu khasaayit lay diglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja legi dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé mom ndaw sosé magam momako wax fekk tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da daan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd di naan barke serigne saliou mbake musique ga neex minima ginaaw yalla yow la diglu ba doxé fi bayyi musique faaw lolou motax ñuy fatalé rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yanan sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ day jariñ ab julit borom ngeum boko fatalé rek mu fataliku du fa nek nan wala kin c'est à dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxu ñu seeni wax dañuy netti yonent bi wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jël ci ñom rek motax abu anifa ni as-sama'u fisq wa talassus bi kufru deglu musique ak say say koy def waye banexu ci nak bay kad kad bi dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax neenañ musique bi da neexey sayyidina imam shafi momit kenn la ci borom ñent ngir yi biñu ko laaje niko wax shafi sarax yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique sayyidina imam shafi ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu shafi lolla wax mom mo ci gëna xawa wayafle ay wax mom mom mo ci xawa gëna wayafle man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waye nak lu graw la jexale wax ji de lu graw neena mom imam shafi musique musique mana mune ab dox koy def dox dox bu dopp por xam nga nak nit ñi liñ jappé dox ak dox du ben ñom pour dox mom moy ku simeku nek ci mbedd bi di lek de ci ciéb yi nangam nangam waye nit dana dox te du ag fofu wala gëna dox sax koku gëna dox koku ndax dox yesuul jël sa alakhirah jëndé ko su adina dox mu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ñu jël alakhirah mu ko jëndé adina dox mu ko wessu imam shafi li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi mom sayyidina imam shafi muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def muni benen bi ci dis moy deglu katu musique ak musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi lool la wax muni sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama telephone biñ ma mayon bama nopi ci waxtaan inshallah taala sayyidina imam shafi lool la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglu katu musique matu ñu sédé ci l'islam lool la sayyidina imam shafi wax radiyallahu taala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa Safi Ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seeni gisin ci musique ñu ñew ci Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbali radiyallahu ta'ala neena al-qina'u yunbitu nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i kon Imam Ahmad ak Imam Malik ño bokk aw gisin ci musique Imam Malik Imam daf ni musique am nafiq koy def wala bok musique day saxal garabu nafiq ci xolup ki koy def Sayyidina Imam Malik lol la wax naka nonu Ahmad
1: anbal ngeen balba
0: amadou anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabu nafiq ci xolop aji deglu ji ak xolop aji musique ji ci bopam
1: al qina yunbitu nifaq fi al qalb kama yunbitu al ma al shar'i radiyallahu ta'ala huma kon ñom ñaar ñu bok aw gisin ci walu musique
0: kuñ wax ibnu taymiya serignum gaay ibnu taymiya biñ ko laaje musique mom dafa def liñu tuddé globalement mom daf ni anna alat al-lahy kullaha haram mom daf ni waxuma sax musique na muni waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram dafa aram fim nek ni bo gisé ci sharia bo don tiané bo don tan nit ki liñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen way fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum mali l'islam du nangu parce que loolu deugënul ku koy tané jigen guitar deugënul nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam da ko jappé ni amul njariñ ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul njariñ ma khalaqna samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin lil qur'an wax digent asmanu suuf defuma fi espace bu ñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul njariñ degeunul nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu
1: yeen balma bu ma yak ay bi wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin da melni samaawati la wax te fek samaa la bëgg wax kon yeen balma
0: al mutakabbiruna ñom la tudon ci émission bay wessu al mutakabbiruna moy ñan moy ñu arrogant yi arab sa bu la ne al mutakabbir rek moy ku arrogant al mutakabbir moy nit ku arrogant gis nga ñi nga xam dañu arrogant dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax ni l'islam wax rek nga genn ci bu yowmal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonent yi daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin wu ñaaw suu fahmu amu ci suu fahmu ci légui nak musiciens yi seen métaphore yoy yu day am suu fahmu da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax ju ñaaw jox ni dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fa inal ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam du maîtriser bakanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo bu ni safaraay doon dëkk way ëlëk aye bobu mom la señ touba firiwat ci nahju khadair aaji man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba meunatu la maîtriser sa bop lula neex wax kula corriger sax nga daal di ko yonne wax ju ñaaw
1: mune safara rek nga jëmal lek safara ci dekk way fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn
0: dama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tudde xuma menacer xuma waxa waawa mané ko yalla na succès dé ku dem safara mo la fa yob yalla na succès dé
1: kérok lool la ko tont moy bé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma
0: yone ma sa menacer ñu waxtaan chaque un mois yu nek nga defal ma émission ma jox la nak mané menacer
1: ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire
0: luma koy doy man yalla la fi nekkal
1: kuma wo ngir yalla ma wuyu la ngir yalla kuma wo ngir lenen nak ma réciter la rek ñun balu
0: motax ibnu taymiyya neena anna alata lahw kullaha haram molam xeyti jumtu kay foy yep arab yep arab yanantu sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al uswatu al uswatu al uswatu bu fekkenteni man nañ ko woyé li gaay def moy comédien comédien al uswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre don ci théâtre kadi ñoomi leg leg ñu wax parole yi bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu fekké sax limi wax deug la ba tay mën na ca bañ am bakkar waye bu fekké limi wax dara bi ca deug fofu lay amé bakkar loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni waylun lil ladhi yuhaddithu bil hadith li yadhhaku minhu al qawm fayukasib sallallahu alayhi wasallam ni khuru safara mi nga xaar comédien bo xamni limuy wax bëgg nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug khuru safara ang koy xaar xam nga légui li boko waxé ci sun réew mi di Sénégal ak ni comédien yi mel ci Sénégal bu fekkenteni yalla naru leena dimbalé yow bo mu tul am non lañ lay def fekk bi yow ya ko wax yonent bi yalla yoon ni ci jamm ni moko wax ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bëpp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug dara du ci deug muni safaray sa dekk way yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax koma jamay lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken soppu ko bari gi dañ ko sip waye dagan ni kaf waye kaf bu and ak deug kaf bu and ak deug cheikh mahmoud fadal danako def kaf bu and ak deug cheikh mahmoud fadal danako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh mahmoud fadal hayba bi ne ci mom boko gisse te dindi wul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñett yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom loolu la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola ré loola tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu paju aajo ci kaw suuf loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmelo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radiyallahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaron sallallahu alayhi wasallam da na ko def sallallahu alayhi wasallam da na kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñëwé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñëwé da daan tabal ay kaf sa digënté ak mom man nañ cey joxe misal bi melni magat ñëwé melni magat mu jigen ni yow ko yalla yoni ma bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dé dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana ñom ne ko magadu dem aljana de magadu dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magadu dem aljana deug yalla rek soxna sa nak ben ngeñ dal di joy yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko kay damay kaf ak yow do amay kaf ak yow ko soxna sene ñaal ma dem aljana muni ko innal janna la yadkhulha hajusa way magga du dem aljana way soxna ci joy muni ko kay damay kef ak yow rek bo gisse man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so deké na muni ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu dugg ab neek nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay tugat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di re kon gis nga ko soxna ci dal di re kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alquran ni li yunus sallallahu alayhi wasallam wax mom la alquran firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la na bu djumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bagn tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñoom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dakk bu ko gëne rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji wi dakké wa ni ngeen ma bal yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñu jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn mo koy jitu ci kanam bu ko rasanté kenn soxna de day nawal ni ngeen ma bal de ngeen de yak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlere wa daara ji lañu ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ngeen bal ma de ngeen bal kon yow ma xiyam jigen ni dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di len tuddé urul ayni motax yalla da len di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk len mo ne ko deñu seen wujji dañu am lu len nakari te aljana kenn waru fa am lu len nakari tabarak wa taala aljana sun borom de yowmal khiyam kenn du fa am lu len nakari bo gisé tabakhat yi muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdausi ndax ki nek jannatu daru salam bu gise ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem te aljana lo mebeut yalla defal lako motax biñu gisante da bu ngi sant kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf gu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax ni wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëlé manam comédie bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañu jëme seen comédie waliyas billah ñoñu moy lahu biñi def walias billah buñ delul gannaaw man ne len yobbu safara man ne len yobbu safara
1: sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni li ñuy def deugunut sa bo len laaje ni len waye ni ñeen def te deugunut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégué bégué li xalé wax bégué waye ñun dañuy bégué rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té boole né li ngeen di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football bala ci djublu te joxuñul kaya ma nga joxuñ ab sa kayam sun borom neena sa bo len ko waxe xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf do nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo len laaj len waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram imas bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri ji nga yaq nan rabbi israh li sadri way way xana xamone lol dagn ko tere baaxul yaq alquran bi ca tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek podium be neexon rek day xol sonnes bi xalé li dañuy def créer genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di mayé fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yak benen bi ci dessit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñinga yak seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj yalla daf leen koy laaj ndax yaronni sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall ñu tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñun doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeena ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñun tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeena ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musicien yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñ wërta wax ci pench li mo wax ni image ci arab yi diko legu nan ashura tusawi alfa kalima image man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojaté ko yakaté ko
0: lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla musta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da na ko deg yag na deg ni goor man na fon jigen jigen man na fon goor lolu yag na ko deg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisé ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret légui répétition bim koy répéter comme ni ñukoy défé ñom musiciens yi nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ak répétoire nga xamni bép ndaje mu ñu dem grand théâtre bu ñu dem yëngulen bu ñu dem fuñ mëna dem ci gox yi dañuy répéter wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bi mu jëkke gis jigen gi goor gi foon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kessé ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kessé la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jéxital ci mom légui mom pratiqué nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon muas ibn jabal ni ko muas ibn jabal nang ma teel ki ko ra taxle ki ko ra taxle koku moy kan xam nga fimne ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa ra taxle moy lamine muneko yow ki yalla yoni lamine mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine la fa yob muas munam xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine mako fa yob fana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak lamine ni meuna yobone safara muas munam muniko ko sen safara euleuk lamine wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dairi seigne touba ne na tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy ndax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax gete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax yu bax muy ndax lamine lum baxo sa bu tite lol lay wax lele nga top ci ginnaw nit muy dox ba yag telephoneam wadde mune nangam tan lol la lamine tam lol la tam waye ci lamine am tam bu telephoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamne lamine lum tam moy bu yore dara mu wadde mune sheikhul qadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw saga lolu lamine sa bu tite rek lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi Sidi FM, radio Sidi FM, bimi dogo ubi té commencé goul ben programme té ben way biñ wax assistant bu ne fa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis téléphone mom assistant ne ko ma nga japp ni yawmal khiyam buñ ñewon musicien yi Sénégal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yawmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi Sénégal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko dan dig rek mu na mané ko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla da ko defal cion sek tawhid bi taxadem aljana yalla dako defal cion sek yalla xamnako parolam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayi bu quddus neena yawmal khiyam nit ki bu deme yobale tawhid meme bu yobale wul dara dara dara dara ci xete yu bax yi lulul tawhid dong aljana la jëm muni way gis nga bo dajalon yu bax yep ci adina yobuko te amo tawhid neena yagone gudul bayina fayam mi ngi ci maway bul khudus tawhid mom la yalla defal cion sek lim nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma diko wax musuma ko gis musuma gis ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisé bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhidam bi ruy yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca kuma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu seet yene ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine nias dako massa invité mom ak yeneeni morom musicien ci dina ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser dakouruma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu bu ko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question moni ma ngi len di laaj ñen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxawé mune waaw mune ko ñun ñi nga xamni dañuy woté musique ca yengulen wala grand théâtre té nga gis ko xamni day ñew gor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak gor gu ñu jëkërem ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sidi la ñu ñass tontu wu ko ci question bu pertinent la ko laaj waron nako wax niko bo wote grand théâtre kep ku fa ñew lepp lum ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'atan salika man sanna sunna sayyi'atan salika yonnent neena kep ku wote fi barab nit ñewu yu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu fa way def ci bakkar da nga cey am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nop bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la Yalla nako Yalla jéggal Yalla nako Yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andum waye naw nako ci walu tawhid de ngeum Yalla a cion sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis
1: ci media yi ni rek la koy gis ak di deg wax am nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu ma seuk yalla xamna ci man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal ci métaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko ton sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko ton sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci michigan yu fin ci mujj bi mujjuk dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais ton sek ci waye mi jëk ya demal nga deglu métaphore yam fay wax do ci mëna genné lu ñaaw kon nak li nga cey deggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay créé lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni ton sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak michigan gop lol la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defo na ci benen waxtan wi nu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té lolou actualité la bu nekk ci pinc mi ñi ni won tay nañ ci waxtan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layal lulul ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layal wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage yi duggu da ca djiblu won lamb ja mbamu djiblu ca football ba mbamu djiblu ca bagage yi transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mu de lamb ja na joxuñ lamb ja mu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko mu fekkentani la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bo nopi jël sa baram te ko ci sa sawu kay tol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi nga xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci digg penc mo xamni ay goné yu mësoore gutu nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy mbañu topandoko lolou moy indi légui xalal yi di dem bay sey ak bayima yi ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñu ko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pinch mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala kenen ko xamni du ab sénégalais comme mom yalla mën na def sax mu bañ ko ci aroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga li len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé li ñi def ci mbedd mi nok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon ni yefari muna mune dañ dan genn di dox di ciokasteku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono ja'iliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon yow ya ngi sene di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatin massa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñoom bëgg am borom kër te xun ñu def ko de dañoo yëgni tiktok amna xaaliss buñ fa mëna gagné te nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lepp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons.

njambur bu ma jung bori kebe mer xumatuma bori chamen dal ala kulli hal bu wax la rek ni dal ñom ñep rek ñom ñep seen yene dal bu ma ci kenn geje deg luddul ni rek japp na ni dedet kérok bobé nga ma geje deg kérok nga gëna ni ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xamni mi ngi dekkon fi ci bori keur seigne cheikh mbacke mi daan def hadith daan def waxtaan yi mas na fe ñew ki bi ma yor daan ko defé émission momako fi indi lon momit fassante ko wolé daara ji moy ordinateur bi ñom ñepp fatte wuñu leen damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di leen ñaanal yalla yal leen yalla jéggel te yërem leen defumako nak ngir dara lu dul la alcorane waxon rek wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yanantu monako sant alcorane sant nuko de leen sam ko leere ndax man yalla ëlëk yow man xiyam dama koy laaj lu yalla di laaj nak wares nako sam kon ñing leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi naka nonu ñom serigne amadou ñom serigne amadou badian ñom ak soxnam ñom tamit waaw ñom ñepp ak ku ci melni serigne ibrahima sow ñom mom dal yeen ñepp rek jazakumullahu khairan jazaihi jazakumullahu khairan jazaihi dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ni xana yu melni rek suma amé tan xeyna waye dal yeen ñepp sant nañ leen cant xol te di leen ñaanal gisako ci ñaan gëj leen ak gis ba gëj leen degg wañiwul dara ci suñ ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di degg te yalla tax jazakumullahu khairan jazaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

qui milliardaire la ci partager ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif a peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ dako wara ñëmé serré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayt man istata'a doga ñew na day na bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanent nak légui wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila bokki ngeen balma ci misal mom ngeen ngeen balma bokku na ci man istata'a moy al-quwwa al-quwwa yawmi aji makka bokku na ci man istata'a al-quwwa tatam wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guer te xamul nak sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la bu ñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagi nu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox akay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ya waw legi ay ja bu condition yoy dajé sharia ni de man nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewini route deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def ta aj makka ak dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisewuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rer bu rer du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lol lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Nhìn bệnh mà đi. Nhìn bệnh mà đi. Muốn trở về đây nó đi. Yêu sama jenu, amun depas budai, depas dong kita kata kalau di kuligen, mujara langga bok kuc aptek, ngir ganye biamaka, ganye biamaka, mujara la ngane kuc parti politik, niya kekias muri umah johla, nilai ibu saya maka bahasa bay, amene alat saya bay demi maka dengan udde, ya Allah khamna ko. Kees noir rew mi lañ yak rek tibbi ci jox la nga aji mak seigne touba misal nako neena bari na gañu xamni seen yoonu mak mu na mënu tour ni ndax awan mi dem mak bagant nañ palé bataay lijeenti ay biye bagant nañ palé bataay pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj mak mom yalla bax na ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn fayeku wul kenn musu ko gis yalla xamnako yaangi may ay biye makare te sa emploi yaangi len amé li bor yow ay bor di may ay biye mak ken musuko gis yaangi may ay biye sa emploi kenn fayeku ji amna ño xamni yaangi len amel ay salaire yu bare ay wéri salaire yu bare wa tay may ay biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak senegal ak biye mak yi ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay mak nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay mak ba ci jëk moy ak niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do boré mëna dama bëgg dem penku rem bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabélé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada dama fu ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawaba jëlé ko kër aawaba yobbu ko ci ndand fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndand fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantret dong he ay di buri sara kon daw safa marwa ci faratay aji la bok momit daw safa marwa daw safa marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soye te taxawo fa ara faraw na la dewe nit rek aj makka mom perte nga ko dewe nit wax sallallahu alayhi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé mëno tour dalat bam jang ken mëna tuko jang li wala di wax jang ci fini dewe net rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye na mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey budé ñu melni ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faawu ñu jaar medina buñu jaaré al medina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñu wax juhfa fofu lañuy armalé ñoom ki sulayfa ñoom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu medina nak ñoom juhfa la ni ki samak misrak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé wala bu fekké ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bërepp buñu tuddé sulh hulayfa lool la bëgg wax bu fekké ni yalla da lawal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayyi ko ci soow bu fi fa wu nga jaar madina wa sénégal madina jaar motax sulh hulayfa fofu lañuy défé sen mixa ñom fofu lañuy armalé ni armalé budé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñi tuddé satul irq moy seen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekké ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sul hulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sul hulayfa fofu moy sa berebu mixa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba wo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp do ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soselo ak ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lool dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay dugg makka waxu ngi leen nga forcer sa bopp bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek
dang ko xété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan acc nga bëgg acc do armal ba nopi nak so nga yéné gan acc bi ngay armal ci nga yéné acc gi nga bëgg acc ñett xéti acc mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man ak yonent bi defone la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour dérèt du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeugu gatt man nga def ifrad waye tamatu kuko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit khiran kuko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewi ko dem ci say soxla lol li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñoom ñokay soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi noppi ci lolou cela sey yere dem li jënti ci say business ba waxtu aj ñu jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lu tay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni asna yéné umra ak aj asna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci genn yow légi nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir adji da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci adji ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajji té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cëri lo xam daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xasse armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënu lo wor
leel juróom benni miskin ba tey dana ko jang mbaa nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang nan na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atte bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan bu boobaay atte bi mooy nga fay ayawaan bu mel ni bi nga ray ci ayawaani kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa ray kiwal da ngaa gis kiwal nga ray ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay ray bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndogment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndogment yooyu sax duñ gisanteeg ñoom far gisante ñoom far. Kon yooyu bokk na ci farata yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër doo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet wordoo benn lëkkaay bi bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek booy añu màkk daal da ngay mel ni néew ci gàttal booy añu màkk da ngay mel ni néew ci gàttal da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqaliko ak moom da ngay fexe ba teqaliko ak moom. Bëgg nañu bu fekkee ni agsi nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo miim maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tudde baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase ciment ak fer moom lañuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doomu ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis nga ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw dajo bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni laa tafaloo xayran bi isni bi xayri isni ndax fal ism sartun bi xabooli saxn bu leen def dara te amu leen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doju woowee ngay fekk fa di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko waaye ndigal moo tax moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina omar radiallahu anhu ànd ak sayidina abul karam malaahu ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu accès ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ne yow ajrul aswa damaa gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gis woon duma la mas a fóon damaa mas a gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gis woon yonent di la fóon duma la mas a fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu sëy naa li ni ko ay omar naa ma ne ko ah ak kay ajalul aswa naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat mu ne ko bi maana nu mu amee sëy naa li ni ko kero ba suñ borom bindee ruu yi ci benn bataaxel ruu yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne amu ni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajalul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom sëy naa liiw yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw bunt bis penci di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii day amoon na kàtt nu aj mënoon naa aj mooy daje na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegu yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàtt nu aj
waye nak dal lang ko bañ aji man gisuma ko sun bar ne kon jaral fi dem safara olias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko mucu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko wat fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngor inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen nit ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbalante ci lu ju ragal yalla tekki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi julit ni dañu wara xam teeram yalla bi domi julit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kemtu lay katan ci njabot gi fi ne ni mako yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajewol ak seeni wajur xawma len wëlem joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal dal na yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci bu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi woyowmal xiyam yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaa yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñu diko wax serigne mor mbeng ku bari won lu muy woote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ne fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiye momul way juram daf fe bayiko way juram wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barake ci cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërënti won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmm yalla rek tax jëmm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqoon ak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokil ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan
taxaw gi muy taxaw way julum wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jëf señ moudi yow sama digënté yow ñëpp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañi lo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakaar naa ci yow la ñu tambalé waaye bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doomu tax nag radiallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngeen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk neex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk a bañ a taxawee loolu doom ko sabab loolu doom ko sabab ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lesi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

waddo sir bu melni mbaluk napkat ba mbaluk napkat ba lol du joge lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadikhina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa pench mu woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu daqlem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu da ko agressé ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xani bu yegge bu yekati siditu jëm na don kaddu go xani bu yegge ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yekati siditu jëm waxu waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ñeen wax yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féministe yi de femme féministe yi li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de lool du égalité de kon ci ngeen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyidou sina khadija moy melni sayyidou sina khadija say nopp nama yalla bal waaw sayyidou sina khadija moy nga melni sayyidou sina aisha sayyidou sina aisha man de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyidou sina aisha masna wax yonent bi lu yekati sidou djem te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ñiko gënal na jégué sayyidou sina aisha histoire limi netti li sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wu ko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tuubal muhammad muniko det ban kay bu tuub de am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lol lepp aisha mustakhole butu yonent bi ni merewon nga bu yub ma sama keur baye rusu ko xolé lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeureum borom kërëm yenen tax nako ali sallallahu wasallam yenen tu ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreum na tamuy dëgg aduna la jëm direct benn ngoo benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar len tegg len ci diine bo de aduna nga jëm kon ñaar yoy la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bokk ci min ahlil janna ñom jigen ñoni nit ahlil janna waye nak senegalay mom nim dege joge mom pour mom moy baat bo xamni wa mbedd ma koy dege morom ñu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogeem lol du joge lol mo xaw ni bi tudde way du joge xana ñu laaj gaay ba xam nan lañ ko wara tudde wa lol du joge de lol du joge kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu benn téré wax na ko lire ma gis ci benn hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddoom
sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digënté doomu bagenu yaronte sallallahu alayhi wasallam biñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam bude borom alal bode ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo takke borom alal te ngay ko xamni alal da la tital ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam gi taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp dox yam ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yam ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denci ji yow mu bëgg denci soxna alquran neena moytul jigen ña nga xamni danaka ñok sobe ño xawa yam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbikuna rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouvernement bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu takko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijal qawamuna ala nisa gina goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijal khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen du mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité légui ñoo coafé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu digit ñu bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstances yoy dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xam nak légui légi mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du don morom ja kenn du don morom ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yeen donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diiné ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lolou dara neewu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nopp dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak koka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci
ma alal gi lay yem ci ki nga bokul diine bam jar la top ci amna ko bokal diine ko am lu ni mel mbalu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi mom musrik bi legi ki nga xane mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gem na yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskile fi man na baña metti borom keur bi man na baña metti ci mom wala su borom keur faatu nga bañ ko donu xeyna petet yoyu man na bañu waye xolal ki nga bokulul diine nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit legi seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal gi ngir l'islam ndax l'islam neen la waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena leen seen nday ji waro leen ko don ginaaw du ab julit te yeen ay julit ngeen jëkër ji wërta doon naka non bu fekkone jëkër ji faatu jabar ji non la ila akhiri wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula mëna yim ci ndaw si lula ci mëna yim ab tar la alal la lu mëna doon bayil mu dem bu non wala dugg ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dugg ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam yalla xam gannaaw legi bo duggon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam leela gis ndaw su ko dak su nango so yek yow kon kay problème amatul l'islam solutionné nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngiru malik sax mom dañuy wax ni bu fekkonté li jaxassone ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man ma ak yow bokkuñu diine loolu duma ko jang fokay jangale ca ngaayel set loolu ngiru malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci abdul nit balay benen muskila la ci abdul nit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñuy bare ci aju légui nak ginnaw yu bare yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom ne ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla rasulatu rum ñun yalla bokku na ci suñu kimtal bokku na ci suñu kimtal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bi bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay deñ min anfusikum sa soxna si ngay denc min am fisika ci yow la bayiko min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ngeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fisikum lolu sama kimtan la mune way nak buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmëndé mbeugël gu and ak yërmëndé bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan
rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom mawadda muy mbeugel buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni la taskunu ilayha wari me kër kër yi ba ñew wari me kër kër yi ba ñew delu ci wa ci kër gi mom mo lay dalal la taskunu ilayha mo lay héberger way légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënd lo la loi sensé na vice versa légui lool deñ na mu delu ci wa ci li mo xone légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penku mu dem sow en ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggéey ngeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss lo xone nan ko dama sonu mu la mala gëna sonu bo démé sax lamuy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nek waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansé na bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la dal daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskunu ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis nga bing fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi djok ginaaw li taskunu ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi duggu ne borom kërëm wan ko ko ñu ko facture baangi ni bi mu ñëwel dama ko mbindaan mu jox nun la ayja 10-10 waaw 10-10 da ngay xëy may xëy acca 10-10 ñaata la 50,000 fune 25,000 waaw 10-10 ana mawadda ana rahma yéena fi jëlee li taskunu ilayha yàlla jëlee fi mawadda ak wa rahma bi ngeen fi jëlee li taskunu ilayha rek la fi yàlla jëlee mawadda ak wa rahma ngeen bàyyi ñu ko fi jëlé rek yalla jëlé ci kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amul ben culture bu fi amone culture bobu moy lan moy bokkon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam doon wax bam bëggé may Zainab bintu Jahsh ka ñuy wax Zayd ibn Harith réew mo dem amna culture moy li nga xamni mom la sénégalais di wax diw guer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni degeerayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digënté ak say bokk sa digënté ak bokk ndaw si sa digënté ak ndaw si ci bopam respecter culture li lako waral ñak respecter culture dana tax nga
bejo ak say bok bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respect culture dana tax ndaw su bejo ak ay bokam nga bejo ak say bok nga bejo ak bokki ndaw sa bokki ndaw su bejo ak say sa soxna ciowla ni kur ñak respect culture dana ko waral men tambale ci xissatu Seyna bintu Jahsh Seyna bintu Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zaid ibn Haris Zaid ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Seyd ibn Muhammad Seyd ibn Muhammad Seyd doomi yentu yalla Muhammad bi Seyd doomi Muhammad Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Seyna bintu Jahsh contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax bobu da defé won ni sallallahu alayhi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jigeene yonentou bi sallallahu alayhi wasallam labatal ko ko bopam waye seydi ma ca keur ga la koy labatal te seydi diko xamni kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legui biko seyna biege da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal da di ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem dang ma koy labatal duma nawlem duma nawlem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal di jël Seynab bintu Jahsh may ko Seyd ibn Haris bu ko ko mayé lima xon légui ci boromum juddu gina mom ci wa quraysin la bok borom dam ba tank la borom yah bu dijile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom kërëm bi di seydi bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ngone jall ci sa gannaaw yelente be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu nuko mu ñu ñu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam damay wacc sey neub dama koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc sey neub nang ko tiyé té ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc dé sallallahu alayhi wasallam boba amna lu mu yek na ci yaramam ni seydu ñepp momale nañ ko ni dooma Muhammad okay Seyd ibn Muhammad ba ñepp xam ko yeg na ci yaramam li bis bu setané ba Seyd mi wacc Seyna Yalla ci bopam dana ko ko may mom yent Yalla Muhammad Yalla dana ko ko denc lo for tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ha Muhammad tak na jabari dom ja Muhammad tak na jabari soxnam okay soxnas domam Muhammad tak na soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna
sa bu seydi ñëw réclamer ko rek ci liko seyna bi wax mu ne ko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ngaragal yalla heure bu ñëw ni ko seyna dal dama ko wacc wax deug yalla lim may wax mënu mako supporter ñi nekk fi naan ay mala gënu juddoo duma sa nawlé lool dal dama bëgg mu arrêté dama ko wacc rek dama ko wacc yonent bi ni ko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ngaragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay guddu bu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu itam jot jeexay nga takko ko ba nit ñi mbamba la rek mune ko mbamba mel ni ñi mbamba ci réseaux sociaux yi wax giñ lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbamba mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahq an takhshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ni moy ci ndikul mbambi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbamba la wala fnjaay neena wala fnjaay neena mbambu mbambu du ray wer mo luñ ko waxe ci non mbambu du ray wer nit ñi yoro réseaux sociaux nan ah muhammad tak na soxna su doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fi wacc sa bu lo xere nga ni ko am sik allee ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di plosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad wacc na seyna wacc na ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim rangalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah muhammad mi wote ak yonenté ndegete wo mom mi ngi ni di tak soxna su domam ko xani domam ko yoron bo ci ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wote seyna ba idam mat yalla ni ko tak ko nak legi yalla ne ko ay ci takko nak legi sa soxna lay don sa soxna lay don mom lañu alquran misal falama khada saydun minha wataran sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina sayna ba idam mat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc sayna muy ndax dama bëgg ëlëk julit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg julit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli di nga ci déggeli sa bo také jigen té bi ngui koy tak ala la tax mba juddu lu né man la ca fekk lu né man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lu né man la ca fekk dina kelay jaay juddu man nga gis kenen ku ko gënu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bay amna alal mba ndayam amna alal nawlante
nawlanté bi ko sénégal gisé moy ki teug la ki teug la ki guer la ki guer la nawlanté waye nawlanté ci diiné nak moy yeen ñaar ñepp ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarob l'islam lolu moy nawlanté alcorane misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khasin wal khasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al aya mu xam lañu mom borom bi fiñi wax égalité ak équité ci ngëm yalla ñoo ci bokk yam waye man dama koy ab ci contexte bi nga xamni ci lay waxe lé mi ngi doon wax ci équité ak égalité waye ma ab ko ci contexte bi ma waxe moy contexte su sey modi fepp fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bu moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diine mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diine koku ki nga xamni yeggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy premier daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemin wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy tan moy julit bu goor bi man na yor soxnam di ca loru sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko noto soxna si waye momina bu jigen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko kon noto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu fekke da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé goor gu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko goor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko nangul wala ndax ci kom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko meuna def ci lu ñaal dotul ko ci top koku moy muhsinatu mani nak bu fekke ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mani bo duggon ci bir julit ni te koku du ab julit wala bokku len sax ngeum wala sax bokku len l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen diko gëna rafet ba nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina bi ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci
shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yu l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ñu bëgg ko fukkati ci loxam for force day taxaw revendiquer ko même bu fa djou wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six yi juge bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal moy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokkati lenn ci ak jigen ni jigen na jox taxaw talal loxom niko umar na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tal ñu Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan la wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko Omar muy ko ñoo lank ba teud ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ ana ci kaw mu neexnu rek suñ tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu Omar ne ah ndax adina bëgg tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko way yow fi nga li nga foko tek muné ko yow da nga fekk luñ yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fekk luñ yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foko tek muné ko fi len ko yalla joxe muné ko suñu borom waxul ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen len jox tan lu toll ni qintar muné ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma jomul nga suratu nisa muné ko ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200 000 wala 300 000 wala c'est muné khintar mom ken xam num toll muné ko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no Omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non Omar daf ni ah vraiment nak vraiment dossier bi ma tim Omar a djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar a djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ci tapale dong la nga fatañ ko def ci beuri go mbalit ba nga fatañ ko tek ci beuri go mbalit ba Omar ngi ni taxaw bu mu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw ni ko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñi tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiquer ñom luñu rewandiquer ñom degg guma ci ko rewandiquer mbirum goor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiquer suñ ndaw yi ñu yaq ak suñu gane yi lan lañu rewandiquer moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yek ensemble yek penci mi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéen ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep moy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni
sharia da ko ruti buñ la indilé ay lay yi wané ni li nga wax dul islam nga tek ko fi souf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci souf gisu fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diiné ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen goor ben goor ñaar jigen ben goor ñaar jigen ben Abdoulaye ibn Mas'oud radiyallahu ta'ala anhu momi ben juge ci juge ci atakat yi imam la Abdoulaye ibn Mas'oud momi da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dan ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lexy ak yoy pour aptar li yépp aramal nako yalla aramal nako ci yeen la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yaw ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisuma ko ci jigeena taxaw de ak jisbi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisuma ko ci fenn fuk alquran waxe abdullah ibn mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek way amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett say bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak njottu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minal jinsu wanas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan wama ataakum ar-rasul fakhusuh wama na'akum an tunfatah min ahakay ahakay taqulla inna lasul iqab min suratul asr wama ataakum ar-rasul fakhusuh wama na'akum an tunfatah muniko yalla du moni ma fi yabal yont yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen bah muniko waw muniko yont yalla muhammad mo ni nak mo téré jigen bi yett ay bañum kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi njottu kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alcorane muniko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khuluq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل سوف بندب يا الله بليس جبل ما نمدل ضرور تقول بفكر إني بندب ضرور موتاخ ضرور من كي وقتي تواب ماي لو خمدي دال بو نسيت له من تنياك دال من تنياك بس كده فلي لور ضرور لا دال فلي لور سبب الإسلام مين لا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindu bu meuna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou woné tan do nga tax ci la ko l'islam aramalé yonent yalla muhammad moni yalla rubuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar yetti bañu njoccok xéssal ak ci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord legi sun jigeni intellectuel yi bis bu nek mini len gor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité motax ñom buñ ay femme intellectuel ci diiné ay femme intellectuel ci diiné ndax sun borom tabaraku taala da wax ci alquran ni
ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umm al-qiyar min amrin rafetul yelul jadul wurta am ci julit bu gor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom neena lol rafetul lol jadul lol wurta am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lol wurta am wurta am kon nak señ modou buñu dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam busu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam busu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar sallahu maryam busu te ginnaw suñu mor antese kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kullu rajulin asima imra'atun 'azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reussir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen bu am volonté mo ne ci gannaawum akay nan lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah maryam busa tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni gor la won ko xamni l'islam kalimatullah hiyal hulya rek ko itelon moy l'islam yekatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam busu mu ñew nek ci gannaam tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay moonu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ajma gaawla bis duxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ni kon waxtanu tay wi nagn ko ñukkale soxna jaratullah maryam busu ni ngeen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yeex nañu tambali de ngeen heure ba ngi ñun di soné nga leen lumay xaar ñi tege kon xamna dañ yemalé fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappalé ñi ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina sunu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba tiun xam ngeen ni wala rew daara ji la da lan tok rek deg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacer wona ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira muniko yow dal dama deg suñu Moustapha Mbaysam di tuddu sa way jur dimbele ma rek bama am numéro mom ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala genn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi maneko tay mom bala nga dem dana téléphoné señ Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bima ko joxe sax ndekete seeni bokk xamanteni kasalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba señ Wali Faye di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam
ñew bu fi ci daara ji non la ko soxna ñew mi defé moy and fek borom kërëm and fek ay doom ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara wëru lu ko dund l'islam ak cheikh ahmadou bamba dong mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërëm di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep ta zalika gor ñi tamit naka non seigne modou amna ku ñi wax soxna sodo xuma tan jité jullik magalu geejgi fete fete yof mom tamit mang koy sant bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt ci sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kassrayam gi mu delu ma yonet adde yemu ci bimu ñewé ba Touba mu woma nima ñew na Touba fekk da bëggu ñew ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñew rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegété mom kassrayam magalu kassrayam bu jotté ak yenen magali day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla olé ko mu diko nat par kilo dédé kenn koy ndega ñew rek mu doxlaf sa wallahi loolu mom kenn netti mako ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyé xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu mu waye lima bëtt dëgg daal moy wax dëgg yalla ku sant xuma mëna sédélé ci yeb loolu mom moma bëtt loolu mu toñé nako sax buñu duggé ci biir waye ko yaakaar na ko mu xom mu mëna joxé lu ne xamna la waye ci yeb mom yaakaar won ni ku sant xuma mëna ko joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu mune ma sa buñu julé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu mune ma légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih mune ma légui lañu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtani lo rek ko taxonu juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw ma seen pay sun borom am seenu pay yal ni len fay yal ni len fay yal ni len sam yal ni len ar ni len wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy duggu luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la songu la buñ déggé sa tour ci ni mbor yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñep faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mu melni rek melantane wakko xottu gertem japp sama jambu lu lool rek la yalla xam doyna waye lool lepp nak du darandul l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xam nako nit ñi ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñu ko di ñakk bañu xeyna limu koy def bari wu waye li mom mën ta ñakk ñu ngi leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigeen ñi jasaakumullahu khairu jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mëna dund ngir yaram yi mëna am wér gi yaram. Ruu momit non la soxla lek, non la soxla naan. Ruu dafa am lu koy dundal, am lu koy mandal. Mooy lan? Mooy yàlla. Mooy lan? Mooy lu jëm ci yàlla. Mooy lan? Mooy waxtaane yàlla. Mooy lan? Mooy lan? Mooy lan ila akhirihi. Suñu borom ni bu ngeen déggatee woote boo xam ni seen ruu yi dana ca dunde, seen ruu yi dana ca xame yàlla, seen ruu yi dana ca texee, daw leen ngeen wuy ji woote boobee. Mu mel ni aji woote ji muy Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu bi mu daataan woote def na li ñuy tuddee tajriba, mooy expérience la ci. Am na expérience ci wuy ji woote bi yàlla la ca nekk ci aw yiw, la ca nekk ci barke, la ca nekk ci texe radiallahu anhu. Di mu jooju mooy ci nga xam ni moo gàddu balaa yépp ngir ñun ñu mucc ci balaa, moo gàddu tiis yépp ngir ñun ñu mucc ci tiis. Lu ko waral, alquran daf noo misaal ni sun borom rabbi taala dafa am ay jaamam yoo xam ni benn oxystif lañu am, benn jubluwaay lañu am, kenn lañ nangumu moom leen, kenn ay seen borom mooy rabbi taala jàlla. Sun borom ni loolu dafa am ci jaamam ñi, jaam ñoo xam ni nanguwuñ kenn yilif leen, nanguwuñ kenn conditionné leen, ku dul yàlla mi leen bind te moom leen. Ñoom rek lañ nangu muy seen borom, moom rek lañ nangu mu conditionné leen. Borom boobu nag nga xam ni rabbi taala jàlla, nga xam ni moom mooy orienté ay jaamam ci coobar rabbuna allahu sa mustaqamo. Benn kàddu lañ am, duñ wax génn ca, luñ wax danañu ko def. Ñun benn buur lañ am, yàlla la tudd. Ca la yam déedéet ñu ne ca la yàlla bëgg, su mustaqamo ñu ne ca la yàlla bëgg. Mu ne ñooñu foo leen fekk, man yàlla dama leen di booleeg ay malaaka yu leen di accompagné, nga xam ni kenn du leen mën a tiital ba ñu daw, kenn du leen mën a xëbal ba ñu daw. Tanazzalu alayhimul malaa'ikatu ala takhafu wa la tahzanu. Malaaka yi dañ leen di wax naan bu leen tiit, bu leen ragal, bu leen jaaxle. Waaw, lenn ci mu fasiroon yi dañuy wax naan loolu bu nit ki tolloo ci sukuraat te bokk ci way taxañi la malaaka yi di ñëw di leen wax noonu. Waaye am na ñoo xam ni waaju ñoo sukuraat, jegewuñ fi ñuy sukuraate, te malaaka yi dañuy ñëw di wax ak ñoom, di leen bégal ni leen yéene ngi ci alal kitaab wa sunna, ñun ñooy seeni wéttal, ñooy seeni xarit, ñooy seeni accompagnement fii ci addina ak alaxira jëm ëllëg. Borom bu namee yan ab jaamam yenn daraja yi ak yenn maqaamaat yi bu ko yàlla naree yëkkatil ab jaamam, faw da koy jaarale ci épreuve, li ñuy tuddee épreuve. Ni nga xamee ni booy jàng ba war a def examen, faw nga def épreuve pour ñu mën a xam ban diplôme nga yeyoo. Naka noonu nit yàlla yi bu leen suñu borom tabaraka wa taala naree yëkkati seen i daraja ak seen i maqaama, faw mu indi épreuve. Moo tax yonente sala allahu alayhi wa sallam waxoon ci hadisam bu siiw ba ni inna asada nnaas balaan al anbiya fal awliya suma al amsal fal amsal alayhi salatu wasalaam. Sala allahu alayhi wa sallam nee na ñi gën a diis ay nattu ci seen digg ak seen borom mooy ñi ëpp daraja ak i maqaama ci seen diggante ak seen borom. Mu ne ñooñ ñan la? Mu ne ñooy anbiyaahu yi, anbiyaaw yi, yonante yi alayhim wasalaam. Xam ngeen yonante yi ñooy ñi gën a jege yàlla, gën a bëgg yàlla, gën a xam yàlla. Yàlla xaritoo leen, taf leen ci boppam. Mu ne yonante yooyu ñoo gën a diis nattu. Mu ne gannaaw yonante yi walliw yaa ci sës, walliw yi nga xam ni seen digg ak yonante yi dara duxu fi, walliw yi nga xam ni seen digg ak yonante yi dara duxu fi. Nga xam ni walliw woo ci gis ab yonante lay roy, walliw woo ci gis ab yonante la topp, walli woo ci gis mi ngi matt ci mbiccum kaala benn ci yonantu yàlla alayhi salaam. Gis walli woo xam ni Moussa mooy xutwaam, Moussa alayhi salaam mooy xutwaam.
moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yont yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ci andak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yont yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yont yalla muhammad manam ci yont yalla muhammad lako jele waye daraja ja daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alihi wasallam rang ko yont yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis ab yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu luko waral te ñom ñep kat kiñ nan isa wi yo kiñ nan musa wi yo kiñ nan ibrahim yo ñom ñep liñ am ci maqama ak daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yontu yalla muhammad ali salatu wassalam cheikh mudi bamba bok ci wali yi nga xamni muhammadiyu la ñom daño maqama rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqama musa isa ibrahima ak anbiyaa yepp seeni maqama yalla dako jël rang ko yont yalla muhammad mu boole ko maqama bopam seigne touba nak bok ci nga xamni dafa donu maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonent ne inna asadun nas bala'an al anbiyaa wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna rëy ay bala yu leen di dal moy yonenti ginaaw yonenti moy ñi leen donu ci sosiyé moy ñi leen donu ci sosiyé lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namé yam faaw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yen samay copain motax xarito yalla di lu garaw waw yalla mom xarito mom de nga le seigne musa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga li ñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax degg la wala dedet muni wala qad fatana alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin muni bu ngeen gisee may indi profi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fekk aram seko muni faaw ma indi profi bu yone lolu muni dafa am ci ñom ño xamni dañuy triser ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jéme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp janguko légui lim mëna def rek moy njuj njaaj lay man sun borom ni da am ci gañu ñoo xamni dañ may jéma njuj njaaj man yalla motax faawu ma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañu wala deet wala qad fatana alladheena min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegete limi wax dara du ci deug dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaarel nako fo xamni ni
kuma fa massa jaarale kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya allah manallahu nasina sadqo dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaal ñu sincère ñi ba melni señ touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya allah manallahu nasina sadqo taxé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari wota yi dafa bari amna ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt donc bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wota muni walay almanal kadibin non la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxan ñi nga xamni dañuy triché ma bëgg ngeen xamé leen walay almanal kasibin ñi triché la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nek ño xamni dañuy triché rek dañuy triché rek waye jëlulu len dara ku seen intérêt noppé baax ñu séti lenen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xamni deggu wuñu dañu melni rek buritum café ci kaw kaas bo efé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg serigne moussaka rahimahullah ba muy wax serigne touba na todé kerkeranil awliya ku weddi li la ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jif nga bakar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu def la mu def mu tek la épreuve ngir bal la bakar bi motax yalla xarit ak mom garaw xarit ak mom danser yalla di xarit ak mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li la ko xewul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalé moy essentiel yi bi ngay jaar pour dem manam R+4 wala R+10 essentiel bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali yi di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax seigne touba liko non lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nima ko joxe won muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir seigne touba neena sun borom ci bopam mo lima yow seigne touba joxna la ndigalal wote nima ko joxe won yontu yalla muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo seigne touba am lolu ko yalla defal seigne touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam amé won te kat mom seigne touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran niko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajin munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajin munir amuñu ko te wote kat dafa wara am sirajin munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak parparlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajin munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa mafsaun man ci ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu taxala muni wax ko nit ñi ni muhammad nima wax won muhammad neel nit yow buntu taxé nga muni yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewit seigne touba buntu taxé nga amarani rabbi la wax bi an usharriya bi annani
malasun wa mastaun buntu taxela man señ tuba ko jaar ci man taxé buntu taxela buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu muccila ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax señ mbay jaxata ni ko ñewna ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay señ mbay jaxata waxale na ma may day ñewna ci buntam bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu taxé bi annani malasun wa mastaun radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi kep ko nam tax adina ak al-akhirah adina ak al-akhirah seigne touba li nga xamni moy daj def gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa al-akhirah jak faman arada al khayra fi kiltay darayni la ku bëgg yiwu adina ak wa al-akhirah muna mune falyalus bi ñewal jox ma sa bop falyalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen li seigne touba dana waxe bakkan yaakar ngeen loolu yeen wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkan num wax yalla ko ko wax lo mune ko bëgg muccu adina bëgg muccu al-akhirah kay jox ma sa bop man seigne touba falyalus bi dimu joju niko wa senegal umpule waliyas billah ken munu ko misal akano umpule seigne touba wa senegal akano umpule seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpule won yonnent sallallahu alayhi wasallam ñun neew yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ñu néw ko comprendre ñu néw ñoo ñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk di le fanatisme muñu dañoo donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ñoo xamni dañoo fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecc ñi ci musique ñi ci nan sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla ak kay nam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñooñu di wax ci seigne touba waxe wuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indil la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki bay aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan seigne touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop falyalus bi dama wax ni yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous ben ngo yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mëna lu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom dérét waliw la wax loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jariñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak loko mëna manam lo mëna jëflanté ak mom té toñoko mëna lu la tous wali mom dang koy gëm rek mu door la jariñ waye li fek gëmoko munu la jariñ tous abu lahab abu jahl li len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko wali non lañ mel amna ci wali ño xamni seeni soxna gëmuñu len motax mënuñu leena jariñ dara
ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal la luñ lay defal ci lañ la ci lañuy dëgg ba defal la luñ la bëgga defal cheikh ahmed bamba bok ci ñi nga xamni dañu ñew di tajjit diine l'islam sallallahu wasallam mo wax ci hadith bani témeru bop sékkal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yéssal xoli doom adamay ci diine ji ci sékkal bop ben témeru sékkal bu ne dana am ku yalla yabal ngir mu yéssal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawmil qiyamah ñoñu bo len doon lim ñu di len tudde ay mujjadid wona kenn xamul ni ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-aziz imam al-khasali ñom kenn ko ni ak fi nga jaar ku ci nek dañ na lu mburu dajul ci tal ba ngay ak ci seigne touba cheikh mou bamba nak radhiyallahu anhu parti ci li la ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonent ko wax donte mu hadiso ni wax nañ ci lu bari neñu yonent ko wax waya dafa tombek seigne touba dafa tombek seigne touba moy touba liman balagha mi'at touba liman balagha al-mi'at ar-rabi'a ba'da al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu temeru sekal ba ginaaw jinni ñentelu temeru sekal ba ginaaw jinni te xagneel na ñakoy fekke te xagneel na leen ñentelu temeru sekal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nek mu jeddit bo xamni dafa ñew combattar lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam mom lañ ci xam ndax jamono ay imam al-khasali ak yi jamono ay imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abdul al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abdul al-sidal mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamono nak non imam al-khasali kasalika Seigne Touba mo len ñettel Seigne Touba jamonam amul kenn kuñ ko fi doon tekkelil amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamé nak témeru ñentel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yeen dana la téñ ni ko sun Musa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yenen ba wétliko yalla ba dem ma yomba ngir bëgëram jamono yenen ba Touba liman balagha comme nonu mako waxe Touba liman balagha modi yenen ba Touba liman balagha modi yenen ba moy hadith bobu nga xani mom la yonent sallallahu alayhi wasallam don jingi té muhaddisuna yi waxti lu bare bare mun yenen bañ yenen khutbu yi ak abdali té attu ñu ko moko xaw raw gaay de ngeñ di wey té tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yen bi ñeñu yonenti moy lan moy lu mburu dajul ci tal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangar mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nekk naqar wu nekk bala bu ne yemu ñu ci ñu dem ba exilé ko mom yonent sallallahu alaihi wasallam kassaliko cheikh ahmed bamba mom bi ñewé te yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen mourid dal xuma niñ ko waxe ci banan ab nama dal do nga la meuna jur nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xebe won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi leen niñ bedde won ñi andu nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di leen ñaawal leg leg ab mourid ñew sa keur bëgg soxna nga reba kekku niko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni keur duma ju nek mi tag leen ko nañ ko daan tege wa keur yonent sallallahu alayhi wasallam
nga xamni bo koy jëflantel boko ne murid la mu commencé la daw lolu sax ci jamono cheikh abdoullah rek gis nañ ko ci ab radio nationale bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay murid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nek ay murid ku melni alhadj kelador jagne ku melni alhadj jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñu yoré organisation magali waran nañu fexé ba kelador jagne jibril fall samba nger ñoñu ñu fexé ba honorer leen ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñi mu wuta tudd seigne touba fa baat joté ñom ñofa nekkon di tuddu seigne touba luñu nak daj nañ ko fa luñu laj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kelador ñom jibril fall radiyallahu anhum jami'an seigne samba nger ñomit samba nger amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare alaji samba nger mom kon murid yi duñu amé jamm yegut barki dembo ndjay dong la funi fitna lañ fa lutax dañu and ak cheikh abdou bamba lol nak nekul lo xamni lu tumuranke la nekul lu tumuranke lu ko waral moy seigne touba gënaaw mo doon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñi ko top doon ñi doonon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la melon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yann buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar goleen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi comme niko wala fi waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamene yanu nat bobu tay moñu jurel magal gi nga xamni mom la seigne Moussa ke di ngi nan kérok la bamba teñu fam yanam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba Touba liman bala xamodi yan ba yan bañu yanam qutbu ak abdali te at nuñ ko moko xam raw gaay qutbu la xadi ak abdali khutbu moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñun wa jamanam koku moy khutbu mu bari ci ñom ñoo xamni bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu lako safara ngay dékké ji koku moy abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu la safara ngay dékké yowmal khiyam safara ngay dékké yowmal khiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur seigne touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam talibe yi ñom wor ma ji ñu jox seigne touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kexu seigne touba radiyallahu anhu neñu am talibe bo xamni rek juk dal di dal ci kaw nar bi fitnal ko ni ko lu tax ngay soli dal ci kessu seigne touba gi ñu ba sax nar ba xawna yekati kaddom ba seigne touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon neñu talibe yep ni xaram kenn ñi wuta wax ba yag ñu ko am bakki ay la yewen de seigne touba ni ah waxu len ma lu mu doon de waye ki de kuma kan la ak ku yekati sidutu jeewam waye safara ang koy xaar safara lay dekke ji neñu talib bi ko dooron jogne ay la yeen bakke man mi mako door dal yi mu solon ci sa kess gi muné ko demal jéggulu ko bam jéggal la lul lolu munuma la ram yowmal xiyam safara nga jëm neñu talib bi bu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak nar bi ni seigne touba ci arab ki lu muy def ni muné ko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal muné ko ah neñu ko bal nako neñu ko man husna ku bok ci xéetu yent yalla muhammad alla yowmal xiyam di dem safara ta sama jëm tax neko lolou man rusna ko seigne touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yëkëte seen sidutu je te balu ñu lako yowmal khiyam safara ngay dékké waliyas billah na'us billahi min safara na'us billahi min safara muni nak mom cheikh mohamed bamba bi mu yano yan bi non yi mu dajélon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini في البحر روما وغربتي فسادني من الاله خربتي دما داجيك ساماي نون بن امبيسيون لاني ام امبيسيون موي دنج ما بغون تومرانكيل غير ما ديلو غناو كيسال ما نقرال ما غير ما ديلو غناو
muni nekati ñom seen tumuranke gogu ñuma doon tumurankel man ci lay doliko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabaaraku ta'ala ba tay ji muy wote bisub cant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla muni kon nañ ko ko santale boromam tabaaraku ta'ala cheikh mohamed bamba bokku ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonentine bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul jurom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañi bukhur dugg ci bir kenn ki kon gennul jurom ñi kokoy kan moy seigne touba sam bamba neena la yalla waxon muhammad kérok bima dajé samay non lool la ma yalla wax muni kérok bi nga xamanteni muhammad sallallahu alaihi wasallam dajé nak ay nonam sun borom niko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokat nga tak sa ndig baye bokat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bok classe defé won te moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yonent yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yep ño ci gëna daj fitna ak bala muni ko nak baye bo nga muñ ba melni ñom de baye bo nga def ni ñom seigne touba neena kéro bi nga xamé ni dajana ma ak noni lool la ma sama borom wax sun borom dani ma ahmadu fasbir kama sabara ul asmi min ar-rusul lo tax nga gis cheikh ahmadu kabir mbay diko wax ci wayam wa wa sabruka faqa sabra an-nas atasamut bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadu bamba ya mana muñ yow seigne touba ya mana muñ man de sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok njobaxtanal garabok mana muñ muni sa muñ gi taxna nga kawé doom adama yépp yow seigne touba mana muñ waaw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bula yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko isab duko pécé xam nga yowmal khiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ bam dess jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor muñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu makoy fay duma ko nat koor bu makoy fay duma ko nat makoy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natou muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñay tax nit man ko motax bula yalla fay maqamam muñ sun borom duko nat day jël di soti rek motax cheikh ahmadou kabir mbay niko wa sabruka fa sabra nas atasa maut bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas yep ndax mana muñ rek ila ahli al-maqam waaw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet bu nek jiem ko tek tis wu nek ak bala bu nek mom ayoba alayhi salatu wassalam fum ko jaare yaare nako ci njabotam ak alalam ndax pexé mu né stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñ mëna sant yalla ba yalla diko tag nan ni'mal abdu innahu awabun légui iblis di def buy naaw ci jawu ji fum tourner rek gis bëtam yalla bind fa ni'mal abdu innahu awabun jere jëf sama jaam bi katcha nga la ma sama jaam bi sant nako gëreem nako mom day muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan min gisee lolu mu ñew ni sun borom wa yow ayow bi mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis ni'mal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ muniko ayoba numuy def ba du meuna muñ numuy def ba du sant yalla ling ko jox ci teranga
bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la fokay nu mëna def sant yalla waxuma la dara way lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci ndegum doom adama en borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayobali islam mëna muñum nga ak mëna sant yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def mu diko waaw tiranga ji nak sun borom ni ko legi mayna la fexé mayna la katan demal nga setiko iblis daldi jël katnu yalla soppali ko ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el plus kat yi nga xamni ayyuba alayhi salam amul nako mabbu ay otom ray ak njabotam yaq mbollem tolam yi nga xamni ay toli fuñu lañ ba ayyuba desetul dara mu daldi soppali ko jëmmi doom adama mom iblis waxu dajé ayyuba ci ben bouloir ben mbedd dal di ñew nuyu ko ne ko eh jaaw yalla bi yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayyuba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma nga wax alhamdulillah rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni ko waaw yaa du suufi sama jam bo bon bi wa no gesa sama jamba nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ko doy waram go ko ken xamul lum don ma ngay continuer di sante batay de di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak batay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mun wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bim am jam jim am rek tax muy sante ba legi muniko waaw muniko mayna la katan nga setuat ko neñu iblis dal di ñew soppaliku ngelaw dal di ñew fekk ayyuba alayhi salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korob yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newwi dal di sol dekk fenn fu nek din char char ba mujji wa dekk bi muñu tuño xajo yentu yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujji bolé ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppli ku jëm dajé ayyuba ñew sétsi ko ayyow ayyuba lila dal dañu ni ko waaw man day maangi sant sama borom tabaraku taala neñu ayyuba alayhi salam sax agna ci sax yi lek ci dëkkam ji bu gisee ben sax wu rot ci suuf dakoy forte ci kawam diko lekkal xamu ndax man la yalla def may sewur sek wala dit kat maniko sun borom digale alayhi salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu ko defi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonentu buñ wax yahya doomi yonentu yalla sakriya la momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakriya muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw doom adama dogale ko yow loy daw ñu ka man samay nona may dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonent ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na nit tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar naan damay wakkiru ci yalla lu jul ni rek xam nga yonent yi dañuy jangalé yoon wi nga xamne ci la way amatu nas bu wara jaar ngir mucci tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen ndaw jëm ci ayyuba alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytindiko motax mu daw nga xamne ni daw na li dajje ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray
niko yow dal ya doy war yonent yalla bu tolni yow nga xamni yow yalla may na ndigal ci lepp lo sant mu def lim ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko de duñ la gis mu ne ko wax nga deug di yow dal ni garab gi xaral garab gi dal di xar ba nga xamé ni yonent yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukleunte dal di teye lafu mbubam mi bi mu teye lafu mbumi garab ga dal di delu bu melna melon ni nga ciatal lafu mbuba ngi feñ ñi doon dakk yonent yalla zakaria bi mu ñewé ñu ñu leen ku ngeen di dopp ñu ne ah xana zakaria bu ñu mi ngi ni fi la dugg ñu ne ah dal di dem jeli am xiss moy lolu nga xane mom la ministre di yor dal di ñew yett garab gi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diru li nga xamne ñi ngi xar yaram wi zakaria mi ngi koy muñ waye buñu accé ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla niko uuf do nga boko waxe ma far sa tour ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non it domam yahya dañ ko rendi lolu yonenti dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolu lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñ borom tabaaraku ta'ala na di ngeen ma bal montor bi nodd deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonanti ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala ka zalika cheikh mun bamba buñ sété nit yalla yi ni fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad anbal gis nga limu dacc nimako waxe won sank rek niko suñ musa ka waxe témir yalla lan añaka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alcorane rek la seigne touba yi nak bi mu ñëwé ngir défendre alcorane défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaytu ma yu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tiss ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu dana ko dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamih la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awmatu defar awmatu yaq domam gi tedd ji magga ja cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awmatu defar awmatu yaq mun ko jele ci way juroom mu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamih la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awmatu soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam moni moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew para santé ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islam diinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma para santé jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina jojo nga xam nak mom la yalla soxla ko ko para santé ëlëk yowmal khiyam te seigne touba radi Allahu anhu diko tejjit ba tax mu dacc ci natou ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant la ko ci boromam rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak ci maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na seigne touba don résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doole ji waye nak yene ji nga yene bok ak seigne touba tiss wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama ci daraja seigne touba ak maqamam seigne touba bu fekke ni xam nga niñ koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu mu fekke won jamono seigne touba mag mom la beugé gi su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati lu ko waral modi dañu gis ni yawmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba seppeli leen ni leen bal na leen topatuma leen dara dara dara lu leen neex def leen aljana do ngeen dem ëlëk bi nga xamé ni ibn mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bimu ñewé yalla sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko
duggal ci xara bi rek nga xol ko fa gis muy lap lap te deewugut ba sedd nga jekali ko di nga am yoolu ku fekke badar da nga am yoolu badar ibn mas'ud di dugg ci xara bi di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi ndeke abo jahlin la ndeke abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi kala bi suratu rahman wacce te yantu bi sallallahu alayhi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratu rahman ci kanam mu yefal yi ken ñimewu la dem ibnu mas'ud moni man ñemena ko jox ma ñu nek acce demal mu dal di ñew taxaw ci kaaba gi jang suratu rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nab bi ba dag nab bi abo jahlin mom kala moko door ba dag nab bi muy tiar mu ñew ak daratam bi tiar tiar yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ki yalla yoni ki nga yabal ko ta kaaba ga mu jang suratu rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis sayidina jibril tok ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibnu mas'ud mi moy ray abo jahlin bisa ngi ñew moy ban bis bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abo jahlin moy lox loxi munilla ki ngay xana do abo jahlin ah tan li du murmuraka la dadi waxu ni ñong ko ci kaw dëndub abo jahlin bi ibn mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibn mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro ibn mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo yek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibn mas'ud non la meloon nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picci moy wax kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lolu bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi abo jahlin diko xol ba yag mu ko ah lay yek na ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ko lolay ray lu mu ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ibn mas'ud dañu rocce paaka ba dañ ni dajjit bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xamni atunu ko nekata jibril mo ci tek loxom bes ko alayhi salatu wassalam comme atunu ko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp abo jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci musa Firawna nam sonale won Musa muni non lama ki sonale won kon samun Firawna deena kon gis nga abo jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dalaje wa ahli badr waye amna lenen moy sayidina usman radhiyallahu anhu mom jotta dem badar mom ni ngi togon fi mu tok ci madinatu munawara ci digalal yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawam ba nga xamni sax wa badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxone sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mole ko ci niko seigne touba ci raayya kon nak magaluk seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fete won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba sun borom man na yëkëti sa daraaje yegale ko ci daraaje seigne touba ja radhiyallahu anhu yal nañ ko sun borom defal rabbi siwa jalla mom cheikh ahmed bamba nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faaw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ila yawmil khiyam borom neena wa amama yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard li am njariñ deug du effacer li am njariñ deug du primer li am njariñ deug bo geso gis ko bo lambe daj ko moy seigne touba ak yonam bi wa amama yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard njariñ li nek ci seigne touba day sax du nu fi jog bu nu setlo nit yalla yi bari bi nu fi bayiko leen yalla mayon ci maqama
daraja biñu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu mëna soti ko gisunu jëm duñu mëna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di floté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndab lu setu ci nak mom señ mom suñu borom yalla du maye nangu mukk waye nak ndab lu setu nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna don ci lu bax sa bay don ko ba joge fi la ne won ci sa bay sun borom du ko nang mukk ma nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modi ni sen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam wo mukk legi nak bu amé jenen domi ruham ñu joge fenen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñuul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñuul lim ñak rek waye dara niwu fa señ touba nak ni mom loolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay domi ruham yo xamni ndab lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni loolu buñu ko sété bokk na ci liko yobone gannar moy suñu borom niko gannar kat day suuf so xamni manam suufu su leer la al ardul anwar suufu su leer la suufu su barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ño xamni bañ fa joge dal bayiwuñ fa dom ju ko meuna don demal nga jeli ko te ñew lolu bokk na ci li yobbu señ touba gannar muniko ndax leer ga ak barke ba ma nga ci jawu di wëndelu rek ñom buñu gisé ndablu ser rek dal ni ci tarax buñuy gis ndablu ter rek li ci tarax boge degge arabi nan al waladu sirru abih moy dom moy don numbotum bayam ñu ni na fekk ndabla sété won ni ndabal bayam sété won way yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy waliwi dañu am ay domi ru yo xamni dañuy simé ko ci ñom yak ñep ñam wuñu amone ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simmi ku ci ñom lutax seen domi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu dal di simé ko ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simmi ko jox keneen ku la seen ngay ñew day dafa ni moma rek wata alquran ni wa amama yanfa'u nas fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu man yalla duma maye di nangu duma maye di nangu mukk mu ñew nak dal di taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haqq nim ko waxe mom ci bopam mom señ touba bam ne dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabbu ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité ko mënu lu tege ci ay tapalé ak propagande ak propagande ak triché néna lepp luñu tek ci ay propagande ak triché mom fi dem fen yag yag mabax rek ya al haqq wa sahaq al batil innal batil kana sawqa rek mo ci mujj de dawlatul batil sa dawlatul batil sa dang koy gis ci ñi nga xamni ñoy l'homme de temprel guide de temprel yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penko ak soow motax fu ñi mujj batil ci batil rek lañuy mujj guide temprel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmuñu ko nekkul ci ñom ñukoy jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañu gaawa gëm ñepp gëm leen ñi gaawa gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñi mujjé na sax ndax lan netarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila sa dara mënu ko mab dara ndax al haqq sabit
waye al batil mom lumu guddu guddu lumu yag yag lumu sori sori lumu siiw siiw li wax nyaay di wax yeg bu borom nara daanu sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa gel gëna metti rek lay doon waye yag yag ci suuf nga jëm yag yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul ko

ñun yàlla képp koo xam ni leader nga, koo xam ni temporel nga, di woote woo daraja, di woote woo ni dangaa sell, di woote woo ni dangaa màgg, te fekk yaa gën a ñuul këriñ koo mën a doon suflaa, ci suuf rek nga jëm da ngay primé waaw suflaa koo mën a doon da ngay primé rek ci suuf nga jëm. Wa jaala kalimatu lasina kafaru suflaa, waaye nag wa kalimatullaahi hiya lulya, ñi sincère te taxawal lu sincère nga xam ne li ci seen biir mooy li ci seen biti, ni ko imaamu xasaali misaale. Imaamu xasaali nee na li ñuy tuddee al adab ñaar la, al adabu saahir ak al adabul batin. Al adabul batin sa digg ak sa borom la, al adabu saahir nag sa digg ak say morom la. Léegi nag nga fexe ba sa diggante ak say morom rafet nii rek, ndekete sa diggante ak sa borom dara dara dara dara, ndax wallahu azizul hakim, yàlla nee na loolu duma ko foyee. Wa kalimatullaahi hiya lulya, ci sincère nga xam ne biiram mooy biteem, biteem mooy biiram. Mu naa mu ne xulya rek kanam rek la jëm, lu buum nga sew sew sew dara mënu koo dagg. Muy ndax wallahu azizul hakim, man yàlla maay aji xereñ ji ba lu ma def noonu la, maay aji tedd ji ba lu ma def kenn mënu ci dara, lu ma def kenn mënu ci dara dara dara dara dara. Loo tax sallallahu alayhi wa sallam ak njël biinam ca Màkka sew ruuj sew ruuj, ñuy nëbbutu ci ay xunti, di làqatu ci ay kër sew ruuj. Waa Màkka jéem a dagg dagg buum gi mënuñu ci dara dara dara dara. Mu fexe ba génn ak buum gi ñu exilé ko mu dem, niis tuuti buum nga màgg dijji rëy ba kenn attanatu ko. Mu dellu si waat fañ ko exilé woon, ñu dégg ko mu naan waxul jaxal xaq wa sa xaqal baatilu innal baatila kaana sawqa sunu suratu Isra. Gis nga aaya bi sax fam nekk mooy fam gise woon ak borom bi ko joxoon buum nga rabbi si tuba jalla jalaaluhu. Buum gu sew googu moo mujj conquérir Màkka ba moom ko ba moom ko. Loolu mooy li daloon sëñ Touba, ndax yàlla nee na sama sunna ci kaw suuf mooy nattu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak i balaa ngir yëkkati darajaam ak i maqaamaam. Sunnatullahi lati qad xalat min qablu walan tajida li sunnatullahi tabdila, ma nga suratul fathi. Ñun yàlla sunu programme bii nu teg amul kenn ku ko mën a soppi lu sol ni dee dee wee, mooy sama sunna ci kaw suuf. Mu ni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yàlla ma naray yëkkati sama jaam, nar koo dara jaal, nar koo def mu nekk guide spirituel, dama koy jox épreuve, jaarale ko ca mu daj lu mburu dajul ci taal. Mas nañ naa maa nettali ni Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiallahu anhu, dafa am benn tubaab bu jógee France boo xam ne dafa jàng taarixu Cheikh Ahmadou Bamba, ndax moom maamam daa bokkoon ci ña nga xam ni ñoo daan commandé Sëñ Touba ak li aju ci moom. Moom tubaab boobu neñu tubaab ba ñëw Sénégal ni day laaj ki fi nekkal Sëñ Touba, ñu bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiallahu anhu, bi nga xamee ni ñëw na di waxtaan ak Cheikh Abdul Ahad ba yàgg mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad nee ko tour bi muy dégg ni fa lañ dugaloon bàyyam sama maama ko tabax. La ilaha illa tour bi ñu wax naan fa lañ dugaloon bàyyam nee ko sama maama ko tabax, Cheikh Abdul Ahad moom daal di teqalikoog sagoom. Wallaay jar na ko Cheikh Abdul Ahad daal di teqalikoog sagoom fi saasa moom. Waaye tubaab bi ni interprète bi waaw laajal ma sëriñ bi lu waral changement bi, mais mu ni ko waaw tubaab bi daf may laaj lu waral sa changement bi. Mu ni ko xanaa tiis wi ak balaa bi ak naqar wi lu ñu teg Sëñ Touba rek. Nee ñu bi waxee loolu

0: bab bi bab bu jigen la neñu mu dal di rocc jaarab or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma serigne bi ne ko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgg ko man ci ay milliard ne ko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdoulad neena mu mel mel ni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko moy degg de waaw or or lim daj biñ ba ko ko gis man ci milliard dañ na lu mburu dajul jiftal seigne touba yit kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yëpp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun nit yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la njariñal adina nek ci la njariñal al-akhira nek radiyallahu anhu waaw borom neena man yalla buma jëlé lor tek la man mi lako tegon dong mako mëna teggi xey doom adam mu nit dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit kuko fi bëgg jëlé yi day sonu rek waye mënu fexé fexé bu mu joggé fi ndax man yalla mako fa def yalla neena fuma def ngeenel ay pexé mënu ko fa jëlé fuma def loret ay pexé mënu ko fa jëlé wa in yamsaka allahu bidurri fala kashfa la ilaha huwa way yurid bi khayri fala radd li fadlihi lu leer la motax seigne touba ni abdur wa naf'u min arrahman laysa min albidan wa sudan wa gi nga gis ngeneelal yalla ne ci mom nga añane ko ay pexek numal ko yaqub deram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waji ci bopam rek def ko digam ak borom donc moy tax mu joge fa waye say pexe ak say complot ak say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka salik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci ben president bu fi bayiko bu yegul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dak tayam ñi ma foko tek mani du ak wilaya de waliw senegal yi la xam dama xam waliw senegal ñom la xam fa len yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni len fo xam ni ku len ñakal bañu gërem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako waliw senegal la xam man xawma waji waliw senegal la xam te waliw senegal yoy ma xam ñi len fi representer ñom la deg ñu gërem waji ñom la deg ñu sant waji waliw senegal yoy ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi len representer kenn ku ne deg na nga gërem waji mani ñi kuñ gërem teggu ñuko ci bakkan ño xamni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye legi passé nañ ko legi seen borom lañu gëna jégué ka adina ñoñu dañ waxe bakkan seen borom lañu gëna jégué ci adina ñoñu dañ waxe bakkan ñom ku melni cheikh muntaka dañ waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdul aziz al amin dañ waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yema may ma dégg leen ñu wax man ñettilu ñu ma leen dégg ñu wax ñom ak man nima xamé waliw senegal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem yalla nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak al-akhirah nak lay bax adina ak al-akhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti du tal bopam day mujj rek ñew ni ay la yewen day mujj rek ñew ni ay la yewen du tal bopam ad-dur wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudan lolu señ touba wax waaw señ mudu waxtan wi jeexut waxtan wi jeexut waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni dañ na ñoo di ñew ci émission bi ni ma leen ko waxe wala ndjay neena ko am gan yok ciere ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakar ni damay jambat fekk didet
1: way dadi
0: ben bop bu yamo lu bari rek nit yi day bari ñi ko wër bari ñi nga waral rek le bari ila akhirihi ci ben loxo te le yalla xam doyna jangale kat yu bari arsan fasil mo len gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngo ngeen bal ma dal émission bi nima ko waxe won buma soñon dimanche di nek mag yeen la waye leg leg dal galam koori am ba nga xamni day gëja am waye du tay señ moudi di len ko tégalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni señ moudu amon na ben numéro téléphone bu mu len recevoir won pour ngeen man ci woté batay ñu may len ngeen balma ñu may len ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen woté ci mëna joxé seen participation mo djumul numéro ba djumul 039 351 413 34 28 djumul 039 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni yaangi deglu jotaay di té bëgg participer señ Modou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko défé ñu and ko loolu moy seen émission bi nga xamni ñu leen ko défal ñu leen ko doon défal muy minhajul abidin ilal janna té seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bu nek inshallah taala doom adamay mi len sun borom binde wacc len ci kaw suuf def leena orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo len fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañoo bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste ak ñi am seen fikr manam seen idée da ñu xamni idée salafiste lañ am moy ñu bëgg gëm lo nit ñi ni doom adam ay rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak teriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo ma ñékkal ak sëriñ ñu leen fa jappé ak cang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak yow legui nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lool dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jël u gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lool wërta am ak ndof mën ta wessu ñeppayam ak ndof mënu ko wessu ñepp yamu ñu de wa ñepp yamu ñu ñepp yamone am ñu gëdd seen tir ñepp yamuñu wala ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir mom ndax ñepp yamuñu wa ñepp yamuñu de ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir ndax ñepp yamuñu yalla yamalé wut kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 039 351 413 34 28 inshallah bu fekke ni señ Modou téléphone amna nga def ma signe bu fekke ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggey bi inshallah taala té djéggul len rek nima ko waxé no ngi ci wéru safarul khair inshallah ma ngi doon waxtaan ni xamna bu may waxati dama warana jël ben mawdu bu ñuy tuddé Cheikh Ahmed Bambaka mu jeddit way danaka li ma wax ni rek sax laal na ci tuti ci tejjit bi nga xamni doon nako def té mu jeddi doon yiko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci waye nak mom stratégie bi mu ko défé wuté na ak ñom nañ ko doon défé mom Cheikh Ahmed Bamba ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bi mu doon def nga xamni tourul deret té atteindre na oxystifam radiyallahu anhu lolu nak mo bari wala am bi de yonent yi bari dañu tour deret doga atteindre waye Cheikh Ahmed Bamba mom atteindre na oxystifam té tourul deret ko xamna tourul deret waye wéñ sax reuy ko wéñ sax reuy ko sun leader adina yi rek bala ñu atteindre sen objectif bakkan yu bari faatu ñuy doga atteindre sen objectif Seigne Touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre objectifam te wéñ sax déewul waaw wéñ sax déewul lool nak ku ne war nga ko ci roy mo yegg fa nga jëm te do lor kenn ku ne war nga ko ci roy radiyallahu ta'ala yalla nañ ko yalla fayal mbokk auditeur yi yeneen gi ci seen émission bi ñu tudde min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotay ci Senegal defé may nañ leen ngeen mëna participer ci émission bi ñoo ñi ñaan yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi daam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawat na ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni Serigne Mohamed Diallo ñom Serigne Kossofal ñom melni Serigne Wali Diouf ak soxnam xamna Jaynaba ño xamni xarit daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp tay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis ñu sancé daara ji 2013 ak légui ta bu wéru safar téro ginnaw takusam ju nek dañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu dal di tambali wat takusan gi ne ben kamil ba muy juroom ñetti fan tombe ak bu su magal ba lepp day nek 28 kamil depok araf alquran lolu depuis 2013 ba legi ñing koy def no nga ñaan yalla bo lu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak tuti ngeen ciofte duggal ca yiwu alquran wowo yal nako yalla def ci seen téré jëf yalla nako yalla def muy karange ci yeen di ak muccu adina ak al-akhirah di seenu doliku way yalla nako yalla def muy fekk seen jariñal njabot way yalla nako yalla def ngeen téela noppulu ci war may tirangay seen njabot yalla man nako yalla nako yalla def ci war may al-quran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh jonne ñom ak nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bokk na ci participation ndax maté néwon di ñet ñet kéro buñ fi ñëwé tombek gis ni rahama déssé ak ay karo fasasa mu daldi ci jublu kon ñing koy wax jissa kum la waxir jissa mom serigne cheikh momulé ñu diko wax serigne cheikh jonne gi nuy jigéenam bi nga xamni mo nek fi ci sénégal nga xamni daaraka li yonne ci man ci mom la koy jaaralé mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigen bi bax momi ndeysan leg legi sax bu ko xex yoni dara ci daara ji muni ah may dama beug lu bax daldi participer momit kon jazakumullahu khairu jazahi yal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah taala bayi wu nu kenn niñ tudd ak niñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tuddu da wax do nga ñeen ah bu leen fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di leen saytu tum ranki wu leen xefu leen maru leen te yalwani wu leen ñoma tax bu defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na leen yalla téral yalla na leen yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nangoo rek inshallah taala ngeen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu baax diko ndokkel momit ndaysan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ni wa señ moudou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul ku participer ñu jéggel ma inshallah taala ko defé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah képp ko xamni bëgg na participer rek mën na jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk señ moudou mu duggal la inshallah taala waaw képp ko wote fofu rek señ moudou duggal fekk ni amuñu participer ñu jéggal ñuko ak non ñu ko waxe émission bi ñu bari xeyna diffusion bi lañuy gëna top ko sax ko ni bis bi ci bofum lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ak ci aju ila akhirih ah inshallah képp ko participer rek mëna jaar fofu inshallah taala e numéro bobu mama defon signe yalla nga yoni ma message ma mëna mané yéwiko inshallah taala ci émission bi ñun ma wax señ papa jeng ma ng koy nuyu bu baax mom tamit diko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew na ci suñu daara ji ay yoon di indalel gone ay yéré ak ay dal ñu wax jazakumullahu khair jazai même bass bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom señ papa jeng momulé ngi wax jere jeuf jazakumullah khair jasa dem rek ndaysan mbokk mu nek fele ci ngann la dekk bi tuddu may fi ci ginaaw kafrine waaw da am ku tabile ni di wax señ abdou mbay ñoy ndaysan sa bu magal bi def seeni ñi bëgg def ay triangle indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen jeuf jazakumullah dem rek ndaysan mu yonne sugar ak ay mbokk ak yoy yere jeuf jazakumullahu khair jazai di wax ci abdou mbay nek fofu ci ngann gele ci ginnaw kafrine ñu jere ngeen jeuf ñu ñep ndaysan non rek di deg jëm ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye leen ko yalla fay jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazai ay del non pat la bo xamni bu ma amul lu ko sax dina leen ko wax jazakumullahu khair jazai ñi ngi nuyu señ ahmadou gallo momit di suñu soppé mom yemul ci sop daara ji rek ak japp daara ji waye fum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko nepp wessu nak lay ndaysan da day wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu suma demone ba awma départ sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama départ ci way lo lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax tan leen ko yalla fay inshallah taala ñu ngi jëf dëngëñu ko xamna señ moddu ñu wax ni alhamdullilah lisi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndax comme gisuma ko da melni amul ko participer señ moddu def ma signe wa yoni won message ma xam ndax est ce jox namay xaar wala ñu tagato ñu ko may wax ak yeen ni gëna ya nga ca kamil ba nalé di wacce té mag ñoom ko daan and kon nak ñu wax dal sun borom alhamdulillah lisi bi ni'matati musalihat allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ñu ñaan yalla yobbu ci magal ga ci ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi leen ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sa borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar leen ci war may señ Touba inshallah ta'ala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku sa xel dem ci man yahru min bayti mu'ajjan ila llahi wa rasulihi ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogal borom bi la rabbi sujalla wa yalna ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

viene Dio l'Islam. Digite ci mio vi Ahlul Quran. Digite Auladun min Auladil Quran. Yahni Ahlul Qasida. Di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci jotaay bi, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di ndokkeel suñu wëllëri yi ñu fekk di Cheikh Habib Gueye. Dellu di ndokkeel ak a ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xam ne am na ko ci taxawal lu mel nii ngir alquran ak wayjur wi nga xam ni moo ko donale alquranul karim soog a dem. Jataay bi sakku woon nañ ci ñun ñu waxtaane tuuti ci alquran al karim. Alquran min makka ila madinatul munawara, ba bu ngi ñëw ci sunu réew mii naka jekk mësta dañ di jolli, di toq ci xoli walliw yi, waaye di toq ci xoli way gëm yàlla yi ñu di ci def di ci dindi. Alquran dox ba tasaaroo ci addina daj ko kap. Mu am ñoo xam ni génne nañ alquran ca losig bi mu nekkoon, te mooy losigu def ak dindi, fosane doomu aadama, tasfiya doomu aadama, tarqiya doomu aadama, yóbbu ko ci losigu lix. Bi mu demee ci losigu lix, daanaka alquran ñu jàppe ko benn code, benn code la route boo xam ni day tere ak digle rek, di digle ko tere faqat fa la yam. Te alquran ba mu nekkee ci losigam, ca la sahabatul kiram àndoon, fekk benn waay bu jaan mat ñu jàng fatihatul kitab, tufli leen tufli ko jaan ja wàcc. Ñu dem ba alquran ñi gën a mën a génne maxaarijul uroofam, ñi gën a jekku naxwoom, ñi gën a jekku aruudam, ñi gën a jekku bayaanam, bu la jaan màttoon buñ jàngoon téeméeri faatiya tufli ya jaan ja du wàcc, boo moytu sax dangar ja day yokk. Lu ko waral xëy na fii di waxtaanam, waaye daañu ko mas a waxtaane ci suñ borom tabaraka wa taala bi mu wàccee téere bi ci yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam, daf noo wax ni yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ma gaa ngi ni leen inna allazina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan taboora, tijaaratan lan taboora. Waxal ma sama jaam ñi nga xam ni seen objectif, seen volonté, seen bëgg-bëgg, seen himma du dara lu dul téere bi yàlla bi, di ko jàng ak a jàngalante. Bu waxtu julli jotee ñu jox yàlla li mu moom, lu leen yàlla wërsëgal mun tuuti mu néew ñu domp ca jox ko ñu tane. Waxal ma ñooñu ni leen seen commerce, seen commerce, commerce la boo xam ni du lamb, te dana tonaw addina, dana tonaw alaxira. Tijaratan lan taboora. Alquran ñi koy xëyal di ko gontul, ñi ngi yegg ci mustawaawu ci xeetu tiranga joo xam ni du tiranga joo xam ni lix la booy jàkkaarloo nii, waaye tirangay xol la joo xam ni foo leen fekk ñi ngi ak ñoom. Ndax lix boo xam ni matériel la boo mën a lamb daj ko
bokut ak liks bi nga xamne ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñooñu nga xamne ñom seen liks ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngi len di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek liks materiel bi nga ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka liks bobu nga xamni liks materiel la bula alquran indil liks bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indeeguko liks xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhira waye amna liks bu lay xaar alakhira mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaaratan lan ta bora siran wa alaniyatan lañ ko defé won ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangalé jublu wuñ ci dara lu rek te jaaratan lan ta bora ñoñu am nak ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borama leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari categorie la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñu jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen categorie bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah sinu fayeku ak sinu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye buñu doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ta tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh salim mbake ñom ndax yalla teral na len adina te dana len teral alakhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lathina istafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيتي كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيتي كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغ ولا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والياذ بالله لوتاخ سالم لنفسه moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran ak jang alquran ñi ngi leen di xex guddek beccëk minhum salimu li nafsihi moy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimu li nafsihi motax nga deg yonentini rubba khari indil qur'an wal qur'an yal alam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an ko nan yal na nga de dem safara na'us billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya wa minhum muqtasid benen kurel bi mom nagn am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarawul len ko nagn am luñu julle rek gis way tilu jël dom yobbu ca daara ja jox serign daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi démé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur wu ca gëna goré day ñëw sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli gi té baski mba korité mu déy ko niko ah wax dëgg rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ batay sa tank tégé wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagage ñibbi xalé bi takki bagage ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal buna man de waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am tuti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii
alquran mucc ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté amna serigne daara yo xamné buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tegg leen kérok ba nga leen génné bo leen génné tisbar takusan ñu jangalé ji bo leen génné suba tisbar ñu jangalé ji sun borom ni ñoo ni moy ñi nga xamné man yalla ma leen defal nga ne lu reey wo fadlul kabir lolu yombuta yegg ni ñoo xamné dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamné lolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran ak nim tollu yalla ni ñim ne ci seen dëgn ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla do am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokku ta ñooña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xamni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaire alquran buñ démé ba mën ta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccio lix bo démé ci internet yi mën nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi nga bokkon ci minhum muhtasib waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beggul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tum ranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël benn jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitit ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internet ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale kat alquran ñu jëm fofa légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi bu dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal leen ñu téyel ñu alquran rek mi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa bay amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran mi dem nak ba ni légui ko sa bay amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddi rek am nañ ci sañ ñene nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ne inna hadha alquran yahdi lillati aqwam wa yubashshiru almu'minina allatheena ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ni len ki gëna mëna fossone doom adama ki gëna mëna taskiya doom adama moy téréb yalla bi tereb yalla bi mbollem luñuy taskiya doom adama tereb yalla bi moko gëna man luñuy fassone doom adama tereb yalla bi mo ci gëna man muni waye nak ma bëggelal ña nga xamni
ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begeelal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax ñu ngay jëf ju baax al amalu salih mi ngi tambalé ci jangal al qur'an ndax al muslihuna fil ardi moy ahlul qur'an yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñu nekkul ci al qur'an gis seen keur yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu risi seen yonent bi di len jende ko xelam ni nga rek lix bi nga xamni mom la keur abo jahlin am abo lahab ñom abo talib ñom seen keur yo yi nga xamni am nañ ko mu nek keur yu lix mom mi yor li gëna ri gëna ser te mën ta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik billasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun ha yow muhammad yaay gendiku nan keur gu lixi ak auto bu lixi bi te ma jox la li gën xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yaw la ko jox yaw sa yak sa xet ëlëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa masoulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mon alquran dula ci génné bo mën ta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci kon bi ni muy gisé sa wërseuk guddi laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisub magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisse sa wërseuk daara ji non la wara di gisse sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu exister magal exister laylatul qadr exister alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gisse sa wërseuk bo bëggé bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa masoulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gisse sa wërseuk ak lum tuti ndax wolof njaay néna dompu sax ci sot la bok sun borom ne ko bul gessoti liksi yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa kon bi wa gox bi malaka mi yoni seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi ngi may alak lo koñ be day daara nga fa donga ya ngay jang su tire bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi de diggal na len mom lo wax ni wa anna ta'lima sikhari li kitabillahi yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam tire bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika ma ñew war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fe jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak pexé ko ci duggal waye tay bu amon liks bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun legi dañu japp ni alquran liksi la lan lañ japp ah kay liksi la waye ni mako waxe du liks materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma jumul ci ben téré bi ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Moussa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaare rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti ay at ne ben bis mu jaar fa degul dara yimut mu julli ñaar rakka sun borom lu xew
sun borom defal ko kasfu mu jakkal waaji mu ne ci teranga ye gëna mag mu ne ah ki bu mo fa masana jaar ma ngui rombu ci fitna ak musiba ak bala sun borom ne ko waaw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayiwon mom lañ dal alquran barki dembu ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu le gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokalé katou yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alcorane ci kaw souf bu ko malaaka yi dé mbugal sa bu dom ji né ubbet kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alcorane karim wa légui ndem musrik bi bokalé katou yalla bi mom la alcorane mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak lolla sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiku ci tere bi yekati askam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati askam ba daraja am toll fofu non lay toroxale askam ban diko deggate ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax Cheikh Ahmad Sakhirlo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndéké sa bu xéeti bu jox leen ñu ci ndéki koké mo dem ba yag buy jang alquran day melni serignam la dégg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag buy jang alquran mu melni yonent bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meunatu la julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayafalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw doga dem teyi lum ci jiblu mi ngoy mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air gog nga xamne atananuko atanatuko ming koy partager ak ñeneen ngir mu man ko atan sina amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu xalima gay bind nga dégg ki ki ja waye danañ ci toroxal astam bañ koy deggate ci moy ñi xex alquran na'uz billahi minha motax ci amul bamba ne kitab rabbil kitab bi nas salikal kitab kitab rabbil kitab bi nas salikal kitab seigne touba ne boy set ab tere deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi tudan lil mutaqin muni mang ca yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو من يالا من سيغ توبا بو مودي ما لاقتي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منالتوكو دارا كين منانتوكو سلبو كين منانتوكو raddu kenn manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim muni yemu ci alquran da mujjii nek sama pak bi may defandal nga xamni kenn duma fekk ci luñ may

ngir jëmm Serigne Touba radiyallahu ta'ala ñom ci ndax di ko dëkke musse ci ndax ak madame ci ndax ñoko dëkke yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dëkke peut-être parfois gan ñew fa dem waye buñ fexé won ba hasratu mbacké xam nga Ali Imran ni ñu mel ba yalla taggalen nga xamni lu bax ñom la ko jox lu bax ñom la ko jox hasratu mbacké non lañ mel ci réew mi di Sénégal buñ fexé won ba mbolam kër Serigne Touba yi kërug Serigne Touba guñé ko Serigne Touba défar mbaku doomi Serigne Touba défar mom lañuy défar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggéey moy défaraté té dara am baña manki la su ko defé jikko ji néwon ci Serigne Touba tañ def ko ci Cheikh Abdoullah Hat jikko ji néwon ci Cheikh Abdoullah Hat tañ def ko ci Cheikh Shoibou def ko ci ñi nga xamni ñom la Cheikh Shoibou yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye ni ma waxé légui ni tay la ñangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul njari yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul njari samay nop neñu Serigne Touba daana wax ni buy joxe domam so deme te alquran xam xam akob yar man ci boko dajje defal ma ci bu fekke ni nak dana am bu manki xoma buy manki way bu ngi don yar bi hu fas ya ngi fess del dekk bi waye ay ca Serigne Ousmane mi toll ci ay at bu jogon legui dugg ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqara minal jinnati wan nas fo kupp mu fay la waye du jog xajal ko mu tok xalaatu ko jog may ko mu tok kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'homistie ño dox sun digënté ak yar ndax bu fekké ni Cheikh Abdoullah da yar da bolé jangalé ak yar nga gis ben shaytan rajim bu jaar fi ci mbedd mi dégg ab donga man lolu kenn nitilu ma gisul sa beut man ma gis donga bo xani ab serigne daram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñoo leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy loy joy sama serigne darama door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonko imay ginnaw goné gi photo ko yonne wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ñoo dox suñu digënté ak yar donga yi kon njang mi lu gëna bari te andut ko bu yar catastrophe rek lay indi nañ yar gone yi wallahi li yalla rusé wa sénégal ba légui moy ñi fi déssab yar rek kala suñ muntaxa gi ñom la yalla rusé sénégal ba légui rek waye lepp lu am réew di def ba yalla alag leen sénégal def nako yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ram ëlëk yowmal khiyam gisuma lu gëna mëna xettali doom adama du yonent du malaika ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xettale ab yonent alquran mo gëna mëna xettale malaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xéet wi di jamo moy jang al quran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karbi murid yep dañu dajé laqku ci gennaw seigne touba ni ko seigne touba yow lañ yaakar adina ak alakhirah budul yow dara du ba seigne touba neena ma waxu ba ci gennaw al quran ni al quran yow la yaakar adina ak alakhirah budul dara du ba kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonan banan jo bi dunya wa khiram minal karbi
inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci mbeddi mu yoro yett di sam alquran lan la djublo wax moy alquran ñett koy samal yalla serigne dara bi donga bi parent bi koy juri ñett ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne dara bi bu mënon na jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxoon ñuko donga day faatu.

ngou ta joxe dong bi kazalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy wattul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen wattul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy wattul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow pana bi nga xam ni bok nga ci ñi wattul yalla téréem bi war nga ci sawar bo mënu ci gis ko man ni ko kay dara kenn duko dimbalé ci sa katanu bop rek dedet bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangalé fi sabilillah bo fa défé sa alal yalla fayla yonentini man dalla ala khairika fa'ili ku gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaba ni tolni dim ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci tuyaba man ko don wax rek barki demb ci digenté suñu madjaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jenn lolou bay sam momako netti rahimahullah neena seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba addi ci ndiarim mu ñewé ndiarim seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarim biko cheikh isa seené muy wacce bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanam seigne touba ney biñ ko joxé addi bu nuppi seigne touba jël kala muñ dan ni tay sun borom mom dal moy hakim rek ndaxam dey ma jaw sa adiy ji eppele wo ci cheikh isa tuyaba lu tolni de dewwe seigne ma jaw faxane na sama xol ñur ñur yi ndax man dal maak sama dong yi liñu tawte ak liñu dacc ci tol yi buma ci yeme ak isa mi tudon ci ker gi dana doy war neñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin ne seigne touba ni ko isa yow ker na da ki ma jaw da melni lima lo xana yengal na soxal muné waaw mbatt wax deug yalla day lima daj ci sama toy yi ren nak sama toy ni buma ci yeme ak cheikh isa fay muné ko ndax mokal nga suratu sams muné waaw muné ko jangal ma deug sakam law khairu jisaay neñu mu dal di tambali wa shamsi wa duhaaha wa al-khamri isa tallaaha wa an-nahaari isa jallaaha wa layli isa yaqsaaha wa samaa'i wa ma bannaaha wal ardi wa ma ta'aaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko li da melni sun borom dañ ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen gele mu gemt yalla salih yalla diko alag alagale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagale wa dekk ba muni xana cietan man ci setan seigne touba ni ko jif ju bax non la mel fo fekk koy def lu bax nga jappale ko ci lu tol ni fepp sarra tuyaba duko yalla fay dana la fay lu ni tolatu du ci wañi ci tuyaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doole def ci daara ji waye gis nga wa jo xamni mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw amna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu diggal ko niko tabaxal jakk mba mu degg hadith ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax ko soko xame ruk ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ñi ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wala jitu jakaji waye mal asaf japp nañ ni jakka moy priorité dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakaji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacce alquran no koy samal sunu bop moy wacce nako ci ay jaamam ñu ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika waya wa sawfa tusalun mu delu ci wa motax cheikh ahmed bamba ni sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man seigne touba nang ma def man ma bokku ci ñi nga xamni ñoy sam alquran sun borom ji tabarak wa taala lolu mang la koy ñaan ci dara ji yam ci yalla muhammad sama dundu gep man seigne touba na doon samal quran rek na doon wattu alquran rek

xolé bimu fi joggé ak légui ñaar at la ba légui mi ngi wattu alquran señ muntaha kenn la ci dalil yi ba légui mi ngi continuer di wattu alquran bimu togué ak légui ñaata yoon la woté waccem njangum alquranul karim waccem kamil kenn xamul numu toll muni wal ka jut li bi an akuna khadiman bil kitab al hasisi fi kulli ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam al qur'an nek serviteur al qur'an al karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko sotire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmati al kitab wal hadith yusbitu la bi sahabi mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy téréb sun borom muni képp ko xamni bëgg nga ma donu man señ touba muna muni alquran don sa tool sayyidna abi urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay sédélé ndonal yonent bi ca jakka ja daw leen marché bi pu faq ñu songu jakkay medul suma nawara bi ñu ñëwé ci jakk ji fekk ñuy sédélé jukki ñu ñëw ne ko wayé wa abi urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy sédélé mu ni ah lu ngeen fa fekk ñu ni ñun dal dañ fa fekk ñuy sédélé ay jukki alquran mu ni loolu moy ndonal yonent bi loolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don señ touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgga don ci alquran ngay déllu pour don ma buñ ko waxé nak moy ndonul baatin waye bu fekkenté li matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal waye

wéru ndigal caruna taxañal na képp ko xam ni mu ngi ciy jéggulu boromam, wéru njëggal teruna taxañal na képp ko xam ni mu ngi ciy jéggulu boromam. Kon wéru koor am na ay masaaya yu bari, ay may yu bari yu ci aju. Loolu tax nag bu masaana teru Cheikh Ahmed Bamba ci xalimaam gu ñaw ga radiallahu taala anhu day wax ni busra lana qad ata, mu ni busra lana qad ata naal juudu wal karamu la mastaxalat alayna al ashru al xurumu. Moom sëñ Tuuba, busra lana, mu ni busra lana qad ata naal al juudu wal karamu, mbëgte barke tiraanga xéewal dikkal nanu ci tab tab goo xam ne day bàyyi koo fa sun borom tabaraka wa taala. Qad ata naal juudu wal karamu la wax, tab goo xam ne day bàyyi koo fa sun borom rabbi sitwa jàll ak tedd nga. Ñu ni ko kañ, mu ne xanaa ba nga xamee ni weeru la fenk na fekk ñu ci kaw suuf ñuy dund, muy weeru yàlla warmaal, weeru màgg wu tedd. Weer woowu nag di weeru rajab, ni ma waxee ni wali yu bari yàlla di leen ci may tawfiix, defal leen ci tiranga. Benn, mu may leen ci tiranga wilayatu xotti baax, wala tiranga wilayatu li ñuy tuddee ijaaba, lu ñu wax yàlla def ko, wala tiranga daraja ji yëkkatiku ak naqaam mu yëkkatiku. Moo tax sëñ Tuba ni këb bu rajab ak rëmani, këb bu rajab ak rëmani. Man sëñ Tuba rajab teral na ma, man sëñ Tuba rajab teral na ma. Aha kay, bu yamoon dong ci doomam ji ci feeñ di Cheikh Mamoudou Fadal Mbacke doy na tiranga, bu ci yàlla yamoon dong, te xam naa ni baatin ba ko tax di wax du Cheikh Mamoudou Fadal, ay baatin yu bari la yu mel ni Cheikh Mamoudou Fadal, ay tiranga yu bari la yu ko yàlla teral yu mel ni Cheikh Mamoudou Fadal radiallahu taala anhu. Moo tax mu ni rajab ak rëmani weeru rajab teral na ma, weeru rajab teral na ma. Kon weer wii mooy weeru barke, weeru yërmande, weeru mucc, weeru texe. Weer woowu nag al muriduuna wal muridaat duñ cee am xaas wax ni ñoom la ko yàlla jagleel. Moo di Cheikh Mamoudou Fadal mi ci feeñ, donte boo demee ci yeneen i turuux surtout nag lu mel ni turuuxu tasawuf yi, tariqa boo ci dem yàlla subhanahu wa taala am na walliw wu mu feeñal ci seen biir ci weeru rajab, am na walliw wu ko yàlla teral ci weeru rajab. Waaye al muriduuna wal muridaat xaas biñ ci am Cheikh Mamoudou Fadal mi feeñ ba nuppi feeñe ci sëñ Tuuba, ndax mënoon naa feeñe ca feneen waaye mu feeñe ci sëñ Tuuba radiallahu taala anhu. Dund jooju di Cheikh Mamoudou Fadal nga xam ni ak wilayatum moom amul benn walliw ci walliw yàlla yi bu ko umpale, sañ-sañam amul benn walliw ci walliw yàlla yi bu umpale sañ-sañu Cheikh Mamoudou Fadal ak wilayatum. Lu ko waral, bu ngeen dee jàng nooy bu xuddus da ngeen gis sëñ Tuba di wax ni nabiul mursal moo gën a fawxa, moo ëpp daraja, moo tiim nabiu xayru mursal. Nabiul mursal mooy koo xam ni yàlla da ko dibam ni pekk ak baatin ba nuppi nag yéen ni ko ni ko demal wooteel ma, kooku mooy nabiu mursal. Nabiu xayru mursal mooy ñu mel ni ñoom sëñ Tuba, yàlla da leen di dibañ ni pekk waaye nag mu ni yónni ma leen. Bu ngeen demee daal nekk leen ci li ngeen war a ne, ku leen dégg ba gëm leen topp leen, danaa ko fay tuyaaba ju toll ni ji may fay ku dajeeg ab yonent nangul ko. Képp ku dajeeg yéen nangul leen, tuyaaba jama koy fay mooy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajeeg ab yonent ba noppi nangul ko. Si biir gaañoo ñu nga xam ne yàlla dee na di bañ ni pekk, Cheikh Mamoudou Fadal def caa bokk radiallahu taala anhu, ba nopp nag feeñ ci koo xam ni yàlla da koo diibam ni pekk, man muy ñaari pekk, muy ñaari pekk. Xaas boobu murid yi dañ ko am ci
Cheikh Mamadou Fadal kenn ko ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wassasin moy bi ga day amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la Cheikh Mamadou Fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab té guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab ina wa isrin ci guddi goga tarikh net li neena guddi gogu day da fek Seigne Touba ben bind genn khassire guñu tuddé mafatihul bisr moy tiaji ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan ka di xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am ben bunni amna xeyti bunni wax ni bu amé limuy takkale moy ñaan gi nanguna lolou lañu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jéxital la ci nangu ñaan naka nonu Seigne Touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beydu wa xamni beydu lamuy tektale ci ngeneen ci barke ci dara ji yeketiku bimu tolo ci beydu wawule ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax Cheikh Mohamedou Fadal al Mbaki ni ni boba bimuy way mafatihul bisri ba tollu ci beytu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ila jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy soxna fadal ni na jamono wax do ju nga xani mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beyit bi ni ko doyal jimi ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku Cheikh Mohamedou Fadal al Mbaki mu dal dikoy tuddé Mohamedou Fadal da dikoy tuddé Mohamedou Fadal lutax mu tuddé ko Mohamedou Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy li ñu tuddé al fadl moy ngeenel tax bu ne ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw bu la gënal yalla mi nga xamni moy aji bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage te fajuut ya dox sama digënté ak soxla te fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la xéeti ñak la xéeti barké la yépp tekkale nga ba ak mom yaa ngi faadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajkatu aajo comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo ne jakk xar karamam ba sun borom delo ci sa fit delo ci sam xel defal la barke motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaay kan muñu ko xana al wajhu ma'il ghumami yow yaay ko xamne sa xarkanam bi day far njaqare Cheikh Mamadou Fadal non la meral lo jak boko gisee da ngay mela melni ku musta jak da ngay figure and ak mbekte lu ko waral xarkanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam motax muñu ko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi farqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax
wutetuma fenn dara. Léegi naa ci nettalikat yi gisuma nag fuñ ko bind. Ñu ni Sëñ Touba nee na Cheikh Mamadou Fadal bu gane woon ci beneen tariqa bu dul tariqa am ci geneen kër bu dul këram, foofee Mouhamadou Fadal gane jamono man dina fa lijli wit. Ngir lan? Ngir maxar yàpp, li wala wax maxar yàpp, maxar yàpp ngir wut fa loo am. Waaye ngir yàlla bañ mu jigaani dara man Sëñ Touba, yàlla bañ mu wuti dara fenn man Sëñ Touba, moo tax mu feeñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlaatuma lenn fenn, soxlaatuma lenn fenn radiallahu taala anhuma jamian. Ñu ñëwee daa dox doxinu waajur wa, dox doxinu waajur wa, waajur wa dafa ñëw moom Sëñ Touba gis ni kenn képp la yàlla waxal, kenn képp la yàlla waxal, te moom lay waxal ba faaw dootu wax dootu wax ak keneen ba faaw muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bi Sëñ Touba ñëwee jamono gis ni kenn képp la yàlla waxal te dootu wax ak keneen ku dul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayanteeg Mohammed alayhi salatu wa salaam moo nii. Ba tax mu ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba ya sukkoon ca ron garab ga bayatu ridwan. Mu ni man Sëñ Touba sukk naa fa jaayante yonte yàlla Mohammed comme ni ko sahaba yi defoon. Alquran dani inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadu llahi fawqa aydihim suratu al-fathi. Yow Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gaa ñi sukk ci sa ron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jébbal leen sa bopp, jébbal leen seen bopp. Gaa ñooñu day terog ba ñuy yëkkati seen loxo di ko teg ci sa loxo bi, nan la yow Mohammed jaayante na maag yow, na la wër ni kerog day loxo bi yàlla ca lañ teg seen loxo, ci loxo seen borom lañ ko teg, seen borom ci boxam lañ jaayanteel. Kon jaayante ngi ci yàlla mooy jaayante yàlla ci boppam. Yàlla gisee si ko, déggee si ko, waaye am na ko ko fi représenté mooy yonente mi alayhimu salaam, am na ko ko fi représenté mooy walli wam yi ridwanullahi taala alayhim. Kon boo jaayanteeg ñoom mel na ni yàlla nga jaayanteel. Cheikh Mamadou Fadal nag bi mu gisee ni di Sëñ Touba ñëwee jamono fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di borom jamono, mu jaayanteeg moom. Bi Sëñ Touba jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati jamono teg ci loxoom, Cheikh Mamadou Fadal bi mu ñëwee gis ni jamono yàlla nga ko teg ci loxol Sëñ Touba di waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mu ni kon moom it na jaayanteeg borom jamono muy Sëñ Touba radiallahu taala anhu. Mu ni kon moom na jël njuréelam jaay ko jënde ko ak taalibe jébbal boppam Sëñ Touba, mu nekk waasitaam nii nga xam ne yonente sallallahu alayhi wa sallam mooy waasita diggante Sëñ Touba ak suñ borom rabbi sitra jàlla. Naa koy fara di wax suñ borom tabaraka wa taala, képp koo xam ni dangaa bëgg ni bërit ni jaww fa moom, loolu mustaqil la, mënta am jomb na, loolu daal mi ngi mel ni yow moo xam ni dangaa jug bëgg a laal jant bi. Nooy def wadd waddi ba dee te doo jot jant, wadd waddi ba dee te doo jot jant. Maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu anhu junjoon na ko nee na góor day jàpp ca yàlla, góor jàpp ci góor, góor jàpp ci góor, góor jàpp ca yàlla. Kon nag mbir mi waasita munu cee ñàkk, munu cee ñàkk. Moo tax Sëñ Touba nag ni mu ñëwee fekk ni yonente sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla waxal, mu wax ak yonente bi. Cheikh Mamadou Fadal bi mu ñëwee gis ni suñ borom baraka wa taala bi mu wax ak yonente bi, Sëñ Touba daa ñëw wax ak yonente, mu ni kon moom mu na wax ak Sëñ Touba. Moo tax mu wax ci bayitam ba moom Cheikh Mamadou Fadal mu ne ya ayuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuwatiya bil irada lakum likay uhsa bi qarti aada. Mu ni yow sëriñ bu sell bu mag bi, yow kilifa gu rëy gi, yow mi nga xam ni yaay wéeruwaay bi képp ku bëgg a mucc dana ñëw wéeru ci yow, yow mi nga xam ni nanga sii ni borom bi mu tëjoon lu mu wut a jox caabi ja kenn, bàyyi ba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jox ko caabi ja,
rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabi ja ni mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabi ja seigne touba ni katchit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga ci ni borom bu tejoon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dombi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha sayyidu nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bi nawtiya bil irada gis ñu tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talib seigne touba rek neena bokku ci biram neena bokku ci biram duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba man mohammed fadal mu ni dedet na di talibim lay wax jitu bi nawtiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammedul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim tanu sama jamono dama bëgg doon kim tanu sama jamono kenn ko ni xamna ni cheikh mohammedul fadal kim tanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayyi ko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñu borom soop te du xin suñu borom soop te du xin lekay o sabe qarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako adiya ndax ab talibé day jox serignam adiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bi ghayri manni gina bima lako jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mum lew na ma dom joxat nalako adiya yow seigne touba joxat nalako adiya yow seigne touba légui 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 lolu moy nurun ala nur leer ci kaw leer jaayna lim gay jarna jox nañ ko ndeg gi mu jilat ndeg gi joxawat ko addiya nurun ala nur nurun ala nur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitnal serignam khitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti seigne touba yim fi bayyi nu realiser yep xam na biti seigne touba yim fi bayyi nu realiser yep ndax mom xam na ni ci liggeel ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggeel ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëwé di nga xam ni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala ñu bayyi nako fi muy Jumaa'i Touba Jumaa'i Touba al masjidul kabir Jumaa'i Touba bokku ci ñu tan ñu gën ri nek ci ñobax kan la ñu ngi faadal yalla dugal magam yim fi wotu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi
moy ak dundam jeex cheikhou di fadal mbacke ñu wootu ko radhiyallahu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu touba bi fondation wu juma ji légui bi fi seigne moudou mustapha jogé dafa multiplier volonté bi dafa ko multiplier bolé volonté ba seigne touba amone mu yéne ja ak volonté cheikh moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëc ci dé dé yor ay tolam suñ ko wara jël aw jiwu fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi nare meñ ni lu moy jumaay seigne touba ji yal na doon xorom tanni wuriñ nonu kon mom lim doon bay lepp moy jumaay seigne touba ji lim doon bay lepp jumaay seigne touba ji lako def yow suuf si li ni bay fi sa bir bo ci nare meñ lu nara moy jumaay seigne touba ji yal na doon xorom a deggal mu bi irada ki ni al muridu sadiq deggal mu bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji gel sa jiw diko sul ci suuf ni yow jiw lo fi nara meñ ni te du dem bu nara moy jumaa seigne touba ji yalla na don xoram motax itte ji dum amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom rag bu jumaa ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokkel seigne touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo doon jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel watax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi mu ko yow borom nibit ju reey ja borom nibit ju reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax jumaa sa nibit moomee man cheikh moudou fadal mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkel nag ndax yow doon yaa jara ndokkel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa talibé laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëtal nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkel kama xat kunta ta'malu yaa xadima bihi unixta fi daari naimi muniko fukun bi ni'amati abadan muqima muhafan murtadan shaykh al khadimi muniko xamna ni yaangi ci ndek sa kanam gaangi belli xamna ni yaangi ci aljana daru na'im muni maangi ñaan yalla na sax aljana daru na'im jodi nga nek yalla na sax xewal gi nga nek yalla nako yalla dolli jam gi nga nekke yalla nako yalla dolli barke bi nga nekke yalla nako yalla dolli ngirumal yalla bu mu dañ mukk di soti ko ci sa kaw yow cheikh ahmadou bamba sama serigne bi radiyallahu ta'ala anhu salam de am ci hadith mo yonent sallallahu alaihi wasallam waxon ni man dalla ala khayri ka fa'ili sallallahu alaihi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay tagtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tagtal bam tuur ca aw ñaqam dina la wóor ni okee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dàll ala xayrika faailihi loolu yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki
wala da nga gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dekk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamne borom alal la mën nako te boko ci laye biir dana ko ci def nga laye ko biir mu def ko ca neena lu yalla bindal lu la yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ni tollu yow ñuko tekkal lola ndax boko tekkul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax muni man dalla ala khairi ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji kep ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkëti ab bërëmum def ci kooke ci yëkëti bërëmum def ko ak ka ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamii yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bakkaari aduna bi alaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca ay ca ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bakkaari jëkk ak ñu mujj njabootug sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii jamun faada nag loola tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdoulaye Hat radiallahu anhu moomit noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon Cheikh Moudou Fadel ku xam wilaayatum diggam ak boromam tabaraka taala waaye ànd ak loolu ànd ak loolu wilaayam boobu da koo seeyal ci biir wilaaya ak Seigne Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom moo ñu ko di yéem Seigne Touba moom Cheikh Moudou Fadel wali yàlla yépp koy yéem ci wilaayatum moom moo ñu ko di yéem Seigne Touba moom waaw wolof Ndiaye nee na wolof Ndiaye nee na mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam maanaam ku la may moo la ëppale mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Fadel wëllu yàlla yépp yéem ak wilaayatum moom ñu xam yàlla dëgg ñëpp ñu yéem ni wilaayak Cheikh Mahamoudou Fadel yàlla xam na ko waaye moom Seigne Touba lay yéem moom moom Seigne Touba la ñu ko di ko yéem yéen bàll ma de dama xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Mahamoudou Fadel mu ni yow mi yàlla may wilaaya ngay tuntuñu di jéema wër ku mel ni Seigne Touba mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis Cheikh Moudou Fadel moo ko wax de yow mi nga xam ne yaa ngi tuntu ni di jéem wër ku mel ni Seigne Touba jaamum yàlla mel ni Seigne Touba Seigne Fall nee na noppalul doo ko mas a gis mu ni yaa rahiman misla sayqi mahlan fa lasta taraahu yaa rahiman misla sayqi mahlan fa lasta taraahu yéemi kun kuni yow mi nga xam ne yaa ngi dugg diggante muur ki ak malakoot yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër arasi borom bi yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër lawul mahfuus yow mi nga xam ne yaa ngi dugg ci wanagu yàlla yi di dugg ak a féey ak a génn di nuur ci géeji yàlla yi géeji xaqiqa yi mu ni noppalal sa bopp
melni sun tuba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi mur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni señ tuba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni señ tuba fatna yalla dootu ko def mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen señ tuba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jom naka nonu gis ku melni señ tuba cheikhoul fadal neena jombuna noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu do ko gis melni señ tuba do ko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciad dug way yalla bu ko ciad dug way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom señ touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi señ touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi wa tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakko irham jami al wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi kuma arsalnaka ila rahmatan lil alamin al qur'an la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la kat li sama jami dong ma tax ma sak la señ touba yi ko balika dako don ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara fet li jami yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhu motax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh ahmed bamba newna nit di dox ba dajje ak sa ndend ci kaw suuf newna motax muniko ya sayyidan fil mahal khalla sarwaw yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwaw ndem ni niw na ya muhibban fuhadi dahra maswaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax señ touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaad yoy bi ngui koy bind da siara ci won señ touba manam ci barabu señ touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla fi xaju barabu señ touba bi lañ ko dis ñu tuba lañuy dem ci barab ba dis ko ko ñu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barag bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di way yalla lum la may lu nek am na fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek dem fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi joge legi son xamul kagn la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ koy gëna xam nit ni xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yo xam nga ni febar yalla koy fajj li yo xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lutax nak bo febaré yagari dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fa febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aaje wo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nekk sa wasita xam nga ni torox nga de
xam nga ni torax nga. Yàlla noonu la bindee jamono, am mu ne am, am mu ne am, am mu ne am rek ba mu agsi ca gaaya, am mu ne am rek ba mu agsi ca gaaya. Noonu la yàlla bindee jamono. Dangay bañ a fekk wàllu yàlla nga fukk ci ronam, ni yàlla maa ngi lay di sama soxla si ci war may sa wàllu wii. Moo ne boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi, boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi. De docteur bi moom mooy sa waasite, mooy sa sëriñ, sa digg ak sa borom ba keroog ngay wér. Saa boo ñëwee ci moom ni ko saa yaram daa neexut, te xam nga ne bu fekkee am nga tawxid xam nga ne yàlla ay faj feebar, mu ñëw jël benn appareil tiim la ni la wagasul nga wagas sa mbubb. Mu gis ni wagasu bi day mun na si mbubb mi, nga ni futeen mbubb mi teg fee, nga ni futeen mbubb mi teg fee, mun na si mbubb tubaab ji ba dese seletement wala slip nga nangu ko. Dang koy nangu même jàngoro gi mu lay fajal, bu fekkee ni ci sa awra la ne dang koy nangoo jox sa awra sax moom mu yar ko. Li lañ lañ lu ko neexe nga nangul waa ji lii te nanguloo keelee. Man ku ma koo doon, ku ma koo doon, yow nangul nga nit ni yow nekk ci sa awra di lañ lañ ndax daa am feebar bu ci ne. Nanguloo nit yàlla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ di la digale ka tere nekk waasitam sa digg ak sa borom. Moo tax Seydou Fallou bi mu amee soxla ci suñu borom tabaraka taala daa dem fa Seydou Touba, fa Seydou Touba la dem siyaara ji ko. Xam nga ni soxla si mu am yàlla koy faj, waaye nag ci loxol Seydou Touba la koy jaarale. Mu dem sukk sa barabu Seydou Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sarwaaw yaa muhiban fuhaadi dahra maswaaw. Door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa'i saa'irakum abxi bihi mayla ma arju wa ahwaaw. Dégg nga ko, dégg nga ko de. Xam na ne yàllaay faj soxla, moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhillaahi, ñëw naa di la siyaara si de waaye ngir jëm yàlla nag, ngir jëm yàlla tax ma di la siyaara si de. Ñëw naa mu ne ko waaye nag am naa soxla, nag am naa soxla. Mu ne maa ngi sàkku nga fajal ma sama aajo, lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bu mu tax ma fee ñëw aajo jooju na faju. Maa arjo wa ahwaaw. Loolu la Cheikh Moudou Fadel wax Seydou Touba. Waaw loolu la subhanallah. Cheikh Moudou Fadel beneen affaire la. Ku ma wax ump la Seydou Touba waaye moom umpaliwu ko. Yenn ñi ump la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax. Ump la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax. Tawxid doomu aadama weesu na xam ni yàllaay def yàllaay dindi, loolu moom ko am tawxid fu ne weesu nga foofu. Waaye defu yàlla gi ak dindi yàlla gi daa am waasita, daa am waasita de, am na fu mu koy jaarale de, daa am waasita. Man wóor na ma ni lii may wax nii, lii may wax nii muy jaar ci jaww ji di dem ba Amérique, di dem ba France, di dem ba Italie, xam naa ni yàllaa ko dogal. Waaye am na waasita nag, am na machine bu ma tiim, am na machine bu ma tiim, te machine bi amul xel, te nangul naa ko li may wax ni mi ngi koy jël di ko transféré, di ko transféré ci jaww ji ba mu àgg Amérique, àgg France, àgg Italie. Tawxid boobu man xam naa ni yàlla, waaye tiit xam naa ni bu fekkonte dama toog ñu rek sama salle bii di wax suba ba diwan te tiimu machine bi dara du dem, dara du dem. Bokk na ci enseignement bi ñu jëlee ci war a jëlee ci Cheikh Moudou Fadel mooy ki la yàlla séddee nga féete yoo ko te doyloo ko. Nag ki la yàlla séddee ginnaaw yàlla séddi na la ko doy, waaye doyloo ko nag, doyloo ko nag. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li muy tedd tedd tedd ba fa Cheikh Mahamoudou Fadel demee daa xamal yonente bi ni ko fa Seydou Touba laa jóge, nag saa waaja fa laa jóge. Waaw waaw wan ko ni ko xam naa ni yaay sangu bindee fi, xam naa ni yaay sëriñ saab sëriñ, waaye nag man saa sëriñ baa ma yónni fa laa jóge, ci moom laa jóge, saa sëriñ ba laa jóge. Fa min Touba bi tayibata xat nazal naa nasuuru sayidi saxama
alhumam ah dikel na la de dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min tuba de min tuba ila tayba wa yonenti mom xamna tuba mom yonenti mom boko ne min tuba jitu min tuba mom xamna tuba gi ngay wax jitu min tuba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni tuba ci ahmadu bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu wa jitu min tuba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni tuba ak señ tuba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga teddondol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andondol fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccu na ci muti nek muni yene yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga kep ku len siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku e pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk len ma fi jakkar lo kan jakkar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakkar lo yenen bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetum nday joram bu jigen dugg rek day jakkar lo yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron do lo tel ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fa fekk ababakar mu tedd ñu ni ko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu ran wa tuti ci sa nday jor lu tollo xassab dang fa fek Omar Al Farouk ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal len ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout kamisli jaray sirtu kamis seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ni ni dekk mom madina munawara neena non la dekkale ak rasulullah rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirtu kamisli jaray ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye bu nupi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke dug na dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digge penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ni ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penku jakarlo seigne touba defal ko say adiya ba nupi ginaaw biñ ko nuyo ba nupi nga defal ko say adiya daldi wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penku
nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande teewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlini korru mané baxaan ci bërebu seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara di

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتوري راديو فاسيل أونلاين ديلو سوني مدان يون سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة. سين بوك سين فريق safa mbay sam di lam ko defal di mars gi nek bu ñeenti waxtu jotté nak ñu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakku ci yeen sun borom bo leen jéggal am ngeen ñi ngi diggé ci magalu toba ci ligalal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu benmal li ñi tuddé mawlidu rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ni mo la fi baxo wax ni ci ahmad bamba nakoy faral di wax digënté aljuma la ak gaaw bis doxu fi waye digënté seigne touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma la ak gaaw bis doxu fi lo tax nak tay nu bëgg waxtane muhammad ibn abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di gudd waye xam ngeen ni joxe bi gi taxna emission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek muhammad nihmatul husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru teddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni nga adina ak ni nga alakhirah ba fawu ci dikk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla soté njubam gi ci kaw suuf ngir yeureum jaamam ni ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru alakhirah ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla tejeul buntu safara yépp ubbi buntu aljana yépp ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp bu ihtifalat bu ngeen di def bepp bu ndaje bepp congrès association mbolo tariha mudul ñom bepp daje buñu massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yantu yalla muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu sun borom di dindi ci alquran ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayru mimma yajma'una manga ci suratu yunus sun borom néna tabaraka wa ta'ala ngani li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bit ak figure moy dajje ngir jëmmi yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una menen ndaje ngeen meuna dajje ta ndaje momé manta wootu dajé ngir jëmmiyam ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci ndaje moma moma ndaje dajé ngir jëmmi Muhammad ko gën Allahu salatu wassalam dajé ngir jëmmiyam ci Allah Muhammad khayrun mimma yajma'una la wax mbam néna lu ngeen mëna contane ngeen di contane ñi gën ci ñu say contane moy contane ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam inna abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nas bi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin da ko wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamadat alam bi yep lu ma len yeremal wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yerem alam bi rek motax ma yoni la taw yantu yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu wa wa ndax yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam monu indil li taxaxe lolo moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni jup moy buntu taxe jup sallallahu alaihi wasallam monu indil ngib alif lam mim salikal kitab la rayba fi huddan lil mutaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mir ba ci dekk moy al huda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam monuko indil sun borom neen dine ji nga xamni moy dine fa yalla moy dine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna dine illa allah al islam inna dine illa allah al islam kan monuko andil muhammad ibn abdullah madalana al islam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa dinul haqq ñaara ngok al huda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alaihi wasallam mo andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alaihi wasallam mo ñu ko andil sallallahu alaihi wasallam mo ñu ko andil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni moti secret asaman ak secret suuf bu alquran gennum ci kaw suuf sun borom far dendi bi secret asaman ak secret suuf alquran ko tiyé sallallahu alaihi wasallam monuko andil monu indil alquran sallallahu alaihi wasallam monu indil alquran kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxé andil ni diine ji nga xamni yalla neena wa man yabtaqi khayra alislam diinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayra alislam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamni yowmal khiyam parasante nga ma jenn diine judul diine yonte yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayra alislam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhirah dañu ñëm ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé li walaf di tudde ñax bokku tok ñax yalla sañ nako ci ab jamam sun borom day xol jam ni ba yag mu ñax li ñax moy lan moy nga sans buñu won ak man loolu lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax ñu andi le yon ci yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñew doon ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul yon ci yalla muhammad ci yeen ngeen xam min bal mom la alquran di wax nan laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
1: آل عمران.
0: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يلا نينا أمساس. والله بما ينولون ينتي على محمد ين. دار بلين جار. دار دار دار دار. من تلي تجينا جرا وكاد ماي من أنفسهم. لما كون نيرلجين. لما كون نيرلجين. Bopam dafa jëm kaw seeni bop jëm kaw ay tankam jëm suuf seeni tank jëm suuf li len di metti lepp diko metti sallallahu alaihi wasallam li ni metti lepp da koy metti bopam day metti comme ni sun bop yi di metti day siburu comme ni ñi siburu day ñak dépasse comme ni ñi ñak dépasse mom Muhammad ibn Abdullah waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando Muhammad amna ay natango de natango moy lam ci wala journaliste bi morom journalistam moy natangom borom xam xam bi morom borom xam xamam moy natangom ko yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam Musa natangom la Isa natangom la Ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alaihi wasallam borom binde ñeneel ko ñun li ni dal diko dal lini metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran waxnuko qul innama ana basarun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference ma ak yeen ndax man yu'a ilayya damay connecté wu ak sama borom direct sama connexion ak sama borom direct la direct lolu mo ñu séparé yent yalla muhammad yuha ilay mom day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilay li mo ñu séparé yent yalla muhammad waye basar yi lay comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruux ni suñu tank di ruuxé day ñak dépasse ni ñak dépasse waye nak yuha ilay de la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha ilay motax fo dégg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku nit ñepp yam xamoo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yam mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal peñ la ko ko xamal guddik al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddik al isra wal mihraj sama borom joxna ma fa ñetti xéeti xam xam benn bi mune ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko atan te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn mag yow kep kot dong alayhi salatu wasalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alaihi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah wa jangok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotteku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis doom adama nuro morom doom adama ñu nan diiw da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demon darul muhti li rek keur cheikh abdourahman bu darul muhti bo fa demon amna waajo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nan cheikh abdourahman muy dox la cheikh abdourahman muy dox la nga xam da nga nan Seydou Rahman da simi ko jox waji musal da simi ko jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simi ko ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima non la ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj mu yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simi ko ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yemu mom waye xam ngeen ni muhammad sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek jenn na la fay sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek rek jenn na la fay motax bu ko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ja ëpp ci maqama di seen sang adina ak alakhir mu ni a yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp katan waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg dina defal tiranga ju nek benn bis nak mom mu xewle yow xam nga ni amu ay milliards yoko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak doma gëna goré dag ma ëppulé waye gënuma goré non la yont yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye doma gëna goré nak motax da dan tok di nafila guddii ba tanki di neewi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa badjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye badjen ben aisha mo gis mom mben mo gis rek aisha badjen ben utax ma diko waye badjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam badjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jamm guddii amatulo jamm beccëk yaangi taxaw di julli ba say tank di neewi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar xana yalla balu la mbay yalla la yalla neena topatuma la dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubinan li yaghfir laka allahu ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar wa yuti man himmat alayk wa hidika siratal mustaqima xana du ya tax yalla di wax muniko an kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jara ci ben ciona deggal waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan shakura awa sayyidatuna aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akunu abdan shakura afala akunu abdan shakura qala al-masih gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masih gor afala akunu abdan shakura guddi gi ñu deggmal képp ko xamni ni xamone nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digënté bu 4 heures di jot ba bañuy julli suba digënté bob ëpp na nelaw digënté bob bu fekké ni mëno fekké fu ñuy magalé guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam tax contrainte bo am na nga fexé bari salatu ala nabi jeme ci mom rawati na nak ci waxtu yoyu ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dundu gi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ka baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonent ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko bax na lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundu gi ñaari parti ñetti parti ñaari ma jaglel lako di julli ci yow yonent ni ko bax na de waye bo dole mu gënati ci yow ali salatu wassalam waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglél lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi mu ne ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sita bi mat sita taati batama atisha man sama dundu gi man seigne touba bi nga ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man seigne touba at mi fukki wér ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yonte yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana seigne touba fofu la tambalé gam mom ndax gamu du dalon wax waxe waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day don ko xamni da don ko xam dañ ko war di roy ci nit boko de roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam seigne touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa ba nopi nak diko roy yalla nti yalla fayal yalla nti yalla fayal kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn deureum ci benn deureum man la ram ëlëk yowmal xiyam benn deureum rek guddig bobu moy guddig go xamni Cheikh Ahmed Bamba neena ñay waxtane jikoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi nga tang ndox dekkel ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan itifalat yiñ ci def moy congrès dajé yi bidala dañu jang ci alquran sun borom neena walikulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñu ni ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé dima fateliku man yalla lolo tax nga gis at-tarikhatul muridiyya yalla créer len ben environnement buñ wax magal tijani yone yi ñom tamit ci gamu ga ila akhir ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gamu ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk len fa wayen seen jalsa bi luko waral way seen jotaay bi luko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ko yonentum rek alayhi salatu wassalam mu ni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaika ma tok di len waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di len waxtane ñom wa gam ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak melom yalla nga tok wo ay malakam ñuy waxtane ga yoyé ñoom itamit yalla di waxtane seeni dara jak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tek ko ci sunna leg leg nga deg ñu naan gamuy legi ñafa ni nem mok magal yi folklore rek mo len fa yobbu lu ko waral moy da am ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekk seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm nan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm googu lay nekk dal di jël benn appareil filmé la muy def te lépp di lu sari ab bañ di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tasaré ci réseaux sociaux yi ba noppé adresse ko ni ma ngi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication baba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñang koy defé ci bima ja keur Serigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux yi fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yu kurel al qasida isbu tarqiya yu kurel qasida Serigne Touba yi hafisul qur'an yu jang al qur'an do nga fa mëna gis fofu mëno fa gis lenen way waji nek kërëm film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waji nek kërëm ci tiwawon film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal yi koy bëgg fétalé wa gam ko tiwawon dedet seen yoon neeku ci kacet ko ci bo gisee sayyid alhadji malik di wax nan ala asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa alharam hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gamba bu nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la alhadji malik di wax waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yaq ndaje melni picci du yaq ndaje melni picci du yaq ndaje dede bu don ni fu mbolo ndaje bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi ndaje ba kon ma aji makka ken dootu ko def makka nga ne mbolo dañ fay ndaje di aji makka am ño xamni dañ fa joxante randi di fa moy yalla di makka yalla ko wote yalla mako wote akub yonentam ñom duñ ko fa def Serigne Touba mi wote magal akub yonentam bu ko fi def ñu wote ci tiwaan gambu duñ ko def kon ñi fa ñew diko def ñoña la bu len ko adresser wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci yoonu gambu ga nikku ci motax Serigne Touba ni mawlidu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sami taqaddumi wala Serigne Touba wax Serigne Touba ni magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gudu gu mag gu reey gu doy war bo barkel bu mata war mal ñu ni waaw mu ni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni gidi spirituel nga yeen bal Serigne Touba ni magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp gidi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu bo ne dama ni ñu ne ha so leen woy ñu wuy ci la Serigne Touba neena war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimuhu yanatimu ala sami taqaddumi la wax lepp ko xani am nga mbolo mo xani bo len woy ñu wuy ci la bo ne dama ni ni ha war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimuhu yanatimu ala sami taqaddumi qiyadi bal jëmmu joju moy ci yalla yoni nima ko waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal gudeem day wamat nit ba tabal ko adina nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadil minnati li mukhlishin ma'assami wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu wala Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu nena ko ko magal te tek ko ci sunna yalla dana la wamat ba tabal la aljana bokon na ci yaronte sallallahu alaihi wasallam dan manifeste wo dana wax nan anna rahmatun da dan wax nan innama anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bi ma waxon innama anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam nen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ñen nek sama bénéfice wala ngeen mu nek seen bénéfice waaw ñen ci yalla Musa alayhi salatu wasalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum yonte yalla muhammad alayhi salatu wasalam xam ngeen ni guddi al islam wal mihraj dajé nak isa musa al islam musa sax ñene fa yëkkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xalé bu ndaw bu ñu ni sama gannaaw mu nara te xel ay milliards milliards doom adama narma ëppele lum te xel ci kaw suuf musa al islam da am ben bis mu ne sun borom man de yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye ci amna lu moko gënal bu moko bu moko manona am ne ko lolam la mu ne ko bok ci xéttu muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risala tu nim toll musa neena bok ci xéttu muhammad sallallahu alayhi wasallam moko gënal sax risala tu gogu waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi kay senegal ngay ñew ñukay keul keulé yu senegal do ngay ñew fekk ñuy keul keulé yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab comme ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn senegal mom da naka man nga wax ni bo génné seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ci wék yonent bi ay bala nga gissat kuni mel man seigne touba mom nimu wégué yonent bi mom moma gëna té yéem bo dé jang mbindam manam vek gi vek rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéem mom gisna fu mbind wax ni aka neexon ma dajé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw gaaw man seigne touba dana daw lal sama lekh bi deg gi beut sama lekh ma defandar tanku yonnati bi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar ma defandar tanku yonnati bi sallallahu alaihi wasallam motax sallallahu alaihi wasallam inma anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa moko mane firé non sallallahu alaihi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xet bama yalla di bind yena tax loko beug doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko beug doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wassalam motax seigne touba ni wasalli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewaluk yalla gi nu yalla andil alayhi salatu wassalam ni ko kan la ni mo yonent bi yermane ba muy nax kero bam dikke la yalla tegg bunti safara yeb ubi bunti adina yeb neena kero bako yalla yoni kero la yalla far bunti tegg bunti safara yi ubi bunti adina yi kero la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam mustafa ngok alayhi salatu wassalam mustafa ngok ngi yonent yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yeb ni Musa def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dañ ci yalla liko dañu bëng may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaw li ngeen koy doyé ñu ko ngeeneel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci doonte ben guux même bu fekké ni mënu ñu am sax ab guux nañu bay bok ben muccu rek ni ab xalé di def meewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeeneel yi ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben guux sayyidina imam al-busiri moko wax radiyallahu anhu busiri neena wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyami imam al-busiri neena yonent yep ñew jongoru yalla niko audience lañ bëgg am ak muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ngeen koy doye mu ne xana nañu may ben guux ci geejju bax yi ngi ko jox geejju xewal yi ngi ko jox geejju barke yi ngi ko jox nañ ci may ben guux rek wala ben muccu bob ben macci rek ben muccu aw rasfan min ad-diyami cheikh mohd bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeeneel yow ngeeneel man yalla mala bind mom la ni waaw mu ni itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ni kula ci neex nga fété ak mom ko xass fétel de ko amati ngeeneel mo koy jox mbaa du ko am ngeeneel yalla saxal koy beut saxal koy nok muy visiter jam ñi kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeneen ngeneen yalla saxal koy beut saxal koy nopp saxal ko lamine muy wër di sét jami yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamb neena ngeneel di wër di wër di wër bani yam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bimu gisee rasulullah sallallahu alaihi wasallam